0: sa mental, kung wa ka kumasayo, play sa mental ya, ato nang nainggit nga walay ha unsa liquidet bell ala ko ni smapel si Lia ihon si Lia yes wala na ha ang sa cemetery naman ihon si Harry ayaw budong kay ato na pud sa kanang role law sa simbahan ana kay may kalagid ta kinahanglan pa tayong kaluwasan. No, so na tayo tayo?
1: Yes, wala tayong iguga. Wala tayong igumura sa pagdahil sa inyong programa. Ang kakuhan, o sa gihapon, ang higala sa kanginan, Dodds Marzon.
0: Yes, sa ngalan sa itong amahan sa syudad, sa pag-adian Mayor Samico, o sa pag-adian City 15 Council, na adiha ha, ang mga city councilors, nga align ang ilang pagservisyo, pagpauswag sa dakbayan sa pag-adian City Councilor Jiger Ariosa, City Councilor Lance Co, number one City Councilor, number one City Councilor, Engineer Roger Acidilio. Napatay daghan iya kuan ninyo, kay the boat is sinking, mention niya. Well, God will make a way because God is good all the time. Whatever happens, life must go on. God bless pagadian.
1: Ascenso pagadian.
0: Ascenso sa Bangka del Sur.
2: Ascenso pagadian. Mayor Samico.
3: Inyong nabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kuno unsa ang gipamulong sa mong magsisibya, iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon. Daghang salamat.
2: Radio Magbating. Sunfold Plus Gold.
4: Shira, taga Bohol. Gahupo nga akong tiilog akong kamot, sakit kayo ilihok. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitubultos ang pagtake. Duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Ibiktibo kayo ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Gold.
5: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
6: Armando Castillo ng Danday. Ayan ka ng Doro. Upoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, ay nagtis ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Eh narinig ko yung akwan sa radyo. Eh sabi ko doon sa anak ko, eh bilan mo nga ako niya at baka sakali ako ilalakad pa.
5: Oo.
6: Abay, nung naka-apat na kauno ako, ay nakalakad ako.
5: Wow! Apat na kahon ng ating...
6: Rice coffee po.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
2: Radio Magbating.

0: Radyo Magbanting.
1: Ani ana ang gamhanan o gay bulungan nga haplas herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, ug peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies ug daghan pang uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa, labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulo ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gaba ka dawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
2: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
3: Kapoy kayo niya, nalagay magsakit sa kong lawas. Sa diyang nagmuntin ko ato, naman kayo mo. Niya makasaka ko, makalagsak. Ang bukid duro, wala eh. Gani ay. Sa diyang nagmuntin ko, ana ay, patin hayahari ang lawas. Magrapag yun ko ato mga gulo yun.
2: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Ngayong National Kidney Month, ating pahalagahan ang kalusugan ng ating mga kidney. Ang kidneys ay may mahalagang papila sa pagpapanatiling malinis at balanse ng ating katawan. Ngunit ang sobrang alat at kakulangan sa pag-inom ng tubig ay maaaring magdulot ng sakit sa kidney. Kaya ugaliing uminom ng maraming tubig, kumain ng masustansyang pagkain at mag-ehersisyo araw-araw. Kapag nakakaranas ng hirap sa pag-ihi o madaling pagkapagod, huwag mag-atubiling magpakonsulta agad sa pinakamalapit na health center sa inyong lugar. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
0: Radyo Magbanting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8:30.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka na to, nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Sa 638 ka mga barangay, 24 ka lungsod ug siyudad sa pagadian sa tanang opisyales. Sa member consumer owners organization ng gilangkuban og chairman, vice chairman, secretary, treasurer sa tanang mga board of directors pagpangulo ni President Edmundo Dundali Jr. Sa management ang staff pinagi ni General Manager Chief Executive Officer Jose Raul Saniel. Sa tanang mga department heads, sinabi na ni Ma'am Asusina de Islagura, ang institutional manager, the same time EDP manager, natusab ni Engineer Clifford Perlen, ang executive staff assistant, core plan manager, the same time OIC area 2 manager, kay Ensam Suricuno, adunay tulo ka may areas ng area 1 nga under sa supervision ni GM Saniel, samtang area 3 ni Engineer Dewey Subing-Subing. Pizza 5 sa bulan sa Mayo, Mayo-Hunyo 2026. Karon ning adlaw mao ang ika-99th birthday ni retired general manager Bonifacio Lagura, nga maunay kinaunhan nga general manager Sam Suricuno way back August 25, 1972. So anana siya sa iyang 99 years old, kulang lang isa nga mahimo na siyang 100 years, makadawat na siyang 100,000 no gikan sa gobyerno. So happy birthday RGM Boni Lagura, salamat ka sa imbitasyon sa mga retirees nga adto daw ang venue sa kananay swimming pool sa Dilusom, mahayag sa mga dilsor, murag ipanag-iyahanan ni Mr. Rudy Hilot. So nadiha ang murag restaurant niya, the same time na function hall, dako kayo ang lugar sa miyagin tuig, dito gipegayon o karon, dito na pod. Sa pangulo sa ilahang kamagulang ang anak, si Judge Inday Lagura Yap. Nagito sila karon kay kagahapon man doon abot, itagbo diha sa Samy City Airport. So once again, happy birthday.

Samy City Airport. So once again, happy birthday RJM Lagura. Kauban po ni Bibi Lagura Bilotendos. Eh, duha naman ang kabukiyang anak. So sila na may surviving children ni RJM Lagura. So karon mga gala, pizza 4, nagpadayon karon ang pagdyo sa atong Balayronon sa kuryente. Kaysa gikayo na nato June 1 nga to sa 7 days man na siya ang due date. So pwede na mo mabaya diri

Diyos karon kay kagahapon man doon abot, itagbo diha sa Mi City Airport. So once again, happy birthday RJM Lagura. Kauban po ni Bibi Lagura Bilotendos. Eh, duha naman ang kabukiyang anak. So sila na may surviving children ni RJM Lagura. So karon mga gala, pizza 4, nagpadayon karon ang pagdyo sa atong Brayronon sa kuryente. Kaya sa gikayon na nato June 1 nga to sa 7 days man na siya ang Judith. So pwede na mo mabaya diri

Malinaw, buntag yapon ni pagkahapon niya sa Ribukon. Sa niyan, buntag ni siya, no, Dinas, Pizza 5. Lamat po di ay sa mitambong sa konsepsyon, kagahapong adlaw sa Kalubi, San Miguel, sakop na San Miguel, o sa Kulasian, San Pablo, o sa Tinyapan, San Pablo. Pizza 5 to, no? Pizza, wala na may size. Sunod simana na po, Pizza 10, ang Santa Lucia District, Dakbayan, sa Pagadian. Pagkahapon, diha sa Morecay, sakop niya po na sa Pagadian, no? Pagka-pizza 11, ang diri sa San Francisco District, ano may ukog diri, kay Samsurikuan Central Office, naman na himutang diri sa San Francisco District. Pagka-pizza 18, mauna po ang Barangay Linyansa, MCO meeting niya po na siya, o pagka-pizza 25, advance kayo nino, paibalo, sa mga taga 25, Santo Niño District. Hindak ba yan sa Pagadian? Niya ako sa tanaw ning ubang schedule, kay gahapon pa may nila ito na dawat. June 5, mani, diha sa Barangay Gubaan, Aurora. Aurora ni siya, alas 9 sa buntag, diha sa inyong Barangay Hall. Pagka launa, diha na po sa Barangay La Victoria, sakop gihapon sa Aurora Covered Court. Sa La Victoria Covered Court. Pagka Hunyo 8, diha na po, Hunyo 8 ka na siya, adlaw na nga Lunes, diha na po sa Barangay Kahayagan West, sakop sa Aurora, sa inyuhang Covered Court. Pagka Hunyo 9, diha na po sa Barangay Monte Alegre, sakop niya po sa Aurora, sa inyuhang Barangay Hall. Pagka launa sa hapon, pisa noy biniha, ang Barangay Balintawak, sakop yapon sa Aurora, sa Covered Court. Pagka pizza jazz, diha sa West, Barangay Kugunan, Labangan. Labangan ni sakop. Kay under money ni Liban Kabatsa din. Barangay Kugunan, sakop na sa Labangan. Alas 9 sa buntag. Pagka Hunyo 16, Martes na siya, alas 2 gihapon sa buntag, diha sa Barangay Santo Niño, na sakop sa Tukuran. Okay, na may Santo Niño nga Pagadian, na po yung Santo Niño nga Tukuran, so kanin Santo Niño diri, karong Hunyo 16, ang diha sa Santo Niño Tukuran. No, Barangay Hall, pagkaalauna, diha sa Barangay Corvada, sakop Japanese Tukuran, Covered Court. So we hope kaya kato mga MCO nato, Member Consumer Owners, mutambong yun mo aning ipahigayon nga MCO meeting, kaya mo manipuli sa napospon nga kanang magma, Municipal Annual. Apan ato na pong ipahibalo nga, ang magma, matod pa sa National Electrification Administration, ikibalita mani ni GM Daniel, nga madayon yung kuno karun tuiga, basin kuno og sa September. So, maminaw lagi ta kanunay din sa Radyo Kidlat para updated ta niya. Sa makausap pa, magpadala na po ng Samsuri kuno og pahibalo kung doon ay magma sa 24 kalungsod og siyudad sa Pagadian. Ang Pagadian, ibahin ni duha kay kuan man ka sunatanan unom sun 1 to sun 4 mag-usa na sila dungan sun 5 ug sun 6 dungan po na siya kay ang namay kuan magma dinha siguro ang main venue diri magin sa central office no unya na satellite office des Dalugan des sa Makasing ug ang sa District 5 pod nga meeting dili gihapon sa Central Office unya na po satellite venue diha sa Buena Vista og sa Tiguma og sa Balangasan mao na mga
satellite binyoon niya sa tuang magma kung madayo na karong September 2026. So, keep updated. Maminaw kita kanunay sa atuang turumanon kay aron nga kay balo mo, no? Kay tambungan mangila siya. Bringing the co-op closer to the people. Ang management ng staff headed by GM CEO Jose Rosaniel mao'y mamisita sa talan nga mga kalungsuran o siyudad sa Pagadian aron makighimamat sa ato mga MCO pangamustahon kung asa na karon, asa na status karon sa ato ang Samsuri Kuno. Kay ang Samsuri Kuno ragyoy magpahigayon o magma sa tanang mga electric cooperatives sa tibok Pilipinas. Wa na ilain, Samsuri Kuno ragyoy. Muna ingon ang National Electrification Administration nga madayon gihapon eh, karon tuiga kay na-postpone man itong Abril o Mayo, umikan sa krisis ngayon itabo karon ang kagubot sa Middle East nga minakaingon nga namahal ang presyo sa krudo gasolina kay matud pa ni GM mapiktuhan ang attendance ni adto kay kasagaran manggod nga mangapil sa magma magmotor man na sila gikan sa ilang barangay nya kay wala may magma amo na nga kada barangay mutambong kita ng meeting nila ngay pagayon. Oh, so kinanan kay sa barangay raman na siya ro 100% gyud ang mutambong sa matag barangay kay kanang magma katong mga barangay nga lagyo dili po na makatambong, no? So ina na mangigala kay labi na tong mga lifeliners ha katubid na nagkonsumo og 1 to 25 kilowatt hour aron makaparehistro mo sa Republic Act 11552. Sige, yun ang ibalik-balik na to. Kay ang Samsuri Kuno, aduay 70,000 kama lifeliners. Yan ang rehisto karon napas sa 23,000, paingon sa 26,000. Wala pa tayo kumpleto nga detalye sa nakaparehistro. Kay maura to sila magkapahimulo sa discount ng gihatag sa Republic Act 11552. Kung alam sa kasayuran sa tanan, ang Republic Act 11552, ang author niya na mo nang ang APIC Party List, no, og ang PhilRica Party List. Then ang PhilRica, ang presidente karon mo si GM CEO Jose Rosaniel. Bato po na ibalita, no, nga aduna na siyam ka mga electric cooperatives nga naaprubahan na ilang prangkisa. Apil tong mga electric co-op sa Leyte Province, Leyeco. 100 sa Leyeco, 6 man siguro sa Kabuok, muna kinadaghanan ang electric cooperative sa Leyte Province. Kaya nga naman, ang author ng Republic Act 6038, si President Ferdinand Idalin Marcos Sr. man. Yung asawa, maumanan si First Lady Imelda Romualdez Marcos. Muna nga, daghan kayong mga electric co-op dito nga na mugna kay siya may first lady atong higayon na. Muna nga, subo kay paminawon ng mga electric cooperative ilogo na sa mga datang.

City. Nordico na, sa una, ang pangalan na Danico, Davao del Norte Electric Cooperative, kay coverage niya ang Davao del Norte man. Niya karon, apil naman ang Davao de Oro, kay napunan naman ang probinsya, sa Davao Province, Davao de Oro, muna Nordico na siya. Northern Davao, mauna, gailog na sila karon, no? Announce sa taga Davao Light, kay kanan Davao Light, iya na sa Abuitis Power Corporation Generation Sector. Sila tag-iyas planta. Unya karon naman na sila'y planta, ang mga electric cooperative nakakontrata po sa ila ha. Unya kaya ang supplier sa kuryente dili sa Mindanao, dili lamang ang Abuitis. That's why, ingon po ang taga Nordico nga, nakakontrata, apil na ng Abuitis, o uban nga mga power supplier dire sa Mindanao. So, moto nga, ingon na po na ang kaso karon na naman sa Supreme Court, ang katumantong decision sa Regional Trial Court nga sila kuno sa Davao Light na maoy mo dumala sa Nordico. Pero, gina-fight po na sa mga Board of Directors kay Musugota, ug dili, ang Nordico, doon naman po na Board of Directors. O niya, sila may nakakontrata sa mga power supplier sa generation sector. Sila po'y nakakontrata sa transmission sector kanang

oriented kay serbisyo man tumong, so pasigaon yun na hibilin nga masityo puroks. Kay murag aduna pa 77 man siguro to ka masityo puroks nga wala na pasiga sa Nordico. So kanang Nordico, kung saligan ng Davao Light, dili yun na siya mapasiga. Muraog, kung ano nila ba kanang saad lang na wala katumanan na sila kunoy mapasiga. Kay musuotag sa dili, kanang mga oligarchs, matag-iya, corporation, di gina mapasiga sa mga non-viable sityo puroks. Kaya di man sila makaginan siya. Gusto lang yun sila nga mo take over sa electric cooperative, kaya mudako ilang ginan siya. Kaya ilahago ng Davao City. Kanang Davao Light and Power Company. Ilaha na. Kaya kanang Tagum City kay 10 kilometers away naman sa Davao, o mubiyahe gani ka, gikan sa Davao, pa yun sa Tagum, mura na siya og sumpay. Sumpay ra. So, ganahan ka sila. Dawat og limpyo. Nya, muna nga, isupak na sa Nordico kay kinsa man dahi tag-iya sa mga substation. Kinsa may tag-iya sa linya. Kinsa may tag-iya sa mga distribution transformer. So, kay giingnan man ang Davao Light nga kung gusto mo mag-compete o mamaligyang kuryente sama sa Nordico, magkaugalingon mong linya, magkaugalingon mong substation, hindi kayo mo take over mo. Ano yan na ba? So, daog-daog yun ang mga MCO karon, ubos sa balaod sa Republic Act 9136 na pwede kuno sila mo sapaw na sila na mamaligyang kuryente pero kinahanglan o geoprocess. O, muna nga, padayon karon ang kaso na dahil sa Supreme Court o magpadayon bagyod ang operasyon sa Nordico diha sa Davao del Norte o Davao de Oro. Muna nga, dili basta-basta nga ilugon na yun. Muna ito akong ingon, dawat og limpyo, disa man sila sa una, nganong wala man sila nagtukod o kuryente diha. Nganong ang Davao City raman ang itagaan, nganong wala man tukuri diha sa Tagum City, nga doon raman ang tana, karon nga stable na kayo ang Nordico, ilan ang ilugon. Muna nga, ibalik din akong discuss karon kay agig maulik kapanaminan sa itong mga member consumer owners nga dili kita musugot nga ilugon ang mga electric cooperative. In fact, doon ay higayon nga tanang mga electric co-op makapula na sila o adlaw Biyernes. Biyernes man ro. Okay. Nga no, hinanan supakon ang pag-takeover sa mga private capitalists sama sa Nordico. Muna ni siya. Nga, namugustid sila, no? Nga, matod pa sila na kuno may mundumala, pero magkulat sa agyon. Kaya musukot tayo sa dili, yung mga Nordico, nga sila gihapon ang mag-reading, sila gihapon ang billing, ato gihapon mo mubayad sa Nordico. Imagine, hing take over ang Danico, Davao Light and Power Company sa opisina sa Nordico nga nindot kaayo. Mao to nga kay hing take over man sila na mugos man gipang kuha ang tanang mga aircon sa opisina. Karon murag ibalik na muna siya. Karon kay isupak man kini sa mga tanang mga MCO, and that's the reason na empower yun ang mga MCO, no? Sa tanang mga electric cooperative. In fact, ang mga MCO, mahimo namang MCO, ipamembro yun mo sa NCECO, National Center of Concerned Electric Consumers Incorporated, Monay National Association, sa tanang mga MCO sa 121 ka mga electric cooperatives. So, kung membro mo sa NCECO, automatic po mo nga membro sa MCOO, Member Consumer Owners Organization. Muna ito kung iingon, ng matag barangay, adunay upat ka mga opisyalis din ha. Chairman, Vice Chairman, Secretary, Treasurer, salamat kayo kay maupunay mo facilitate sa pagpahigayon o MCO meeting. Yung kung doon ay problema sa matag barangay, ato mga MCO officers, sila po yung facilitate. Ngayon po na sila yung number sa itong call center
Just

0: In case na ay burn out sa mga barangay, automatic na sila magpadala dire sa atong call center para ma-respondihan dito, labi na kung doon ay burn out. Muna siya. Yang atong RMC, nahuman kagahapon dire sa area 2 central office. So karon na pong pizza 11, pizza 18, o pizza 25. Kay kada Huwebes mang schedule dire sa ang RMC dire sa central office area 2 ng ilang kuban o tukuran Labangan, Dumalian, Tigbaw, Pagadian City. Pwede po o katong mga barangay na sakop sa ang mga kalungsuran sa Buanga del Sur sama di San Pablo. Pwede po mo appeal o RMC diri sa Pagadian. Gumikan katong request na pwede ba daw mo appeal diri sa Pagadian? Pwede kayo. Kaya nga naman, ang RMC sa kinatibuk-an sa Samsuri ko uno raman na. Ang Area 1 o Area 3, first Friday and third Friday of the month. So kung hindi mo makapaabot ng first Friday o third Friday of the month, pwede na mo diris Pagadian kay every Thursday man siya. Ngano every Thursday man? Kay naa diris Pagadian ang daghan nga dili pa, wala pa'y sugang ng itam nun. Og let us remember, nga ang Samsuri ko uno, 54 years old na. Karong tuiga, August 25, 2026. Kay August 25, 1972 manina. Tukod, ang Samsuri ko uno, muna 54 years old na. Nga nga nung daghan man nga, muna'y kuryente din eh. Muna'y akong iingon sa RMC, gidaog-daog yun ang mga katauhan kay lisod-lisod man ipataw ng kuryente. Muagi pa mo og engineer's office. Dahil pa yung bayaran na dito. So karon katong mga indigens, magkuha lang mong certificate of indigency this barangay para mudiritso mo og appeal og RMC magkapataod na mo og kuryente. Kay diris Pagadian, perti pag yung naghana na walay sugang nagitab nun. Plus, napoy mga additional connections. Kay ang Pagadian City na yung muna may regional center na nagkadako po ang syudad, naghana kayong mga negosyo. Saan na to? Connection number 2 na to nila. Number 3, number 4, number 5. Kung doon na sila na yung original connection na number 1. Muna nga, ang gidaghanon sa connections as against number of members, member consumer owners, dili pareho. Mas daghan yun ang connections. Kaya doon na may multiple connections ang matag MCO. So, muna itong paibalo. Pero kay wala man na dahil ng magma, magpadayon gihapon ang ARA, Annual Regular Representative Assembly, murag ika-31 na na ka ARA, karong tuiga. Niya nga nung 31 pa man, nga 55 years old naman ang Samsuri ko uno. Sa unang panahon, dili man to Representative Assembly. Kung ano yung to General Assembly ninyo to siya. AGMA, Annual General Membership Assembly, nga mga po na'y gina-practice ka ron sa ubang mga electric cooperative. Nga kita, nanatay ARA, Annual Regular Representative Assembly, kay representante lang ang mo-appeal. So magpadayon karong third Saturday of August, kay naman na sa Constitution and Bylaws, ang ARA nga pagatambungan sa 1,040 ka mga officers, chairman, vice chairman, secretary of treasurer. 1,000 ba ito? Murag 2,040, no? Mga officials kay 638 ka mga barangays, kumpyuta ninyo. O niya, upat ka mga officers sa matag barangay. Muna'y mutambong sa Annual Regular Representative Assembly. Unyo pa may mga calendar din eh. Basta third Saturday of August kay naana siya sa Constitution and Bylaws. Katong magma, ulahi ito siya. Kung madayo na karong Abril, paminaw na yun mo kanunay. Sa gikayon ko na, Ang atong Apic Party List ug ang kaning Felreca aduna nay siyam ka mga electric cooperatives nga na-renew na ang prangisa. How about some story ko one? Paabot mo ta na. Kay gitagaan human ma 50 ka tuig ang electric cooperative, gitagaan na siya another 5 years to comply sa mga requirements nga ma-renew ng prangisa. Pero sure kita nga ma-renew na kay presidente karon sa Felreca mo naman si GM CEO si Ron Sanjel. Alas 9:01 naman diay. Magpasalamat na ta sa atong mga sponsor. Kung akong baliko ning schedule sa brownout karon Sabado, Honyo site. Ang ugma diha ini. Alas 8 hangtod alas 5 din ang mapiktuhan ini ang Malangasan substation nga nag-serve sa mga custom sa MCO diha sa Balintawak, portion of Buena Vista, labi na sa Nazareth, Santa Lucia, Gatas, portion San Jose, Santo Niño, Banali, Balangasan, Dumagok, Napulan, o Bumba, o Puloyagan. O, alas 8 hangtod alas 5 na. Mo na'y mapalong, no? Nya, kanang alas 8 sa buntag hangtod alas 8 media, tunga na ni sa oras, kung kanang 4:30 hangtod sa alas 5, tunga gihapon sa oras, ang maapiktuhan na ang Tekwa Substation o kaning Dubao Feeder, kuan siya, Danlugan o Dubao, Dumalinaw din ni Dumalinaw Feeder ang diha sa Dumalinaw o Tigbao, manan Dubao. O, din ang maapiktuhan na tunga ni sa oras ang Palpalan, Baloybuan, Lumad, Lala, Lapidian, Makasing, Bulawan, Gubang, Gubak, Lower Sibatang, Diburok, Lourdes, Dambalan, Lesson Valley, Lasuerte, o Upper Sibatang, Uditoray, o Pidulunan. Ang rason niya na, magkandak o permanent repair sa mga active nga oil leak at nag-leak din nga mga active oil leak diha sa boots holes really bottom pipe connection sa 20 MVA power transformer des Balangasan substation. Technical kayo, no? So apil po ni ang pag-isolate sa unit o kanin pag disassembly o reselling of the affected joint replacement of fitting and gaskets well tied tightness testing and refilling the power transformer with new transformer well. 30 minutes morning shutdown to provide temporary power supply from Tekwa substation to the well filtering machine during the transformer maintenance at Balangasan substation. 30 minutes afternoon shutdown to remove kung na po na itong temporary na connection aron ma-restore ng normal feeder configuration. Power, mabalik ni siya without notice na basta mautagi katakda na brownout karon Sabado, June 6 diri sa Pagadian City ang Tekwa substation o ang Balangasan substation. Wala bot ang kuan ani Pagadian S. So muna siya ang paibalo. So sa ngalan itong ipasalamatan ang itong mga sponsor ang RC Star News pinagi ni Mr. Christory Ramones na nanay mutang sa City Mall nakmayan sa Pagadian. Thank you so much po ni Mr. Emil Lumasag Attorney Margie James Lumasag na may take supply na toog para kape sugar o coffee meat there is sa Radyo Kidlat. Salamat po sa Pilyas Friendship. Pinagi ni Ma'am Ina Pilyas, tagiyag tagdumala sa Pilyas Friendship at Bang San Coloman College, pinakabarato o book binding. Dakbayan sa Pagadian, kauban sa iyahang staff na si Hildo Hinugin, si Jay Tihano o si Ryan Judaya. Tulunan sila kabuok. Salamat po sa Alfred's Water Refilling Station. Ang ananay mutang, ibabang bahin diri sa Vicente M. Cerri District o San Jose District, Dakbayan sa Pagadian, human sa barak water refilling station, may tig supply na tog tubig nga mainom diha sa may Bana Strait, Hadool, sa Old Barakol sa Lumbia District, bayan sa Pangadian. Sa ngalan sa Samsuri Kuno, pinagi sa itong mga board of directors, pagpangulo ni President Edmundo Denali Jr., human sa management and staff, pinagi ni GM, CEO, si Ron Saniel, inislibi kabal sa kauban ni Ray Magpalitaliedo, dahan salamat, hantod sunod higa yun, may buntag kanyang tanan.
1: Radio Magbating.
2: Oras, alas 9.
1: Radio Magbating.

0: Namnamin ang sarap ng kape. Sed Panyawan Coffee Mix. Mabibili sa mga suking butika, grocery stores, Shopee at Lazada.
1: Radyo Magbating. Oras ibig sa Radyo Magbating, alas 9:10 na ang takda sa buntag. Musulod ang programang Tunog Pinoy 756 sa Radyo Magbating.
2: Radyo Magbating. Radyo Magbating.

0: It's already 9:10 in the morning. Hello, ganin yung tanan. Nagabagting sa kabayang buntag. Adlaw garon nga Sabado, pizza sa is, sa bulan sa Hunyo, tuwag 2026. Welcome now, Sam. There is itong programa sa Kahanginan ng Tunog Pinoy 756 sa Radyo Bagting. Matagadlaw nga Sabado kita nga mag-uban. Gikan sa alas 9 nga doon na sa alas 11 ang takna sa buntag. Huwag ka oras nga tulumanon ng mga musikang Pinoy ang atong ipang play mga kabagding. Okay ha, akubanay ko ninyo. Alang sa inyo hang mga mensahe karong buntaga, pwede mong mutawag or dibagha mo text dire sa itong text line. Ang 0938-2077-614. Atong usubot ng text line, kabagding kabulkada, 0938-2077-614. Mauna ito ang text line, alang sa inyo hang mga mensahe karong buntaga. It's already 9:11 in the morning. 0954-286-3758 and also 0938-077-614. Buenas sirugatang dalit lingaw, alang kaninyong tanan karong buntaga. Diri sa to ang pagpanaguban. Tunog Pinoy 756 sa Radyo Bagting with your Koys J sa programang Tunog Pinoy
1: Radyo Bagting.

0: Dogo. Ding, ding, ding. Radio Bonbon. Ding, ding, ding.
1: Zed Health Report. Health Report.
2: Nagpa-laboratory ko. Akong sugar, 304. So, kanina nakainom ko aning seed panyawan, coffee mix. Tawag ako kagtagos kabulan. Pa, sugar ko kusog. 170 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin, seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayaw ngon, Negros Oriental.
3: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
4: Ana oh.
3: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no.
3: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City ug ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
6: Sample Plus Gold.
7: Ako si Jumar Santillan. Doon ako'y Bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Santon Plus Gold epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan. Isa sa aga, isa sa uto, isa sa gabi, o sa sulod, sa usakabuan. Kaloyan sa Ginoo. Ang akong Bukol nawala. Salamat sa Santon Plus Gold. Barato kang epektibo.
6: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
8: Ani ana ang gamhanan og gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing the Get Line Power Scent Linibet. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong og peppermint nga nailana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies og daghan pag-uban. Don't get line. Power Scent Limit. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ninyo sa Don't Get Line product package o sa kabattle sa Don't Get Line food supplements kauban sa tulo ka battle sa Don't Get Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
0: Radio Bonbon. Ding, ding, ding.

0: Radio Bambini.
1: It's already 9:27 in the morning. Balik ta diretso ang tulumanon na ang Tunog Pinoy 756 sa Radyo Bagding, Kabagding o Kabalgadas. Dirita sa inyo mga minsay karong buntaga, Patunog Pinoy lang. Sa tanang Antepuesto family, Antiga family, and also daw Hinobia family, gikan kan Jerome Hinobia. Good morning. Hello, guys, may buntag sa imuha, magpatunog Pinoy. Sa tanang nga namin sa mong program karon. Pamahaw ta, sige, enjoy sa inyo nga pag kaog pamahaw. Pamahaw yun og sakto ha. Ayaw kumpiyansa, ayaw pagutom, kaya aron nga dili in town mo mga pasmo. Hello, guys, good morning sa imuha. Magpatunog Pinoy lang ko sa imuha, guys. Request na lang ko, akin ka na lang ha. Imuha na ko. Ah, sige, kuha ako. Hello, guys, good morning sa imuha. Magpatunog Pinoy sa tanan nga naminaw o ingon man sa kong kaugalingon ng lonely karon. Ano man ang namagulanon man eh. Hi. Okay, may gingon nga ayaw pagpaka ayaw pag kuano magulanon. Kinahanglan nga imong buhaton kay happy lang. Bahalag dunay mga problema ang ginagmay. Di kay ginagmay bisan pag dinag kong problema. Ayaw kalimot og smile, ayaw kalimot og pasalamat sa labang makagagahom. Bisan pag duna kay problema pero padayon paghihapon, no? Gitagaan paghihapon ka og mga pagdasig. Andra na siya mga suking tigpa minaw, ha? It's already 9:28. Hello, Kois Jay. Good morning sa imo, ha? Why daily na lang daily ang imong tunog Pinoy? Nako po. Ito, pwede i-daily ang atong tunog Pinoy, ha? Kay Kuan. Sige, mangunta ni ang time din. And na yung mga changes, di ba? Dahil pagkahuman, kay matawag na to kabagting ang ato ang usay mong gudo natin mga lakaw. So muna, ang Sabado, ragita pwede nga Kuan. Usay gali, Sabado, natin lakaw. Diba dito ka program, so inana ba, no? Ikaw gusto nga makuan, mabutang na pod sa alanganin. Hello, good morning, 472, kinsa ni Palihog?
2: Kuya J, good morning, Kuya J.
1: Yes, good morning. Kumusta man ang imong ginahimutangan karunting?
2: Okay lang, gaya po sa may barangay, Tiguma, ang Radyo Bakting ra, ang nagtanyong ron, Kuya J.
1: Sige, go ahead, sa mga nga mensahe.
2: Magpatunog Pinoy lang ko sa side sa mga Carto and Tahote family sa among Purok to Sindri sa Zone 11, si Ma'am Cora o sa mga Igos family and also ni Ajina Mukatsya sa tanang naminaw sa Radyo Bagting o sa Bell FM o sa mga Sirelius family and good morning. And sa imo Kuya G, diya sa Radyo Bagting, maayong buntag ni mo diya. Sa imo request ako, Kuya G.
1: Sa request ni mo, Teng.
2: Kahapon nagdaan kay Itubi Reno.
1: Kahapon nagdaan. Sige, pabuta lang natin ha.
2: Salamat, Kuya G. Library sa Maison 11, Barangay Tiguma. Salamat.
1: Salamat. Goodbye. It's already 9:30 in the morning. Mga pinanggan na muntik paminaw. Sinting Carpio. Good morning ni Muteng. Labi na si mong mag-ubanan diha karon. Nagbuntag. Pagin ha, Tungos Bon, 0938 077614 and also 0954 286 3758.

0: Podcast.
1: It's already 9:31 in the morning. Padayon ta sa paghatag pagtagada sa inyuhang mga mensahe karong buntaga, mga pinangga na muntik paminaw sa kahanginan. Hello, guys. Good morning. Magpatunog Pinoy lang kay Lovely Joy, Aljo Namukatkat, Rudel Maghinay, Pepe Darcanio, Dato Hopper, good morning, Dato Ismael, and also good morning to Jin Funda, si Dato Kurt Kubain, Giselle Salo, pa-play yung magbalik by, okay, or healing baka ha. Jerry Shabog, thank you, gikan MJ sa Kudabato, hello to you MJ, good morning po. Hi guys, good morning, magpatunog Pinoy lang, sakang good morning sa Imuha 441, dagal salamat sa pagpaminaw. Ayre song akong ikahat dalit ya kanyo kaninyong tanan diri paghihapon sa tulmanon ang tunog Pinoy requested by Inting Carpio kahapong nagdaan ato aning pangitao ni si kahapong nagdaan kabagtig kabulkadas kaninyong tanan usa ka maayong buntag.

0: Radyo Bagbag.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, maragulay ko suba, maragpanhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kogon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad Kogon, Herbal Capsule, Basta Kogon, Lawas Bas Kogon.
3: Experience the best accommodation from a hotel. The new
4: Pensione de Eliana.
3: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
5: Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila Pila Herbal Oil.
6: Unsay alibyo nga imuhang naangkon, ma'am, sa paggamit nimo sa Paragis Pila Pila Herbal Oil?
7: Dati, mamugnaw ko kay gikan man ko nag-mild stroke god niya. Paggamit na ko ana, wala na itong panugnaw na ko, pero nagpanayon lang gihapong paggamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na itong akong pamanhod o ka-normal, pero nagpanayon lang gihapong paggamit kay nindot man.
5: Sa Paragis Pila Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Congratulations sa mga bagong certified public accountant sa Pagadian Capital College. Dako kayo nga garbo og kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 licensure examination for certified public accountant. Christine Macy Capistrano, CPA. Crizal Jesra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya tung 2018. Nakaproduce na ang PCC og unom ka certified public accountants sukad sa unang batch sa mga graduates niadtong 2022. Pagadian Capital College, diin magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA. Uban pang mga kurso nga gitanyag: Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior or Senior High School Curriculum. Ang PCC makaplagan sa Rizal Avenue, Tuburan District, Pagadian City. Samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsugod karong Abril 28, 2026. Ang klase magsugod June 22, 2026. Contact lang sa cellphone number 0950-424-9906 o di baka bisitaha ang official Facebook page sa Pagadian Capital College alang sa dugang impormasyon o update.
9: PCC, taking the lead in providing quality education.
0: Radyo Bagbag. Ding, ding, ding.

0: Carlos.
1: Tanawa po ng Taklob, basin makaswerte mo.
2: Ni ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, sabad-samad, skin allergies o daghang paguban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta.
3: Sa matagpalit ni Dios sa
2: Target Line
3: Product Package o sa kabattle sa
2: Target Line
3: Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa
2: Target Line
3: Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
4: Sample Plus Gold.
5: Ako dahi si Gary. Grabe katas akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo ng epektibo ang Santong Plus Gold. Akong gibanatan dahil ginom 3 times a day gid na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santong Plus Gold. Pagbalik na ko check sa akong sugar, nag-18 na lang. Grabe epektibo sa Santong Plus Gold.
4: Santong Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santong Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Santong Plus Gold.
6: Radyo Bagbag. Ding, ding, ding, ding.

0: Radio Bagbag.
1: It's already 9:52 in the morning. Requested song na sad ton. Akin ka na lang. Sige, imuha na ko ha. Ayaw ka bala ka. Dial 09-380-077-614 sa gusto nga mutawag o magkahasa na ito nga mga doon na pa yung mga text messages niya. Para ito sa paghatag pagtagad sa iyong mensahe, maing buntag ko si Jay. Good morning po. Magpatulog Pinoy lang, diri sa may. Okay. Hello daw sa tanan nga taga-tukuran nga nagpaminaw ka noon. Uberes family, good morning, Jadapita. Kumusta? Hello, Kois, maing buntag. Magpatunog Pinoy lang, sa tanan usab nga. Akong mga classmate, excited namin nga mukla mo. Ah, muskwela siguro na. Muskwela by Monday? Ah, na sige. Sana all. Ako ba, naka-excited? Kaya doon na sa bagong mahimaman. Ano, ang tanawon kay katurang mga kinsay mga transferis. Ako ba po, kay happy, kay makita na sad sa uyam. Kaya ang katapusan nga subject panahon sa hapon, kay sa biology. di ba? Huwag na iuso sa mga managuyab. Panahon sa ting uli sa kahaponon or di ba ka panahon sa ting paniudto kay ang last subject mao ang sa biology. Sabay-sabay. Nagkahuman dito kay magbuwag ragi hapon. Unstoppable ang imuhang gugma. Di po tagkaingon. Di ba? Di po tagkaingon nga unstoppable ang gugma kay paghuman makakitag lain mangita naman dito naman po. Anyway, good morning ha sa tanan. Good luck sa mga estudyante. Pero mga panahon na hopefully nga nagpamalit namong mga gamit oy. It's already 9:53. Hello ko SJ. Good morning sa imo ha. Mangutan na lang unta ko kung minyo na ka. Hon, di pa ko minyo oy. Minyo mahal kin bukas. Hindi kayang magbuhi og tawo. Iro hinoon, kaya na kong buhi. O na? Boto na lang. Iro kayang buhi on, ang tao kay dili. Kaya ang tao kay mudiman. Ay, nakabitaw. Anyway, guys, good morning sa imo, ha? May buntag po 10.

Arawan, good morning. Gani mo ko, SJ. Magpatunog Pinoy lang sa tanan nga. Asa man ni siya? Kadali. Asa ni? Aha. Sige. Katawa mo ko niya. Anyway, good morning sa inyo ha. 01 Su.

0: a las 10 sa buntag.
1: Oras hatuganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilangco.
2: BBC Daglit Balitang.
1: Tabadi gibal ka na ni Anan, BBC Daklit Balita, Las Jess. Kasibiyan sa Radyo Bagtingog, Bell FM. Ipahunong sa Department of Agriculture ang pagpagawas o import clearances alang sa mackerel aron mapugngan ang giingong sayop ng deklarasyon o pagbalihin sa imported nga isda ngadto sa mga public market. Base sa Department Circular No. 28, ang maong lakang gipatuman aron malikayan ang misdeclaration o diversion sa mga imported nga produktong pangisda o aquatic products. Ang desisyon gisunod human sa mga report nga dunay pipila ka mga importers nga gituohang nagdeklarar og lahi nga katuyuan sa ilahang nga mackerel shipments apan gibaligya kini sa ubang kamerkaduhan. Matod sa Department of Agriculture, ang mga sanitary o phytosanitary import clearances alang sa mackerel ihatag lamang sa mga kumpanyang mugamit niin alang sa canning o pagproseso sa dilata nga produkto. BBC Daklit Balita, alas 10. Ako si Bagting 17 Florence Fima, maayong buntag.
2: BBC Daklit Balitang.
3: Radyo Bagting.

0: Radyo Bonbon Ping.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Carding taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar 300. Ipatay ko sa akong anak og Sample Plus Gold tulo ka capsules o sa kadlaw. Bulan lang 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Sample Plus Gold kinaayo ko.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
3: Aderico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukad pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Aderico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lente, sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Doa wala ang ilang klinika nga naa na himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at mang sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud anon ug kasaligan. Clear vision is our passion.
4: Di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing the Get Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong og peppermint nga nailana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies og daghan pang uban. Target Line Power Scent Limit. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulo ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
0: Radyo Bonbon Ping!

0: it's already 10:26 in the morning, magkabagting. Balik tadaresto kapag panaguman. Please be careful with my heart. O ang pingi akong kasing-kasing. Karon nga dili na dayon kumasakitan sigi ana lugar, no? Kaya lisod na kaayo kon maingon taog, magsige lang taog, gugma-gugma karong panahuna. Pagahuman kay sige lang po taog, sige lang po magpasakitan, di ba? Sa mga giingon nga, amping ipod. amping nga akong kasing-kasing kay imuha rako sana ula. Anyway, it's already 7:10:27 in the morning. Mayong buntag kanimo, Guys Jay. Magpatunog Pinoy lang sa Lasgunya family. Ibarli family, Enoch family, good morning. Ikan kang Giselle Lasgunya. Hello, mayong buntag kanimo, Guys Jay. Good morning. Magpatunog Pinoy lang. Sa mga naminaw garon, mag-request na lang ko og saan siya? Imuhar ako? Ha? Sana all. dilipad ko sure. Sige, atong i-play later ang imuhang request ng imuhar ako. Other one, good morning, Kois Jay. Mang buntag po. Magpatunog Pinoy lang sa mga naminaw garon sa mga program. Pwede mangutana kung asa dapit ang... O saan eh? GPM 88. Ang GPM 88 na himutang sa may... Purok Riverside, Riverside lagi. Hamisula Extension na Santa Lucia Pagadian. Katong gusto nga mo trabaho sa abroad, isip mga domestic helper o ano mo paglangan pa, ato na mo sa JPM 88 International Manpower Servicing Corporation. First time or ex abroad, as long as willing mong mo trabaho sa abroad, wisan pag wala mo yung passport, kaya sila na imulukat og passport sa inyo ha. Libre ka na, lakip na ang medical, libre sa accommodation, ang pagkaon paingon sa Manila, ang pagkaon na ingo lakip na ang pamasahe paingon sa Manila. Mali na paglangan. Ato na ga JPM 88 International Manpower Services Corporation kabagtig kabulkadas. Aron nga makatrabaho na mo sa gawa sa nasud o makahatag din mo og chocolate sa inyong mga chikiting. Sayong buntag. Yes, good morning po. Magpatunog Pinoy lang sa kong kaugalingon nga nag-prepare sa lutuonon sa paniod to. Kina mo'y sakto. Kina mo'y sakto yun. Kaya happy na pong alas 11. Naging on, mas mayong sa'yo mong manguan kining mag-preparar sa inyong lutuonon na aron nga unsa man, aron nga sayo sad mo nga makakaon. Diba? Ana ra man siya mga kabagting ano kinahanglan gyud nga sayo ta nga magkuan, sayo ta nga magprepare sa tuang lutuonon sa paniod to. Aron usab nga sayo nga makapreparar, no? Dili magsigi dayon og unsa man. Dili magkarakara kay nga lagi short na dayon og oras. It's already 10:29. Kois Jay, pwede mangutana. Why not ibalik na lang nimo ang saan siya kapalaran? Ibalik ang kapalaran? Ang kapalaran lugar. Mga naigingon, hay nako si kapalaran. Karong mga panahon murag lisod-lisod may si kapalaran. Double check lang na ito, no? Ba na ito kaya nga makuha si kapalaran? May namang gusto siya sa kuan sa katong chika-chika. Maraban nga mga programa. It's already 10:30 na hunang umaga. Dari paghihapon sa tulumanon ang Tunog Pinoy 756 Coins. Other one, may buntag ganimo Coins J. Good morning. Magpatunog Pinoy lang sa... hello tanang Tagalabangan sa Buangga del Sur. Good morning. Daga salamat sa pagpaminaw. Maing buntag patunog Pinoy sa Ramos family and also to Ildefonso family gikan diri sa may Baroy Lanao del Norte. Good morning to the people of Baroy. It's already 10:30 in the morning. Diri paghihapon sa tulumanon ang Tunog Pinoy 756 sa Radyo Bagding. Time check muna tayo.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
2: Radyo Bagding!

0: Radyo Bagbag.
1: Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, BCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, ug top 3 sa 2018. Ang BCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average grade sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo enroll og accountancy. 10% to 20% para sa mo enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyag, Juris Doctor, Criminology, Accountancy, BEd, BSBA Major in Financial Management, BSIT. Ug aduna po'y junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027 magsugod karong Abril 20 o 2026 o ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC na nahimutang sa Tuburan District, Pagadian City o mamay mo usap nga mubisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon o updates.
2: PCC, taking the lead in providing quality education.
3: Pinakanindot o dekalidad ng printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pa sa inyong relasyon. Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas. Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
4: Ni ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing the Get Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies o daghang paguban. Target Line Power Scent Limit. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta.
5: Sa matagbalit ni Dios sa
4: Target Line
5: Product Package o sa kabattle sa
4: Target Line
5: Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa
4: Target Line
5: Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery, free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
0: Radyo Bagbag.

It's already 10:48 na ho ng umaga. Hala sige, dari paghihapon ka mga nagpaminawa. Sa ito ang programa ang Tunog Pinoy 756 sa Radyo Bagting, ang mga pinangga namang tig paminaw sa kahanginan. Hello, Kuis Jay. Good morning sa imuha. Request na lang ko kanta ni Maki, Katong Dilaw. Sige, atong i-play later. Other one, good morning. Kanimo, Kuis Jay. Magpatunog Pinoy lang. Sa tanan daw nga mga taga Tanggob City. Good morning, taga Tanggob. Bahaman ni Napitas, Tanggob, unsa nga barangay nga. Butangi po doon barangay. Kaya aron nga ito ang mas specific kung nahalapit sa Tanggob. E dako, maning Tanggob, di ba? Anyway, Kuis. Other one, good morning, Kuis J. Hello din sa kong classmate nga soon to be my love. Ay, sana wala. Hello daw kan Jessica. Ang singalan po ni Jessica. Astilan. Naghag Jessica. Jessica Soho? Sa mukha ay. Bitaw ay sa tanan ng mga lovers karong mga panahuna. Good morning sa inyuhang tanan. No? Salamat kayo sa inyuhang pagpaminaw. Sa tuwang mga lovers dihang dapita, no? Ay, katong mga lovers dihang dinigid kapungan ang ilahang mga gugmang urus-urus karong mga panahona, oh? Kinahanglan na gina nga ipagawas ninyo kay lisod na kayo. Inyong pugong-pugungan, manigiingon nga kuan, oh, magsakit o niya na inyuhang lahi ang magsakit ninyo ay. Eh. Anyway, ay, daw kaninyong tanan, good morning. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Good morning, Kuis Jay. Pwede ba request o kanta nga minamahal kita? Sige, atong i-play sa ang inyong nga kanta ha. Kutob sa doon na patay tayong mga pinangga na muntik paminaw. Ito nang i-play ang inyong request. Pero kung galing, hot dan tag time, oh, sorry na lang po kayo. Sunod na lang po.

pagtagad-tanan nga mga kuan, nga mga unsa inyohang request mo na nga pasaylo, patawad, ganun. Dili tanang panahon ako mga grant ang inyong mga request, ha? Salamat kayo sa pagsabot. Anyway, kabagding, wana ko'y gong oras. Salamat kayo sa inyong pagpakiguban. Ganako, hangtod na lamang sa sunod Sabado pohon. Dari sa Tulumanon, ang Tunog Pinoy 756 sa Radyo Bagding. Salamat kayo. O gamping mo sa kanunay. Happy weekend, kanina.

0: kining mga nerve damage. Ang sikreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
2: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Vision Next, daghan na ang natabangan.
3: Hindi ako mata, sir.
4: Hindi ko kakaroon labi na og madugoyan kung tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata.
3: Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay Morag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo.
4: Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya, nindot yun ang epekto sa kuwa, sir. Naulian jub ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita 33 Anyos at taga Jensen.
1: Vision X, sulay ang kaipektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
0: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
1: The Secret of Health, Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Maricar. 3 years na ko napundang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya og painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha nga may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
1: Santon Plus Coffee Mix, himo sa natural nga ingredients, mangosteen, manunggay ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kape na gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
0: Kita nga mga Pinoy, hilig yuta og kape. Dire sa Pilipinas adunay more or less 1000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
1: The Secret of Health.
0: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: BBC Daglit Daglit Balitang Balitang.
5: Kabagdig kabalkada, pagbuntag, anya na ang BBC Daglit Balita, alas 11. Nagpahigayon og validasyon ng National Irrigation Administration NIA 9. Kaabag ang Department of Social Welfare and Development alang sa duha ka kooperatiba sa mga Irrigators Association na nagitabangan sa NIA sa Labangan, Zamboanga del Sur. Cover sa validasyon ang Lantian Labangan Irrigators Agriculture Cooperative o ang Labris Division Bay Irrigators Agriculture Cooperative. Nakatutok ang aktividad sa pagsunod sa mga dokumento sa mga kooperatiba kasi kabahin sa ilang proseso sa kwalifikasyon at aron mahimong kabag sa pag-supply sa bugas o uban pang produktong agrikultural, ilalom sa programang Enhanced Partnership Against Hunger and Poverty sa DSWD. BBC Daglit Balita, alas 11. Ako si Bagting 17 Flores sa FEMA. Maayong buntag.
4: BBC Daglit Daglit Balitang Balitang.
2: Radyo Bagting.

0: Taklos.
1: Tanawa po ng Taklo, basin makaswerte mo.
2: Gusto ka ba matrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan ang mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar o Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo apply. Sila ang nagtanyag og libreng akomodisyon, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitahan lamang ang ilang buhatan nga nahimutang sa Maypurok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. O di ba kaha, contact sa phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. Og bisita ha usab ang ilang official Facebook page at JPM 88 Angels Pagadian.
3: Hala girl, grabe ka kag glowing eye. Unsa man imong sikreto?
4: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
3: Skin Shop? Asa man adapit?
4: Naa sa Trace Arcade Building, ground floor FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One stop shop jud para sa imong beauty needs.
3: Unsa man ilang baligya didto?
4: Daghan kaayo, tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products naa sila tanan.
3: Safe ba na ilang products?
4: Oo, FDA approved tanang baligya nila. Maka sure jud ka nga sa Skin Shop may safe o legit tanang baligya.
3: Nindot lagi. Murag kinahanglan na nako na.
4: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers, and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
5: Mag-skin shop na! Mungwa pa na ka, mu-income pa ka!
6: Radio Magbating Ting!

0: Radyo Magbating.
1: High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
2: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo, niya maglaya na akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad niya. Trabahin daw ang Bila Bila Coffee. Masig maulian ka. Ang hinoon, wak na may. Basta kainom ko, di naging maglaya na akong kabuhi.
1: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudla nakasinati o kidney problems ni Sandy sa Set Kogon Herbal Capsule ug Set Panyawan Plus. Siya naulian.
4: Skid lang yun ayaw akong kilid na nakahilid yung kogon. Mautong nakadungumangkuhan sa radyo ng Kogon o Panyawan. Nipalit dahil ko. One week, kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik up. Wala naman kong ibatid. Nakahantog karo. Nagmintin ako. Antog karo. Naayon ako. Hunikan sa Kogon o Panyawan. Pablito Simudlan, amon isay sinta na kapin sa Buena Vista.
5: Adelico Optical Anniversary Sale, buy one take one ng antipara. Yes, sa kantidad ng 800 pesos, makaangko na ka og duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kiniagig pasalamat sa ika-45 na katuig nga pagserbisyo. Ang Adelico Optical natukod at tuig 1980 og dugang pasalamat adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Adelico Computerized Optical nahimutang sa Paharis Avenue, Pagad and City. Ug ang Adelico Branch nahimutang sa City Basement Floor, Santiago District, ning siyudad. Adelico Optical Anniversary Sale. Buy one, take one nga antipara. Clear vision is our passion.
6: Experience the best accommodation from a hotel. The new
7: Pensione de Eliana.
6: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
8: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
9: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakas sa pumasada ko ng truck ng gabi. Hindi ako na napupuyat sa hindi ako napapagod sa biyahe. Rice coffee any time of the day for a healthy
10: family. Ni ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies o daghang pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Lamaw sa tanan, haskang humuta.
11: Sa matagbalit ni Dio sa
10: Target Line
11: Product Package o sa kabattle sa
10: Target Line
11: Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa
10: Target Line
11: Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
0: Radyo. Radyo. Bag-bag. Ting-ting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11:30.
2: Radyo Bagting.
3: Aduna ka ba'y problema? Dili ka na makatulog. Tungod sa sigaw huna-huna. Ayaw nagkabala ka. Kay ani na ang mudugang sa inyong mga problema.
4: Let's get ridiculous!
3: Hudya ka sa kahanginan. Kauban si Lady Antonia.
5: Yes! Welcome now sa itong programang Hudya ka sa kahanginan. Analapos, Lady Antonia, maghatag o ya tagautaw sa inyong mga adlaw. Kumusta man in taon mo karon? Sa tuwang mga kamulo na og digamo sa ilahang panud-an karon, shout out ya kaninyong tanan. Onya, maayo untag ang atong mga kautangan, mga wagtang na tanan. Ingon man ang atong unsa pa inyong gusto nga wagtangon? Ay na po doy. Shout out po. Sa ato mga kaubanan di ha, kamulo na og prepara sa ilahang paglakaw. Bitaw. Sa ato mga nanay, mga tatay, kumusta man ang taon mo diha karon? Karon bitaw diri, bitaw sa amua, diri sa Malaybalay, diri sa Bukidnon. Ulan-ulan mga kaudiyaka. Kanang medyo malipay ta mga kaudiyaka kay tugnaw ang panahon. Katong mga maug hanon medyo nang bisbisan. Pero hinay-hinay mo sa pagpadagan sa inyuhang manubila diha mga drivers ha. Kay ligyas ka ayo, sayra ba dira ba na mo break largo. Unyang magbaylo nagdagway ang inyuhang mga pasahero diha. Tungod kasikit o kapiot ba? Pwede ka ninyo ipadangat inyong pa-joke time. Magpaudyaka ha. Mamanay atong numero mga kaudyaka. Di ko na niihikaw eh. Kaya kung ihikaw ko ni mag daghan po mga suko. Pwede na kaninyo ipadangat inyong paudyaka. Mamanay atong numero. Bahalag din nato maabsan ang inyohang mga text mga kaudyaka. Pero ipadayon lang gihapon niyong pag-text. Sa 0997 765-9923. Mao na itong numero mga kaudyaka ha. Una mo ipa-shoutout di ha sa inyong mga hinigugmang wana nag-bali-bali. O baka ha sa inyuhang mga sa inyuhang mga kagahapon nga wana niya mahinumduman. Mahinumdumi. Sige lang, kinara pa tayo mga produkto sa kuan Nature's Gift Marketing Corporation. O, speaking of mga produkto, na ako ipailaila karon sa inyo nga bagong produkto. Nga siguradong siguradong mga kaudyaka nga malipay gyud mo. Malipay sure gyud ko nga malipay mo. Ngano man. Basta lang. Lagi malipay lagi mo ani mga kaudyaka. Sa katong mga sa tuang mga kwan diha ha. Kaubanan diha karon nga kamulo na pagkaon sila mga baby. Sa mga naghinoktok diha karon. Ay mo ginoktok mga kaudyaka kay di na maayo na maghinoktok ta oy. Mura kag talo to ana. Katud ay mga kuan ha sa mga nangita og mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Ana mo sa mga butika nga nanas inyong dool, mo gina akong ibalik-balik sa inyo ha. Ay na maghulat nga i-mention pa nako kung unsang parmasya kay na may mga pagkakataon talaga mga kaudyaka na hindi ko napapansin na marami pala itong parmasya na ito at hindi ko masabihan ng basta muna na siya. Kapoy kayo mga kaudyaka magtagalog talita katiwas. Mabalik na po si Lady Antonia.

again. Nindota kay paminawon labi na to mga magtiayon nga gauban hantud karon. Bisan na sa kalisod, sa kahiyahay, sa kawadag paglaom, sa mga problema ang giatubang, sa mga away diri, away dadto. Pero naguban gihapon ang mga magtiayon. Bahalag nagkahalap na ang mga mata. Nada ko i-mention sa inyo mga kaudyaka, speaking of kahalaps mata. Kabalo ba mo nga naatay bagong produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation? Ang gitawag nga Nature's Gift Vision Pro Capsule. Hala ka diha. Agoy, muraganahan galing kuhan ni mga kaudyaka para tinaw dito itong pananaw. Para sa itong mga nanay, mga tatay diha nga nang halap na mga pananaw. Para sa mga tatay o nanay, mga tiyoy, mga tiyay, mga manay, mga manong. Nga kung makita ko sa personal, maingon nga guwapa, yun ko no, si Lady Antonia. Base na halap na inyong mga mata. Uy, sulayin ninyo mga kaudyaka ang gitawag na Nature's Gift Vision Pro Capsule. Alaka! Bagong produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Ito bitang mga nang labo na ang paningin. Uy, labot ang nagdidilim ang paningin. Pwede kaya po na nagdidilim ang paningin. Dilis kalagot, ha? Nagdidilim ang paningin dahil hindi na talaga makatingin ang diretso. Kanina ang sulbad sa inyo mga mata, mga kaudyaka, para sure gyud nga maklaro ninyo akong kagwapa. Basta di lang gin mo bakakon. Ay, natay gitawag Nature's Gift Vision Pro Capsule. Oh, kanabitaw na kasi natay ba mo naghanap na imong pananaw? Ya, lisod na ka makabasa? Kailangan na imong microscope? Halaka, di gyud maayo mga kaudyaka, manglabo ang ating paningin. Oh, di nakakaklaro sa mga litra. Ang Nature's Gift Vision Pro Capsule, usa ka advanced eye health na supplement, espesyal nga gihimo aron makatabang sa pag-atiman sa himsog nga pananaw. Puno kini sa essential vitamins, antioxidants, o gagi pili gyud ayo mga kaudyaka ang mga nutrients nga makatabang sa pagsuporta sa kahimsog sa pananaw pagpakunod sa kakapoy sa imong mga mata. Ang Nature's Gift Vision Pro Capsule makatabang sa pagpalambos mas komportable o mas klaro nga pananaw labi na gyud sa mga idaran nga pirmi kagamit og cellphone, computer o uban pang mga digital sa screens. Ayaw pasagdi ang kahimsog sa imong mga mata, ha? Hatagi kini og suporta matag adlaw. Pinaagi sa Nature's Gift Vision Pro Capsule. Nindot kay mag-endorso ang mga produkto nga kabalo bitaw ka mga kaudyaka nga dakog tabang para sa atuang kalawasan, ba? Ay, shoutout Belda Vlogs sa mga silingan nga mga buutan. Buutan ko matolo. Loslyn Sumampon from Dr. Jose Rizal Katipunan sa Buanga del Norte. Shoutout ya kaninyo ha, ingon man ni Alimar Ragmav. Dias Alubihin, Misamis Oriental. Rosny RM, shoutout. Unya ako po ipabalo sa inyo. Aside sa Nature's Gift Vision Pro Capsule, naputay Nerve Flex Capsule para punis inyong mga kaugatan. Ninduta kay mga kaudyaka ba nga murabitaw ang tanan nga murabitaw para sa itong panlawas mga kaudyaka, problema sa itong lawas, na ay solusyon ang Nature's Gift Marketing Corporation. Naputay Nerve Flex Capsule, ha? Kanang panghaway sa imuhang kabukugan. Kanabitaw nga muraga kumoton, muraga panusok-nusok ang imong nasa imong pamanin. Naglisod na kagliho, basi na naipit nga ugat diha. Gusto ba mo nga naay essential vitamin B1, B6 o B12 ang inyong gaimnon nga suplemento? Naatay gitawag Nerve Flex Capsule. Yes, kanina Nerve Flex Capsule, 18 pesos per capsule mga kaudyaka, ha? Mapalit sa mga nagkadiyang mga outlets sa Nature's Gift Marketing Corporation, naas mga parmasya. Nainangutana din mga kaudyaka kung naabadya sa Iligan City, daghan kay sa Iligan mga kaudyaka, Roger Salam DS, Up29 Pharmacy, Afea Pharmacy, Dishan Pharmacy, Eagles Pharmacies Poblacion, Melos Pharmacy, Allmed Pharmacy, Jeb's Pharmacy. Daghan kay mga butika diya sa Iligan mga kaudyaka. Pangutana lang mo, ha?
Shout out po sa mga bago pa lamang nakasulod sa itong programa karon first time. Masarap pala pag first time. Tanlaw sa tag-joke din mga kaudyaka.

0: usa ka adlaw ni ana mga kaudyaka. Usa ka adlaw ni ana. Kani si Jose o si Pedro, kaistoryahan ay sila. Ingon pang Jose, "Oy pare! Pare! Usay su jaksay ni mo pare?" "Ha? Usay, unsan? Wang, unsan? Pare, waka kailag su jaksay pare?" Labi ka ni Pedro kay para di maulawan sa iyahang barkada. Nagpasip ni siya nga kabalo unsay sudyak sign. "Hoy pare ba, mangutana ko sa imo, unsay sudyak sign di mo?" Labi kay di magyud katubag si Pedro mga kaudyaka. Ingon pa si Pedro. "Kuan, ay ikaw sa una pare. Ikaw sa una, unsa may sudyak sign ni mo be?" Una-unang Pedro nga ipauna niya yung amigo para maka una-una po siya kung siya yung iingon kung mangutana. "Asa na imuha pare?" "Aw, ako ha pare. Ang sudyak sign na ko, cancer. Ikaw, unsa may sudyak sign ni mo, cancer man ako ha." "Ay, modern ang sudyak sign pare. Ang ako ang sudyak sign pare kay Kuan Gwitter." "Hoy! O say Gwitter! Wa may sudyak sign nga Gwitter pare."
1: "Pasaway to.
0: Binoang. Imo ra manguro kong gibinoangan. Wa manguro ka kabalong sa sudyak sign. Dapat ay Gwitter nga sudyak sign." "Nabinuang ragi ko pare. Para yun nun ba?" "Aw gani. Kabalo mo ko ka sudyak sign nga. Atik-atik ko sa'yo Gwitter. Ba kabalo ko nagbinuang raka pare no." "Nagbinuang rabito ako pare ay. Degi sa gama binuangan pare bitaw. Bitaw ang akong sudyak sign pare. Dili Gwitter sa pare ay. Ulcer. O sa'yo ulcer. Na na-ulcer naman na. Na na-unsa na. Gisamutan man mo kuya. May pagwa ka nalang mitingo. Samuka po kayo. Pag research mo kuya ha. Kaya maulawan tas imong sudyak sign nga giawat ni mo si imong kauban nga iha cancer. Giing na ni mo og Gwitter imuhang. Gabi kay kikatawan man. "Ay, gabinuang ay pare. Gabinuang, mangka, bisang kabalugin na siya. Bitaw, gabinuang, rapitaw ko pare. Di bitaw, Gwitter. Ulcer, bitaw."
2: Nakakalo.
0: Na, nakalulo. Nakalo. Nakakaluka talaga. Aga, syempre po. Okay, ang kaning Nerflex capsule. 18 pesos per capsule. Katong panghawis, kalawasan na. Oh, gusto ninyo mga kaudyaka nga pirme nga protektado ang inyong mga kaugatan. Wabi ta kabalog unsay na silalom sa tung kinailadman sa tung lawas. Wabi ta kailangan nato mga kaudyaka nga dili nato lang ila ngayon ang atong kaugalingon. Protection eh. Kay dili sa tanang panahon okay gyud ang atong lawas. Antonia, oh, pag abot nimo og 25 anyos pataas, di na gyud kinanglanon mag-alarm. O, kay ang imong problema na mismo ang mupukaw ni mo. Mauman. O, paggamit mo Verticure capsula kay makatabang sa pagpakunod sa kahilo o lipong-lipong mga kaudyaka. O, magpatabang sa pagpaayos, balanse o makatabang sa pagpakunod sa sintomas, vertigo. O, dili gyud maayo mga kaudyaka nga abusaran na to atong lawas. O, kadlawo na mo matulog. O, unsay nakabungga na. O, pasar-pasar pag yung kaon. Unya, kanang dugay pag yung matulog. Usahay na pag yung maligo. Lain kayo naunaon mga kaudyaka kung inani pirmi atong lifestyle, oy. Kulang sa kaon, kulang sa dulog. pag-abot og 25 pataas, di na kailangan alarm clock kay problema na yung tao nimo ang mapukaw. Naingon bitaw ko mga kadyaka, problema yung laging mapukaw. Nga daw big sa pagbangon nimo, nalipong pag yun. Lisuda, pag kaya nang kayong tanga mga kadyaka ba? Mupay gipukaw ka ng problema sa pagbangon nimo, gibertigo pag yun ka. Oh, shoutout, it's me, Mantawil, just lama-lama. Marisa Abian. Mubalik na po sa Lady Antonia.

Ah, oh, grabe. Unya na po ta mag-joke, mga kaudyaka. Ipa-relax po ta gamay niya itong alingag-ngag. Ah, aga syempre po diyan, mga kaudyaka, ha? Ay mo kalimot, mga kaudyaka, ang gitawag na ito ng Memo Smart Sira para sa inyo mga chikiting. Kaangin nyo mga chikiting, mga kaudyaka, tagaan na ito ang pagtugot, o tagaan yun na itong sustansya mintras bata pa, mga kaudyaka. Makatabang kini aron mas dali makasabot, makarecalls, gitunan, o gusmahayang performance sa eskwela sa inyong mga anak. Tagig extra support ang inyong mga, ang utok sa inyong mga anak. O, pinaagi po, gitawag nga Memo Smart Syrup. Kaning Memo Smart Capsule, mga kaudyaka, the best ka ini para sa mga, mga tao, mga kaudyaka, nga gusto nga mo paspas ang ilahang panguna-una, ang ilang memory retention. Kanang gusto ka nga di kakadaling kalimot. Kanang permi ka stress o overthink, pag Memo Smart sa sira ay kapsul, ha? Mga students, mga professional nga need og focus. Tigula nga gusto ma-maintain ang memory. Mga idaran nga gusto ma-maintain ang memory. Dani siya ay magnesium L-threonate. O saka special nga classes magnesium nga makahimo pagsulod sa brain barrier. Makatabang kinis pagsuportas memory, focus, o overall cognitive function. Tapos siya turmeric powder kaning Memo Smart Capsule, mga kaudyaka. Makatabang kinis pagsuport sa lutahan, immune system, overall nga panglawas. O niya, nakanindot aning Memo Smart Capsule. Kanang stress kay ka, kanang lisod ka makatulog, kanang dali ka maproblemahan, kanang gusto ni mo natural herbal support, Memo Smart Capsule. O gana po tayo Nerveflex Capsule para sa inyong mga kabukugan di ha. Inana kanindot mga kaudyaka ha, ay yun yung taon mo kalimot sa itong mga produkto. Eh, kaya kung nalimot mo, meaning, wapagin muna kami mo Smart Capsule. Ba? Wapagin muna kami mo Smart Capsule. Antonia, tagpila man ang Memo Smart Capsule, 20 pesos per capsule. Antonia, kita daw ang nagunit sa itong kapalaran. Kita pag yung nagbuot sa itong kapalaran. Ingon pa nila, Antonia, kita yung nagbuot o nagunit sa itong kapalaran. Dili ang ubang tawo. Okay, magbuot ko sa akong kapalaran. Mudato ko ugma. Ngano man di ay. Kana mo yung sakto nga magbuot sa kapalaran? Di na magduha-duha, gusto na madato, largo? O yabi ninyo mga kaudyaka, ha? Kakatong mga tao nga gusto mo dato, wala po ka kabalon sa problema ng mga dato, ha? Munang una-una pag-ayo gusto, bigi ka madato. Shout-out Christian Avisos, Kiumbang, Ronel Manangkila, Diaz Valencia, Charlie Lagat, Nyo Corella, Galunganog, yun yung programa din. Shout-out kong Mama Bebe, Papa Salso, Mama Manny Jujo, Jimenez, shout-out niya kaninyo. Antonia, dili po ta kaingon nga paniud to. Di po ta kaingon paniud to. Kay alas 3 naman ta kakaon sa hapon. Uray, tungas paniud to panihapon. Ang alas 3. Sakto gina mga kaudyaka ba? Ang kaning gitawag ng Memo Smart Capsule, mga kaigalaan. Kana bitaw ang gusto nimo nga di nimo malimtan ang mga importante mga detalye. Labi na tong naay gisogo sa imong boss mga kaudyaka. Ang gisogo sa imong boss mga kaudyaka, kana bitaw ang importante kay mga kaudyaka nga di gyud pwede nga ikalimtan. Kay moingon ra ba na imong boss nga i-remind ra gud ko ugma.

Punya ada problema ka kay wa ka mar wa wa gani mo na remind imong kaugalingon siapa ka ha. Mao na problema diya mga kaudyaka, wani mo na remind imong kaugalingon siapa ka ha. Mo nang pag memo smart capsule kay mura na kaput bola ni mo. Irene Sondo diya Talakag, diya sitio Tigaason, Dominorog Talakag. Share ko ka DJ Sondo family. Ay, abin ako ka DJ, ako mo din yung pasabot. Oh, Kabusog Family, Igang Family, Mylin, Melvin Kabasag, shoutout po. Ay, siyang ginikanan, si Emilia, Ginandal Kabasag, always naminas yung programa, sa duha ka anak, JM o Jessa, shoutout yung kaninyo. Jemmy Kais, Ligaria Gina, shoutout yung kaninyo. Jess Posporo, Kua 4, Alani, Blantapan, Bukidnon, Charlie Taala, shoutout yung kaninyo. Mingo Family, Taala Family, Diyas, impasugong. Ay, natay Nature's Gift Purple Corn Coffee, ha? Munti ko na makalimutan. Dapat hindi talaga. Gusto mo mga pe, mga kaudyaka, nga grabe ang antioxidants ang mahatag sa inyo. Kanya makatabang pagyod mga kaudyaka, nga dali ka makabawa sa imong pagadlaw-adlaw. Agoy, tistingi, gamita ang Nature's Gift Marketing Corporation na Nature's Gift Purple Corn Coffee. Antonia, di ma'am, tamamatay, bombaan eh, pero skamahan sa palaliton, nawarag di, miss your. Mugay, pangapi mo, aron makaunaw na, mugtarong mga kaudyaka. Eh, kapoy, biya kayo mga kaudyaka, uy nga, di pa takabawas. Na problema pa itong kasing-kasing atay kidney og nerves. Magani kay sa pagpangapi pa lang ni mo. O, na, ang gitawag nga kuan mga kaudyaka. Oh, Nature's Gift Purple Corn Coffee. Mubalik na po, Lady Antonia, mga kaudyaka.

0: Radyo Magbating.
1: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog, makabati og kanunayng kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naanda niyang buhaton, apan aduna nay paragis bila-bila aron makatabang mas pakusgon ang inyong lawas. Atong paminawon ang nasinati ni Nanay Soledad Rodriguez, 74 anyos.
2: Kapoy, kaayo sir, kanang magtrabaho ko. Hago akong trabaho niya, kapoy, kaayo. Kaya nga, may sulay ko anong paragis lagi. Taluoy sa Diyos, may angay man ko. Ano ba naman? Maninda ko liha, may asa sa bukat, na, dahil palingki.
3: Agri na, paligya.
2: Oo, maligya ko liha.
3: Ano ang paligya naman ay?
2: Mais. Sweet corn.
3: Yung ako ba ang huwag mo sa panay sa naminaw ka ron ay sa yung disimula sa yung bati na mawala yung mga kapoy sa panawas rin sa itong doktor na
2: ito? Katong wapang makasulayan eh, sulay mo, diba? Mawala yung mga kapoy. Ako bitong bata nga na ako nanguma. Hindi po niya ang inom. Mo'y ilgamit niya ka nang ikasya sa trabaho, padong siya sa trabaho, mainom siya ane. Siya makabuha, mayroon ni kakapoy ma. Mungkin na pilit, pero may nakapalitan. Soledad Rodriguez, Madaom, Dagom.
1: Busa sa unsamang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bilabila.
5: Paragis Bilabila.
4: Paragis Bilabila.
6: Set Health Testimonies.
7: Health Testimonies.
8: Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Sed Panyawan Plus.
9: O sa kabulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng humo konti il, maghigda rin yung gumirme kay gitulog na ko, humupong mo sa gmayo. Ginaim naman po na ako Sed Panyawan with Magusin. Dadlan o mga loka simanan, pag nakabaklay-baklay na kong sugod, ato nagka-recover ako. Danilo Diximo Jr., taga-poblasyon Hagunoy, Davao del Sur, 40.
10: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
11: Shelani Samati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Sandown Plus. Sukad namatay akong iyaan, dili na ako katulog. Mauto ni sulay kong tumar sa Sandown Plus Gold. Epektibo gid kaayo, salamat sa Sandown Plus.
10: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
12: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pa sa inyong relasyon.
13: Sana
12: paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang, pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
14: Oh no!
12: Paprenta Printing Services. Ining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
15: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
16: Sakit akong hawak, dinis may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun niya. Pag niya akong gigamit. Kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Turil, Davao City, 66.
15: Sad Kugon Herbal Capsule. Basta kugon. Lawas bas kugon.
0: isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
5: Ako po si Elvira sa Biliran. Dati tumawag ako sa'yo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako doon, Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako sa isang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
7: Radio

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 12:30.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.

0: Radyo Magbating.
1: Ang buwan ng Hunyo ay Prostate Cancer Awareness Month. Alam niyo ba na prostate cancer ay isa sa mga pinakakaraniwang uri ng cancer sa mga lalaki, lalo na sa edad 50 pataas. Ngunit kapag ito ay nasuri ng maaga, mas mataas ang tsansa ng pagaling. Kaya hinihikayat ang Department of Health ang mga kalalakihan na regular na magpatingin sa doktora, lalo na kung nakakaranas ng hirap sa pag-ihi, madalas na pag-ihi o pananakit sa balakang at likod. Ang simpleng screening at maagang pagpapatingin ay malaking akbang upang maiwasan ang paglala ng sakit. Tandaan, early detection saves lives. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang inyong pinakamalapit na health center o konsultahin ang inyong healthcare provider. Dahil sa bagong Pilipinas, ang kalusugan ng bawat kalalakihan ay mahalaga.
2: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Malipong, magsuka, ugbugat ang lawas. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo, na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
3: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, naulian dayon ko anang pagkagabi, pagkapuntag nakatindog na ko.
2: Wow.
3: Itong nakahuna-huna ako nga mag-maintain na yun ko aninya.
2: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
4: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
5: Periclorinia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Sandown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon ay sama na ko og nga gibati. Pag tumagid mo og Sandown Plus Gold, akong mama gipainom pud nako. Karon hayahay na pud ang paminaw.
4: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.
0: Radyo Magbating.
6: Check this out. Oh yeah.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alauna sa hapon.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: BBC Daklit Balitang.
5: Kabagting o kabalkada mayong hapon, ganinyong tanan niya ng BBC Daklit Balita alauna. Gipahigayon sa DOST9 ang Zamboanga Peninsula Artificial Intelligence kon AI Road Mapping Workshop. Kapat nga adlaw nini niya itong Webes sa diin nakafocus sa translating priorities at the actionable plans alang sa AI ecosystem sa rehiyon. Nakip sa mga kalihukan ng strategy contextualization, paghimo kay performance indicators kon KPIs. O success indicators ingon man ang milestone mapping and sequencing aron masuta ang mga lakang schedule o pamaagi sa implementasyon. Inyong nabati ang Daklit Balita alauna. Ako si Bagding Bayindin Webe Cheryl Unyot Lirazana. Daghang salamat o mayong hapon kaninyong tanan.
4: BBC Daklit Balitang.
2: Radyo Bagting.

0: Rádio Bagbagim.
1: Si Lita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Alos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya ug tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Kung pagatake na ko, magikabuhi ko, na pagkatapos maglipong ko rin magsuka, na magisilingan na mo ang nagagamit ani Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong di pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, gibati na nagyun ako nga makabangon ako ba? Kaya kung mabangon magkuko ato sa pag-atake ako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako isa ka lang kakapsul, na ulian na yung kuha ng pagkagabi, pagkapuntag, nakatindog na ko. Wow. Muto nakahuna-huna ako nga mag-maintain na yung kuha niya. Kaya ganon, daghan ko gipang bati sa una, gay. Kada gabi, magbikog akong batiis, mahawoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ako, anay sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, hinsog na akong paglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora, pag sa paray man ko, kami akong maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo, diha, ang mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
1: Busa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Coffee o Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
4: Ano?
3: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay o mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no!
3: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
0: Radio Bagbagim.

0: Radio Magbating.
1: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Dado galyo de bay, 30 ang edad. Nakoy bukol sa akong tuhod, dapit ba? Nya, sakit kayo lakaw. Akong gitumaran og Sandown Plus Gold kay mao may ingon nila. Moro gyud nakaayo sa ako, sir. Karon, wala na koy bukol sa tuhod. Daghang salamat. Tagadigos dai ko.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.
3: Set Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
4: One time kasi na koy allergy ba. Nakakaon ko og kanang bawal nga pagkaon like chicken, yung mga hipon, grabe yung katang katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kati ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam o Masbate.
3: Ang Zed Liniment Oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
5: Hala girl, grabe ka kag-glowing eye. Unsa man imong sikreto?
6: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
5: Skin Shop? Asa man adapit?
6: Naa sa Trace Arcade Building, Ground Floor FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
5: Unsa man ilang baligya didto?
6: Daghan kaayo. Tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products, naa sila tanan.
5: Safe ba na ilang products?
6: Oo'y FDA approved tanang baligya nila. Baka sure jud ka nga sa Skin Shop main, safe ug legit tanang baligya.
5: Nindot lagi, murag kinahanglan na nako na.
6: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
7: Mag-skin shop na, muhuwa para ka, mu-income pa ka.
0: Rag Radio Magbating.

0: do.
1: Ngayong Hunyo, ating ipinagdiriwang ang Scoliosis Awareness Month. Alam niyo ba na ang scoliosis ay isang kondisyon kung saan ang spine or gulugod ay may hindi normal na pagkurba? Maaari ito magsimula habang bata pa at lumala kung hindi agad maaagapan. Kaya mahalaga ang regular na check-up at tamang kaalaman tungkol sa scoliosis. Ang simpleng pagpapasuri ay makakatulong upang mapagaan at mabigyan ng tamang lunas ang kondisyon. Huwag matakot magpakonsulta. Early detection saves lives and improve quality of life. Para sa iba pang detalye, bumisita sa pinakamalapit na health center o healthcare providers sa inyong lugar. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
2: Ni ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. Rock, rock, radio, bag, bag, ping, ping.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, ala una y media.
2: Radyo Bagting.
3: Handuraw na to pagbalik ang atong mga kagahapon.
4: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wanay umoy king balatia nagsapuang sa imong saluma.
5: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.
6: Kinsa siya!

0: kinahanglan sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtan sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumusta mong tanan, mga pinalanggang tigpaminaw, og welcome sa itong panaguban sa programa Ang Tudling sa Mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo, dili guwapo pero usok. Tutoki lang, di ba dagaton ka? Naot pa untang ang tanan, okay lang? Akong pagaw-pagaw nga tingog, antusan ninyo ha kay... Oh, manumbalay na usap sa inyong tasatagsa ka mga Pinoyanan. Wonder Herbal Oil, haplas ka walay ka pareha, si piktibo kayo. Ang Wonder Animal Vita, vitamins, tambal, pulgag, vitamina sa mga kahayupan. Wonder Banaba Plus, para sa dunay problema sa kidney, galison pagbawas, bugon-bugon sa suso, goiter, bukol-bukol sa matres. Wonder Banaba Plus, ang Vitron Drops, bata bago na tao, taman 1 year old, Vitron Syrup, 2 to 12 years old, Vitron Tablet, 13 anyos, pataas, apil si lulo, si lula, si tatay, si nanay. Na Wonder Herbal Coffee, ang kape nga herbal, di mo taas imong sugar, di ka kulbaan, di po maghapdos ang imong kutokoto. O niya, napod tayo produkto nga Wonder Cardio Care para sa mga taas kay og blood pressure. E napod tayo produkto nga Wonder Himo Aid, mga pinalanggang tigpaminaw. O nga itong Wonder C Plus, protection para dili daling hilantan, subawan, ubhon o uban pa. Wonder C Plus na isirap para sa 2 to 12 years old nga bata, napoy capsule para sa 13 anyos pataas ng mga adult. Kompleto yun. Ato na yung balakan, mga pinalanggang tigpaminaw. Ako'y usa ka dalagang bukidnon, hinalukan sa mabugnaong Gabon. Kadula ko ang kalanggaman dito sa mabugnaong kagulangan. Halayo kami sa buhilaman, ingon man ang among mga ginikanan. Kami maulaw sa mga lungsuranon, kay kami kabusman ng tamuno. Among tatay may dakong kaingin, itamnag mga lagot mon kamuti bisol gabi og mga sagi. Sa dool sa among payag, namuhi kami mga hayop, kabaw ba ka manok o mga kanding, gidistansya sa among tanom o tanon, kamaisan o kahumayan. Ngunya na among tatay nga mukid nun kakuyahan. Wala kami hibang kaagan bisan sa pagsuwat sa amungan. Among ginikanan ng limbasog aron kami makaadto sa lungsod, aron makaadto sa tulunghaan. Sagmutabo kami suba o mga kasapan. Nagabot sa dagang katuigan uban sa pagtabang sa kahitasan. Ato makawani sa kagamhanan sa lungsod, mikatkat sa kabukiran, nagtukod og mga tulungaan para sa kabus og mga tao sa kabukiran. Karon di na kami manggiulawon, mantigos kaming makigharong, salamat sa edukasyon. Ako naangkon kani ako sa kadalagang bugidon. Nakaeskwila og nakakaton, labi na sa mga kantang, kinaraan, balita og apil. Sa sayaw nga folk dance ang among nakatunan, bisan kami kabus og nagpuyo sa kabukiran. Dalagang bukid noon sa Tudling sa Mga Garay.

0: Hashtag kasama kita, alang kanin yung tanan. Mga pinalanggang tigpaminaw. Atod kaninyo sa Wonder Herbal Oil, ang haplas, walay kaparihas. Kopya-kopya na imo kumpiyansa pangitaagin ang naay manufactured for RSB Lifecare Marketing Incorporated, ha? Wonder Herbal Oil, ang haplas nga walay kaparihas. Epektibo kay paminawa ni ay kuan ginini ang testimonya sa nagamit sa produktong Wonder Herbal Oil.
1: Unsa may inyo ang nabantayan? Unsa ka epektibo ang paggamit aning Wonder Herbal Oil?
2: Ay, nindakit kaayo kay kanang amo siyang di Itambal sa ako ang tunok nga kanang natunok ko og lansang.
1: Natunok ag lansang?
2: Oo, oh, dahil lumibag din. Akong itambalan atong Wonder Oil.
1: Wonder Herbal Oil.
2: Dali na ugian. Dali na siya na kuha ng iyang hubag.
1: Mm-hmm.
2: Dali na rin kupos. Dahil, amo po ang kuhaan. Di sagot sa kapi. Lindot si siya ayos siya doon. Igamiton kay. Makawala di siya sa ubo.
1: Makawala sa ubo kung isagol sa kapi.
2: Oo. Mm. Sa kapi. Ang sa kuha dayon. Amo siyang ihaplas, magsigisigod pangutot.
1: Sige pangutot, walang panuhot.
2: Oo, mawala siya ng panuhot. Ngayon, nakatunggala, may inong niya o ganang isagulan. Ayan, gugugus ang baba.
1: Mm-hmm.
2: Ngayon, nakatunggab na siya ako kayo.
1: So, inana kanindot ang Wonder Herbal Oil.
2: Oo, mawala siya ako kanindot siya ay sa gamiton. Salamat siya tayo.
1: Oo, salamat kasi ito itong pangalan.
2: Maribel Oro, Makulada, Labason, Kambuanga, Del Marcy.
0: Anang atong Wonder Herbal Oil, ha? Tibo ba ginagana ng Wonder Animal Vita? Epektibo po. Nagbuhig baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda, uguban pa. Gamit ang Wonder Animal Vita. Ha? Uy, nagpalistindan. Pangitaan ng naay manufacture for RSB Lifecare Marketing Incorporated. Wonder Animal Vita. Paminawa o, testimonya sa nagamit sa produktong Wonder Animal Vita.
3: Di gamitan na mo, kuya, ang among nati, kay grabe kaniwa, mura nagkanding.
1: Mm-hmm.
3: Oo, din, kanang, nangalukot na gigi ang balay po, balay na gigi sa tanaw, namong gingan na nagkanding.
1: Mm-hmm.
3: Din, di, sulay na mong animal baita. Din, kuan, pagkahurot niya, kuya, sa tulok ka, bak, apak, tulok ka pa,
1: mm-hmm.
3: nakita na siya akong alibyo nga kanang, gano'n na siya mo, inong, o kao na siya taro, then, hindi ko alay yung balibon.
1: Ni Hamis na?
3: Oo. Kainan, kipas na siya mo inom. Mukao na siya taro. Karon, kasi naging siya nati, baka naging siya tanahon.
1: Baka naging. Dugay na ka nagamitan ng Animal Vita, ma'am?
3: Oo, so, dugay na kuya. Kay, bisag among kanang anay, among mga gamitan. Kay, kanang para, sa nagatutuyan siya.
1: Mm-hmm.
3: Di sa muluya, ang gamitan na mo kuya. Nga, ang iapong nati, among nasang gigamitan. Ginintin na mo karon kay, naging siya, mga kanding, baka naging siya. Dako niya namang pasalamat.
1: Mm-hmm. Akin sa ganin itong pangalan, ma'am?
3: Si Aileen Signo Kandemi, kuya. Taga Victory. Lantapan, Bukid nun.
0: Kunana, kanindot ang produktong Wonder Animal Vita. Wonder ba na ba plus? Maipunis na yung mga bugon-bugon sa suso, goiter, bukol-bukol sa matris. Wonder ba na ba plus? Para sa galisod og ihi, galisod og bawas. Magamit ni. Wonder ba na ba ang plus? Ani kay Mangustin ba yan? Paminawa, oh, testimonya na gamit sa produktong Wonder ba na ba plus?
4: Si Elena, sumagang ko sir diri sa Oblasyon Bacolod, Lanao del Norte.
1: Mm-hmm. Sige, asultiin daw mi ma'am kung unsa ka epektibo ang Wonder ba na ba plus.
4: Paan manggod? Kalitra manggod sir, atake ko ba sa high blood o niya? Kanikaon, kaon mangkukuga ng kukuha ba niya? Kanday kayo na sa mutrigger, manday na siya sa high blood.
1: Mm-hmm.
4: Niya, lain na gigi akong paminaw, niya doko sa akong bana. Bisag bago kong magmata ng last race, katulgon, di ko kasi matanan. Ingo pa niya, kung natulog pa dahil kung ako ato,
1: mm-hmm.
4: kanang ingo nilabitag ko matos, hili na kamata.
1: Mm-hmm.
4: Then, lain man doon kasi matanan, nanawag ko sa akong anak, pero ang akong tingin, nagkalalom na, nagkalalom.
1: Mm-hmm.
4: Niya, lain na doon kasi matanan, kung nga mabigay, nandiyo ko, ano, lain na doon kayo rin. Nagkangit-ngit naman, diin ko dagan dito sa merkado, bi, dagan dito dito, dagan dito ng pagdali, panitong Wonder Banaba Plus.
1: Mm-hmm.
4: Then, lista na ako, lista. Aglista na ako yung yatag ito sa indahan. Inom na ako dahil yung sir. Pag inom din ako ulay 30 minutos na nabati. Ginako kaya binod mo kaya kong tangkugo. Lahit na yun. Mm-hmm. Namingon kong bigay na ako. Akong kuha na kong tangkugo binod.
1: Pagtik ni mo itong Wonder Banaba Plus, taod-taod na ulian dahil yun ang imuha.
4: 30 minutos nabati. Ginako nga ni anam gigawalang kabinod sa kong tangkogo din ng gawas akong tingog din nawag ko sa akong anak na, ay salamat kay sa Ginoo makay siya mo pinag-ingon ako nga pagpalit pag inom anak ma pag inom anang inom din ko din karong gimintin ako ng buntag o hapon
0: anak mga pinalanggang digpaminaw no kanang wonder ba na ba plus at ano ihatang ni atang hotline sa Mindanao eh? 0917-772-9310 no 0917-772-9310 muna nga itong hotline sa Visayas o Mindanao 0917-772-9310 shout out lang Papa Kuya Cars user sa inyong haplas kay Papa Tito Masanggid naray ko ni Marimar nga busy sa iyang mga anak Sheila di ay sa Plaridel. God bless you. Minaw na po mo sa imong programa sa Barangay Tuburan. Pag-aray na ikaw sa mga Kaipang family. Dari sa Tuburan, o sa akong crush kasi Jinky Mata from Dudong. Pag-aray ko lang ang Kubita, Sabrini Intoy, Bautista, Lucy, Silis, Bermudis, kag Marcelino family dari sa Purok Selva, Tibao, Mlang, Always Kid, Gapamati, sa tudling sa mga garay. Salamat sa pagbasa kuya si Rick Rick Marcelino di ini. Vitron drops para sa mga bata nga bagong natao, no? Mga bata nga bagong natao kanang taman sa 1 year old. Vitron drops ang atong gamiton ana. Para nga maing tulog o niya dili siging sakit-sakit, siging kadalag hospital. Luoy pod, no? Paimnay mo nga anak og Vitron drops para ligo nang immune system maing matulog o niya may pong mututoy.
5: Ikaw nag-text aning kalabot aning Vitron drops nga nakasuway. Di asa imong mga bata ne?
6: Oh, sa ako ah.
5: Kinsa gani atong pangalan, ma'am?
6: Siya nga Zuleta, pag luoy basak.
5: Basak lantapan Bukidon.
6: Oh,
5: so di daw mi ma'am, unsay experience aning paggamit aning Vitron drops?
6: Na kwan mo wala na mo iya ka nang na nakadulog ni ba nga kasi sada kay since birth magod niya kay kalilaka maoy tayo niya
5: kana imong bata
6: kamot din yung kawan o
5: pila edad sa bata
6: doon at isang 7 months pa karon
5: ah 7 months pa okay
6: sulay na mo si og Vitron ba niya
5: Vitron drops
6: yang mo siya 3 days pa oo 3 days pag inom niya ay hada yun na tingala din ko kay mura magiganahan ng siya tulog ang sagkaro na mong ginintin karo na kaya tapos yan bago
5: so bago pa na nimo siya gipagamitan og Vitron drops
6: oo nga karon kay dili na mo inom gatas man magrubaw naman ya ila kalugaw lagi ang ma
5: yang mahurot karun. So nindot yun day kayo gamiton ang Vitron drops para sa mga bata no
6: kasan kay gapangita salamat
5: okay salamat kayo
0: Unana kanindot ang Vitron drops. Vitron syrup, nindot po ni eh, para sa mga 2 to 12 years old ng mga bata. Kung anak, di ka mao sa klase, Vitron syrup na. Pili ang pagkaon, Vitron syrup. Sigduwa lang og cellphone, dugay matulog, Vitron syrup. Para magduka kay tulog, ganang tulog, ganang kaon, basta Vitron syrup para sa 2 to 12 years old.
7: Pani sir, si Norelin Morayo Kabantog diri sa Binangunan Payaw sir.
5: So ma'am, sulti daw mi ma'am kung unsa ka epektibo ang paggamit aning Vitron syrup.
7: Pani sir, ang akong anak ba sir 1 year old.
5: Mm-hmm.
7: Tapos niwang kayo sir kay kuan malnourishon ba ang timbang niya kay kuan ra 8 ka kilo. 8 kilos ra sir. Tapos pani sir sir o 1 year and 8 months.
5: Mm-hmm. So imong gipagamitan. Oh, gipagamitan ni mo aning Vitron syrup.
7: Oh, nagpalit man akong bana og Vitron syrup, sir. Karong kusog na kay siya mukaon, kusog na kay matulog.
5: Unya ang iyang timbang karon?
7: Bana siya, sir, kanang 9 kilos na.
5: 9 kilos na. So dili na siya malnourish.
7: Dili na siya, sir. And salamat kay sir sa inyong Vitron syrup.
0: Ngunana kanindot ang Vitron syrup. Ang Vitron tablet. Nindot po. Para man is mga 13 anyos pataas. Si tatay, si nanay, si lulo, si lula. Grabe na kalimtanon unya kung imuha pong pakanon timi na kay ginan-an imong patulogon mura na pug minanok no gamay kasikas kuan dayon kini niyang mumata dayon no unya di nakatulog og balik kadlawong dako pitok-pitok ang mata alas 3 pa sa kadlawon tuag hinuktok na skilid sa kanini ang kwarto kay nagsige naglikit kay di nakatulog og balik o kana ba kana nga mga problema kung naagyo kay problema sa pagkatulog, pati pa itabig ina. Kung nang kinahanglan, magamit yung ganyang produkto nga Vitron tablet. Vitamins plus iron. Ha? Tabangin yung kagalingon para di mo daling magsakit, dali-daling magbalitian. Vitron tablet.
8: Franklin, padero ni.
5: Taga.
8: Sa Pulangko, sa Buanga del Norte.
5: Okay. Sige, yun sa may itong kasinatian sa paggamit aning Vitron tablet, sir.
8: Sa una, manggod kay kuan, yan ang dili kay ko katulog. Gikan ko glagindingan, nga depressed dito ko kayo, dagan kay ko problema. Nakahin ko direk pulang ko sa akong gulang, di kay ko katulog. Ang sige ko pangina, murag nakakuan ko ba nga, sige maling Vitron tablet. Nag-try ko atong tablet, tapos ako to siyang gitistingan na, okay, yun akong kuan, nakatulog na ko. Tambok na po ko karon, arang-arang na ko lawas.
5: Pila imong edad, sir?
8: 53.
5: So, Vitron tablet ang imong gigamit karon.
8: Oh, nag-Vitron ko kay, giangay mong yud ko kay makatulog naman ko, puribuyag lang.
5: Sa una di ay, dili kay kakatulog.
8: Dili kay kakatulog.
5: O niya, karon? Kumusta naman?
8: Karon, okay na, may na akong katulog. Wala pa na siya, dili unta ko kay makatulog yapon karon. Sa una, ang akong lawas pag-abo, 51 ragid ko, karon, balik nag 70 akong lawas.
0: Ngunana ka rindot ang produkto nga Vitron tablet, no? Naray Kuya Cars diri sa Isla Noa, magsaysay malay-balay nilang Junjun James Inday Adong Bantoy Bibi Phoebe. Aya og iyan, greetings coming from Secret Boy. Salamat sa pagbasa. Garay ko tanang namina studling sa mga garay sa Buyugan. Garay si Milda Proctris, salamat ko. Naray ko si Papa Ruri og ni Mama ni Manang Ningning og iyang bana si Mirlito. Ang mga anak og sa akong baguang si Ronald kana lang si Justin Denidre sa Tugawi Dawin. Katong mga naminaw na to karon unya na kay Almoranas pastilan ay nagantusa ay. Adto na ka sa pharmacy pagpalit na dito og Wonder Himo Aid. Kanang Wonder Himo Aid mo na mutabang nimo anang imong giantos nga Almoranas. Pero grabe na pug kayo sa doktor na kadto. Ayaw na nag-isalig anang amuang kapsula nga Wonder Himo Aid kung grabe na ginay imong Almoranas. Pero kung mo pa'y pagsugod ba, no? Unya magsuul-suul lang, kalitag hapdo, sakit, ana, ina na ba? Kanang di pa kay grabe bitaw ng Almoranas. Testingi o gamit ng atong Wonder Himo Aid. Makatabang kina sa mga Almoranason nga naminaw na to karon niya. Kana laging manambal ka, dapat imo po nang sagulan o kuan, Dave, paglikay sa kontra. Oh, kay kana ko nung Almoranas, kay mugara man kung nagmukaon kag karne, labi nang maglisod kag bawa, sagulan po na ni mo, ana. Oh, nga maglikay ka sa unsay kontra. Kana kunong sili, makapasamot doon sa Almoranas, imo nang likayan. Kaya kana mong manambal ka, unya din mo likayan ang kontra, nga mo ay makapatrigger sa imong gibati, na way pulos to imong giinom nga tambal, oy. O, way pulos tong imong giinom nga mauntay makapaalibyo niya, way pulos to. Maunang, maggamit kag Wonder Himo Aid kina kay Almoranas, likayipod, ugun sa'y pwedeng makapatrigger anang imong Almoranas. No, maunang, Wonder Himo Aid. No. Na kanang Wonder Cardio Care, para po na sa mga taas kay blood pressure. Mawag yapon yung akong tambag ninyo. Pag mag-inom mo Wonder Cardio Care, kay taas mo blood pressure, likayan po ni mo ng mga pagkaon, nga mo hinungdan, nga mo taas, mo spike ang imong blood pressure. Sa mga panalitan, ka ng mga tambok, no? Kung tambok imong asawa, okay na, kaya di mo na nimo itulon. Dili man maka-apikto kung tambok imong asawa, o niya, gakos lang katapata, okay na, oh, ay kabalaka. Okay na, wala yung problema. Kana bang itulon? Itulon ng mga tambok ng pagkaon, mo na hinungdan nga. Usa sa hinungdan na musaka po ng imuhang blood pressure kay maduga nga na po itong cholesterol, di na po kaagi ang dugo pag-circulate, musaka na po ang pag-pump sa imong heart, muabot o 130, 140, 150, 160, magkinaon sa mubuto ng imong ugat, mo nang gitawag lang na stroke na ka. Mag-inom jugag Wonder Cardio Care. O niya, lagi mo, lagi na. Nga, pag-inom ni mo Wonder Cardio Care, kita taas kag blood pressure, ubanin na og paglikay anang mga pagkaon nga mo'y hinungdan nga mo taas ang imong blood pressure. Klaro! Oh, thumbs up kung klaro, be. No? May na maklaro ay takay. Kamu, di po maminaw, gusturyahon mo. Nga tong panahon karon, di takasabot sa to ang weather, no? Usay ulan, usay po, kalit.

Ay kanang syrup anak oh naikap sul apoy syrup sa Wonder C Plus mga pinalanggang tigpaminaw so di gyud ka magmahay ah nindot kay nang atong Wonder C Plus mga pinalanggang tigpaminaw una imong testingan imong suwayan imong gamiton ingon ana kanindot ang atong Wonder C Plus ha sa mga naminaw na to karon katong atong mga kaigsoonan bitong gididaan sa pagpangapi ang mga panahon ano na mga kana bang kwan ba? Kana bang gididaan ka sa pagpangapi, kay taas kang sugar. Kani atong Wonder Herbal Coffee, wala ni ko'y dao kay ang gigamit pagpatamis ani kay stevia man. Choke ra gyud. Wala kay angay problemahon kay ang gigamit pagpatamis stevia o niya di po gani kulbaan kay nindot ba ni kay more po ni herbal coffee nga akong natilawan nga dili po lang to. O niya, dili po manimaw herbal gyud ba? Lami gyud. Sa lakton ka pag-story, lami og mag-enjoy ka sa ato ang Wonder Herbal Coffee. Unang atong gidasig atong mga kaigsuunan hanga. Kani gyud atong gamiton ning Wonder Herbal Coffee parte lami ah. Lami gyud ning Wonder Herbal Coffee mga pinalanggan tigpaminaw. So katong ato mga kaigsuunan kung gusto mo kuan kape kanang Wonder Herbal Coffee. Mao ni atong gamiton ha. Wonder Herbal Coffee. Diba lami? Ah, lami na. Ay mo kabalaka kay lami gina. Kanang atong Wonder Herbal Coffee. Garay ko sa Flores Family, Lidisma Family, Narsing Simila, Los Villorijo, JR Flores, Michelle Comiques, Flores, Ronel Traya, Naris Flor, o Angelica from Little Lidisma sa Kibatang, Don Carlos. Garay ko nilang Princess May Sopieza, Analin Oralio, Bibing Saligomba, Dinsing Family, Kabiguna Family, Samon Family, o Gabaw Family, gikan ni Big Big Kanoy sa Lawa Vion, Gandingan, Pangantukan. Garay ko kina Norman, Girik, Phil Dave, Rain sa Sambuanga City, kay Luz, Tidi, Martinez, Bibs, Ili, Gracias Kuya Cards, from Rose Island, Garden City of Sama. Garay ko akong manay, Firi Cordero, naminaw si Muntudling sa mga garay. Alang ni kaninyong tanan mga pinalanggan tigpaminaw. Mao kini ang adlaw sa akong pagbangutan. Nga mibulog ug mibanlas kanako ang mga kasakit nga daw sa wanay katapusan. Kaya ang kasadya nga unta akong naangkon gipulihan man sa kasakit uban sa tumang kamasunog. Wala nay umoy kining akong balatian nga magantos pa sa tumang kagulanan. Kayang cross ka kanunay kong gipasa na puno man sa kasakit nga walay katagbawan. Dughan kong nagbangutan sa paglaom daw na wadaan. Kayang unos og balud sa akong kapalaran. Nangahas pagbugtaw sa hinanaling kalipay nga akong natagamtaman. Kayang akong mga pagantos gibugtian man sa tumang kagulanan. Ako na lamang giantos og gisalig sa Dios nga labing gamahanan. Ug malaumon nga muabot paunta ang takna sa kasulbaran. Aron mahunong na kining akong pagbangutan nga alang kanako daw sa wanay katapusan. Mga problemang kanunay kong gipasan sa duha ko kaabaga. O hinungdan sa walay hunong nga pag-agas ning mga luha gikan sa akong mga mata. Kay gilagdaan man sa kamatuuran timaan di ko nagayod maantos ang tanan. Uban sa walay hunong nga pagbako, kining dughan kong nagbangutan. Dughan kong nagbangutan. Kani-kani, Leo Valdez. Mingo ba ning kantaha? Sa tudling sa mga garay,

0: 九万万定定。
1: BBC.lit.lit Balitang, Balitang.
2: Mayong hapon mga kabagtingong kabelkadas, anayanan daklit balita alas dos. Nikabat sa 828 ka mga voluntaryo gikan sa nagkalain-laing sektor sa Zamboanga Peninsula ang nisalmot sa simultaneous drill plugging drive nga gipangunahan sa DNR 9 isip kabahin sa pagsaulog sa World Environment Day 2026 kagahapon. Atol sa kalihukan, nakakolekta og 698 ka kilo nga mga basura gikan sa mga dalan, baybayon og pampublikong lugar sa tibuok rehiyon. Tumong sa maong inisyatiba nga mapaligon ang environment awareness, responsableng pagdumala sa basura o pag-amuma sa kinaiyahan pinaagi sa aktibong partisipasyon sa komunidad. Inyo na bati ang daklit balita alas dos. Ako si Bagting 27 Daryl Ikataya ay sa Bell FM o Radyo Bagting.
1: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang
0: Radyo Bagting Ting.
3: Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na bantay-bantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.
4: Good afternoon, Lotto Philippines! It's another amazing day to play, win, and spread hope. Kaya naman, kung entertainment, exciting cash prizes, and a chance to help ang hanap nyo, then you're definitely in the right place. Welcome to the 2 p.m. of the edition of the 2 p.m. Lottery Draw this lucky Saturday, June 6, 2026. Thousands of cash prizes are up for grabs courtesy of my favorite and your favorite 2D Lotto and 3D Lotto games. For only 10 pesos per combination, you get the chance to win exciting prizes. And here's what makes every ticket even more meaningful. Part of the proceeds of Lotto Games goes directly to the PCSO Charity Fund, kung saan naman kinukuha ang pondo para sa mga programang pangkawang gawa ng PCSO. Kaya naman, don't forget to buy your Lotto tickets and don't miss our draws every 2 p.m., 5 p.m., and 9 p.m. Alright, the exciting is heating up. Non-stop na ang comments and shoutout of number combinations sa Facebook at YouTube. At syempre, hindi rin magpapahuli ang ating loyal viewers na nakatutok sa IBC 13 and DA TV channels. At dito naman sa Draw Court, joining us this afternoon to witness our draws is our Lotto Draw panel of judges from the gaming public. Nandito rin ang mga representatives ng PCSO and the Commission on Audit. Magandang hapon po sa inyong lahat. And of course, to assist us of our draws, narito po ang ating PCSO Draw Coordinator. Good afternoon, sir! Dito sa PCSO, transparency, integrity, at fairness ang lagi nating priority. Kaya naman, araw-araw tayo nagsasagawa ng pre-draw procedures upang matiyak na patas at maayos ang bawat draw. Para sa highlights ng activity kanina, panoorin natin to.
5: Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kumpleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live Lotto draws.
4: Lotto players, it's time to play and it's time to win! Tara na! Let's play Lotto!

0: Lotto players, here's another chance to win thousands of pesos. In this game, 4,500 pesos ang panalo pag nag-match ang three numbers nyo sa mapipiling 3D Lotto winning combination in exact order. Kung nag-rambulito system play, you can win 750 pesos or 1,500 pesos. Three times daily ang papremyo, kaya kung ako sa inyo, hindi ko napalalampasin ang pagkakataong manalo ng libo-libong papremyo. And here's our 3D Lotto winning combination. For the first number, we have 4. Second number is 0. And our third number is 3. Recapping the 3G Lotto winning combination for the 2 p.m. draw, we have 4. 0 and 3 in exact order.
1: Radyo Magbating.
2: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
3: Sana
2: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
4: Oh no!
2: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
5: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
6: Shelani, Samati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Sandown Plus. Sukad namatay akong iyaan, dili na ko katulog. Mautuning sulay kong tumar sa Sandown Plus Gold. Epektibo gid kaayo, salamat sa Sandown Plus.
5: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
1: Radyo Magbating.

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Kapoy kayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kayo. Ningsulay ko niyong Paragis lagi. Taloy sa Diyos. Niangay man ko. O ano, maninda ko niya. Asaan sa bukat. Ano, isulay mo, diba? Mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata, na ako nanguma. Kanang gikan sa trabaho, palong sa trabaho, mainom siya ni. Siya makawa, madyo ni kakapoy ma.
0: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Set Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
3: Kasayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko sir. Wapagid po nabihi. Dahil pagpag-abli, motos siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh kayo siya. Ami Duyag Pakarat o Pagadian.
2: Maayo gani kayo nigamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
4: Di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ila na nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package o Saka Battle sa Target Line Food Supplements kauban sa Tuluka Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-5885-488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
5: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
6: Si Mark po no, Nueva Ecija. Minom na ako, Kuya Boy, ng ano, ng rice coffee.
7: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
6: Talagang ano, maganda yung ano niya, yung kinalabasan nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natulog. Natapos yung pag-dumi, nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin. Talagang nakakaginhawa, Kuya Boy.
5: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 2:30.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Radyo Bagting.

0: Radyo Magbating.
1: Kaayuhan gikan sa kinaiyahan.
2: Kaayuhan gikan sa kinaiyahan.
1: Programa hatod kanato sa GFMQ Marketing. Maghatag kanato kaalam sa mga benepisyo sa Paragis Bilabila Herbal Capsule, Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil o Paragis Bilabila Herbal Coffee. Mga higala, ani anasad ang inyong very good friend on air. Aron mo pahibalo kaninyo sa kaayuhang ihatag kanato sa Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule. Si Cecilia Galagala ang mupaambit karon sa iyang kasinatian.
3: Paragis Bilabila Capsule ug Paragis Bilabila Liniment Oil usa kini nga nakatabang sa akong panglawas, labi na sa akong binulan nga regla nga halos 5 years wala jud ko abli sa akong binulan nga regla. Pagkabati na ako sa capsule nga Bilabila, gitistingan na ako. Kaya nga kung ba na nakuhaan na dyan, nagkabido na. Kung unsay akong buhaton para lamang ko datnan sa akong binulan. Nakahurot na ko og duha kapad, taloy sa Diyos, gidugo dyan ko. Tanan dyan ng lugwa ang tanan mga hugaw sa akong lawas, baho kayo nga rugo, ning lugwa gid siya. Sa wala pa ko magtumar, hanga kayo isa ka og bukid. Sa nakatumar na ko, taloy sa Diyos, bisag kung sa kahon sa bukid, okay na kayo dili nahangak. Pag-abot sab sa Paragis Liniment Oil, nawala dyan ang akong mga sakit dili sa mga balakang. Maunay akong sinati sa Bilabila Capsule o Bilabila Liniment Oil. Ako si Cecilia sa Montina Galagala, taga Puro 4 Ladgaron.
1: Mogadto ang kaayuhan gikan sa kinaiyahan nga naghatag kanato og saktong impormasyon alang sa kahimsog sa atong kalawasan. Until next time, mga kaparagis, ginama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila, di na ka mag-agwanta pa.
4: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
5: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, murag gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
4: Sad kogon, herbal capsule, basta ko.

0: Talawa po ng taklop, basin makaswerte mo.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Jumar Santillan. Doon ako'y Bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Santon Plus Gold epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan. Isa sa aga, isa sa uto, kung isa sa gabi. O sa sulod, sa usakabuan. Kaloyan sa Ginoo. Ang akon Bukol na wala. Salamat sa Santon Plus Gold. Barato kang epektibo.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
3: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna di ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gihigugma ni mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488 alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
4: Ngayong Hunyo, ating ginugunita ang Dengue Awareness Month. Alam niyo ba, ang dengue ay mapanganib ngunit maaaring maiwasan. Ang lamok na may dalang dengue virus ay nangingitlog sa malinis ngunit nakatiwangwang na tubig. Kaya mahalagang ugaliin ang 4S contra dengue. Search and destroy mosquito breeding sites. Self-protection measures. Seek early consultation at support fogging kapag may outbreak. Huwag baliwalain ang mga sintomas tulad ng mataas na lagnat, rashes at pananakit ng katawan. Agad na magpakonsulta sa pinakamalapit na healthcare provider sa inyong lugar. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
1: Radyo, magbating.

0: ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C ug Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soaking butika sa Mercury Drug, TGP ug South Star Drug Store ug para sigurado nga epektibo pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas tres.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilang Ko.
4: Ano ka, Jesus? Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal na awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan. Banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos na kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
5: BBC Daklit Balita.
6: Mayong hapon mga kabagting ug kabalkada, sanayan ang Daklit Balita alas tres. Alayon sa pagsaulog sa Migrant Workers Day 2026, 277 ka mga OFW sa ilang mga dependents ang nakadawat og reintegration, welfare og livelihood assistance gikan sa Department of Migrant Workers kon DMW Regional Office 9. Lakip sa mga benepisyaryo ang 131 nga nakadawat og suporta ubos sa Enhanced Livelihood Program for OFW's reintegration kon L4. Ang 122 nga nakabenepisyo sa Action Fund o 24 ka-returning OFW's educators nga nakadawat og teaching kits pinaagi sa SPEMS program. Gipahigayon usab ang Financial Awareness Seminar, Small Business Management Training, Anti-Illegal Recruitment Campaign o Mental Health Awareness Seminar aron mapalig-on ang kaayuhan o reintegrasyon sa mga OFW's sa ilang pamilya. Inyo na bati ang Daklit Balita alas tres. Ako si Bagting 27, Daryl Ikat Ayaay sa Bell FM o Radyo Bagting.
5: BBC Daklit Balita.
7: Radyo Bagting.

0: It's party time! Party time!
1: Rock Radio Magba.

0: pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
1: Ana
0: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
2: Oh no!
0: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
3: Ni ana ang gamhanan og gahibulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong og peppermint nga naila na nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies og daghang pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
4: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
5: Mio,
4: okay po si Tatay Mio.
5: Opo, pero tunay po pong pangalan ay Romeo.
4: Opo, pagbilaw, Quezon, opo, tama po yun.
5: Pagtrabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para istelpo baga sa bukid. Sabi ko sa misis ko, kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice cookie, at nakatulong sa atin. Kaya ano laki ko, Kuya, ng pagbabago. Now, hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo. Ay, ngayon po ay nawala na.
4: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Ngayong Hunyo, ating ginugunita ang Dengue Awareness Month. Alam niyo ba, ang dengue ay mapanganib ngunit maaaring maiwasan. Ang lamok na may dalang dengue virus ay nangingitlog sa malinis ngunit nakatiwangwang na tubig. Kaya mahalagang ugaliin ang 4S contra dengue. Search and destroy mosquito breeding sites, self-protection measures, seek early consultation at support fogging kapag may outbreak. Huwag baliwalain ang mga sintomas tulad ng mataas na lagnat, rashes at pananakit ng katawan. Agad na magpakonsulta sa pinakamalapit na healthcare providers sa inyong lugar. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
7: Rock, rock, radio. Rock,

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 3:30.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabatik siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
5: Kapoy kayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taloy sa Diyos. May angay man ko. O ano, maninda ko liha. May asaan sa bukat. Ana, isulay mo, di ba? Mawalay mo ka kapoy. Ako bitong bata, na ako nang umah. Kanang gika sa trabaho, palong sa trabaho, mainom siya ni. Siya makawa, madyo ni kakapoy ma.
4: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
6: Congratulations sa mga bagong certified public accountant sa Pagadian Capital College. Dako kayo nga garbo o kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 licensure examination for certified public accountant. Christine May C. Capistrano, CPA. Crizal Jesra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya tuong 2018. Nakaproduce na ang PCC og unom ka certified public accountants sukad sa unang batch sa mga graduates niya tong 2022. Pagadian Capital College, diin magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA. Uban pang mga kurso nga gitanyag, Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior or Senior High School Curriculum. Ang PCC makaplagan sa Rizal Avenue, Tuburan District, Pagadian City. Samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsugod karong Abril 28, 2026. Ang klase magsugod June 22, 2026. Contact lang sa cellphone number 0950-424-9906 o di ba kabisitaha ang official Facebook page sa Pagadian Capital College alang sa dugang impormasyon o update.
7: PCC, taking the lead in providing quality education.
2: Radio Bagting.

0: game face on.
1: Radio Magbating.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako dahil si Gary, grabe katas akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Santon Plus Gold. Akong gibanatan dahil ginom, 3 times a day gid na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santon Plus Gold, pagbalik na ko check sa akong sugar, nag-18 na lang, grabe epektibo sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika. Santon Plus Gold.
4: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma nimo siya, palitin na. Og target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon Gabakadawa sa grasya o kalibayon Aron ikaw makatiam-tiam Alang sa mga gustong avail Mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o kama sa 0935-588-5488 Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
5: Hala girl, grabe ka kag glowing eye. Unsa man imong sikreto?
6: I see sa. Dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
5: Skin Shop? Asa man adapit?
6: Naa sa Trace Arcade Building, Ground Floor FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
5: Unsa man ilang baligya didto?
6: Daghan ka ayo, tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products na sila tanan.
5: Safe ba na ilang products?
6: Oo, FDA approved tanang baligya nila. Baka sure jud ka nga sa Skin Shop main, safe ug legit tanang baligya.
5: Nindot lagi, murag kinahanglan na ako na.
6: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
7: Maskin Shop na! Mugwa para ka, muinkam pa ka!
1: Radio Magbating!

0: Radyo Magbating.
1: Ani ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, sabad-samad, skin allergies o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tuluka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
0: Radyo Magbating.
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsa unba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: BBC Daklit Balita.
2: Kabagdikibalkada, anyan ang BBC Daklit Balita, alas 4. Gipahibalo na Department of Agriculture spokesperson Arnel De Mesa nga nagahina ang ahensya og duga nga 25 million pesos nga pundo alang sa fuel subsidy sa mga mag-uuma sa tibok na suga. Sigur sa opisyal, kinidugang nga pa sa 150 million pesos nga pundo nga una nang gipagawa sa Department of Budget and Management alang sa mga mag-uuma og mananagata. Gilauman nga sugda na sa DBM karong bulan na ang pagproseso sa pagpagawas ug pag-apod-apod sa mong ayuda pinaagi sa DA. Samtang importante nga mapadali matutpa ang paghatag sa subsidy tungod kay daghang mag-uuma ang naggamit na og mga makinarya alang sa maabot nga cropping season. BBC Daklit Balita, alas 4, kasi Bagting 17, Florence Afima, maayong hapon.
4: BBC Daklit Balita. Radyo Bagting.
5: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
6: Maribel 26, sa akong kilid sa tutoy na ining turok bitaw nga bukol nga murag julin kadako, mga upat ka bulan. Ako gid gisiguro og tumar ang Sandown Plus Gold. Ning tuo gid ko sir, naulian na akong bukol. Okay na ko karon. Kamo po, distinct pud mo ani.
5: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.
7: Experience the best accommodation from a hotel. The new
8: Pensione de Eliana
7: offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
4: Radio Bagting.

0: Talawa po ng Taklob, basin makaswerte mo.
1: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
2: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, Pula. Ay, mga 83 na ito.
3: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-iinom ng ating rice coffee?
2: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Nakapagtabas ako, Kuya Boy, sa mga pilapil.
3: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
2: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti, at magaling akong tumulog.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, og peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies, og daghan pang uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Lamaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
5: Radyo magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4:30.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.
4: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
5: Eric Lorimia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Sandown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon ay sama na ko og nga gibati. Pag tumagid mo Sandown Plus Gold, akong mama gipainom pud nako. Karon hayahay na pud ang paminaw.
4: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.
6: Gusto ka ba motrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan og mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar ug Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo apply. Sila ang nagtanyag og libreng akomodisyon, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitahan lamang ang ilahang nga buhatana nga nahimutang sa Maypurok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. Or di ba kaha, contact sa phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. Og bisita ha usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.
2: Radyo Bagting.

0: Radio Bagbagin.
1: Si Lisa, 57 anyos. Nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI o urinary tract infection na natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
2: Abot na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning Paragis nga kape. Wala na ko igiinom ro nga mga unsa nga lain nga tambal. Kana na lang jud, sa kape na lang jud nya, Paragis Bila-Bila. Maimang to kay, pag kape ni mo, buntag sa'yo, kape. Nya ko to, inom na po ko. 3 times ini, kape jud ko nga, Paragis Bila-Bila.
1: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugman mo siya, palitin na. On target line. Superfoods Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488 lang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
0: Radio Magbating Ting.

0: Radyo Bagbag Ting.
1: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma nimo siya, palitin na. O target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ni Dios sa Target Line. Product package, usa ka bottle sa Target Line. Food supplements, kauban sa tulo ka bottle sa Target Line. Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
0: Radyo Magbating.
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Natural.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 5.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsehal.

0: produktong hatid sa inyo ng SED Marketing Incorporated.
1: Tungod sa kapait sa kahimtang sa panahon karon, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Mao ka lang ang SED Marketing. Ang tinghimo sa mga SED Marketing products karon, magadalik ka rinyo sa kasikas sa panglawas. Kasikas sa panglawas.
2: Mga kapanyawan sa kamayang adlaw, and welcome na usab nini atong tulumanon karon sa mayang panglawas atong kini ka nato sa mayang kabubuton sa SED Marketing. Ani ana pud kining atong tulumanon nga magatabang ka rinyo aron ka ng imong lawas atong malikay sa mga balatian gamit ang mga produktong herbal sa SED Marketing. Marketing nga napamatud-an gayud nga dunay mga daghang ikatanyag nga mga kaayuhan sa atong mga kalawasan. Kining atong lawas mga igalag igsuon, posible kini nga makasinati og mga viruses nga hinungdan nga nung kita makaangkon og mga balatian sama sa ubo, sipon, hilanat og trangkaso. Labi na kung pananglitan kita, medyo nikubos kaning atong immune system or kaning atong pagtabang nga mapugngan ang pagsulod sa mga viruses sa atong mga lawas. Ang usa sa mga gikaingon nga sagad nga masinati sa mga tao kaning ginatawag natong allergic rhinitis. Kaning allergic rhinitis mga igalag igsuon, usa ka ni siya kamatang sa balatian diin makasinati ka og mga cold-like symptoms, no? Sipunon, magsakit ang tutunlan, adunay pag-ubo. Posible sad kung taas ang virus sa lawas, makasinati kitag paghilanat og usab pagkakalintura. Posible nga makaangkon ka og ginatawag natong runny nose, no? Kanang gisipon. And pagpangatol sa itong mga mata. And of course, naapoy mga paghilanat. Cost kini siya mga igalag isuon sa virus. Alang sa katong mga kaigsuon na nato nga medyo nakasinati karon o ginatawag nato nga allergic rhinitis, posible kini siya nga na-trigger sa mga ubang mga hinungdan susama sa pollen, sa mga pollen grains nga gikan sa mga kining mga bulak ba or baka mga dust mites, mga gagmay nga mga mites nga dili makita halos sa itong mga mata gikan sa ito ang mga pets, posible pud nga gikan pud sa itong mga palibot. Ang uban pud mga igalag igsuon, posible pud nga makasinati og inani nga mga problema gumikan ra pud sa ilahang palibot, no? Maybe usa sa ilang mga kaigsuonan, isa sa ilang mga kauban baka sa panimalay, ang uban pud mga igalag igsuon sa ilang work or baka sa school, nakasinati na og allergic rhinitis or kining ginatawag nato nga hay fever. And then, nagkakumpiyansa. And then, mga paghuman, mapasahan ang uban ng mga kaigsuunan na ito. Munang makasinati sila og hay fever. At imanay kanunay mga igalang igsuon nga ang atong environment, posibleng mag-angkon ng mga allergens, no, nga mamahimong hinungdan sa ito ang allergic rhinitis. And of course, para matabangan na ito ang atong kaugalingon nga makaangkon kita og pagtubag sa ito ang allergic rhinitis or hay fever, una niini avoid mga allergens sa imong tibok kinabuhi, sa imong daily life, no? Kaning mga allergens are mga hinungdan nga ma-allergic ka, no? Kanang mga, for example, sama sa kung ikaingon ka ganyan, pollen grains, kanang gikan sa mga, yan ang mga gagmay nga mga gikan sa mga bulak, no? Kanang mga pollen grains, kaning mga pagkaon nga maka-trigger, minana, pwede man siya matabangan sa mga medisina sama sa mga antihistamines o mga nasal spray. Pero timan ni kanunay nga mas maayog yun nga maglikay kita, no? Mangita kitag pamaagi ato pong pangitaan og kanang ginatawag nato nga maayo nga resulta nga dili pud ta mataptan niya na. Ikaduha mga igalag igsuon, mamahimo pud nga kanunayon nato pag-inom ang ato ang kape nga makatabang sa atong kalawasan, ang ato ang SED Panyawan Coffee Mix. Napamatud-an sa mga latest survey mga igalag igsuon nga ang Panyawan di ay kung isangol kini siya sa ato ang ginatawag nga mangosteen, no, maayo kay ni siyang effect sa atong kalawasan nga matabangan nato nga dili ta madali-dalig kataptan og mga problema nato sa kalawasan. Kini gumikan kay kining ato ang lawas mga igalag igsuon, posibleng man nga maka, you know, maka angkon kita og mga balatian gikan ra pud sa ato ang palibot. So pinaagi sa ato ang pagtumar kanunay sa ato ang produkto sa SED Marketing, kining atong SED Panyawan Coffee Mix nga adunay gahom sa kining mangosteen o usab sa Panyawan, maayo kini og ikatanyag kakayuhan sa atong mga tagsa-tagsa ka mga kalawasan.

0: Soap, ug said Celebrity Beauty Soap. Kasika sa panglawas. At ang ilang yapon kini sa sunod ngayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Mga kapanyawan, ano ang buhin pag matuod sa kayuhan hatod ka na to sa said Panyawan Garlic Capsule? Si Ma'am Lolita Longo, nagka-gallstones, ni gamit sa said Panyawan Plus and said Panyawan Garlic Capsule.
2: O sa itong kinainom ni mo?
3: Said Panyawan with garlic, sir, o kaning said Panyawan Plus. Mautong natunaw to ako ang gallstone o niya. Ito ako ang fatty liver, nag-stop po ang kasakit. Nagbalik ko pa ultrasound, nakita dito kay wala naman to ako ang gallstone. Lolita Longo, Barangay Lampugon, Lake Cebu South, Cotabato.
1: Basta tatak said marketing, tatak kining magaling.
0: Matud ba nila kung ang usa ka tawo adunay diabetes, posibleng maigo niini ang laing pang mga vital organs nato sa lawas. Apila niini ang atong kidney. Maong angayan gayon natong ampingan kining atong mga kidney. Ang said Kogon maoy usa sa mga napamatud-an nga herbal nga kapsula nga makatabang sa diabetes ug sa mga kidney problems. Ang kunini ang gahom sa Kogon grass nga napamatud ang tubag alang sa pagpakubos sa sugar level sa lawas. Apil pa ang pagtabang sa pagpakusog sa atong kidneys nga dili kini makaangkon og problema. Proven safe and effective. O kini ang said Kogon Herbal Capsule. Sunop sa mga maayong sangkap na makatabang sa pagpabaskog sa lawas. Basta Kogon. Lawas, baskogon.
4: Ang said Marketing Incorporated nga tigama sa said Panyawan Plus Capsule, said Panyawan with Garlic Capsule, said Kogon Capsule, said Liniment Oil, said Panyawan Coffee Mix, said Celebrity Kojic Soap, said Celebrity with Glutasoap.
5: Mudali ta usab kaninyo ning laing sugilanon. Mihilak na si Fanny.
6: Gigugma ta ka, ma'am. Bisag pobre ko. Pero buhaton ko ang tanan aron malipay ka.
7: Tibos nga gugmang ako ikahatag ni mo. Akong gugma ang mangitag paagi aron mahatag ko ni mo o garway.
8: Ni ay akong tubag sa inyong balak-balak ay pagtagsa mo. Era, mga musimus, mga kakatuka, wa mo'y katungod na mahigugman ako. Mahimong muhawag mo na ako, pero dili sa aping, kundili sa akong lapalapa.
9: Palayon ako. Dili ikaw ang akong kikilanglan.
8: Ako ang imong kikugma, dili pa. Bisag wa ka pa musulti sa kong atubangan, pero nahibaw kong naipog ka na ako.
9: Si Pani lang akong kikugma. O patay na siya. Busa, patay na sa mga akong gugma.
8: Wa mamatay si Fanny. Ni ako, ninan.
9: Wa ko ba kinahanglan mo? Pareho!

0: กับไมค์อินลงดักกง
1: กา
0: usto
1: na gusto na pasige kanta niya tabay ko may balik sa kani
0: dili na ka na mahimo kay patay ka na
1: buhi ko wa ko mamatay buhi si Fanny
0: patay na si Fanny o dili ka si Fanny ikaw si Panyang

Mihilak na si Fanny. Angay ka ba di ay malipay kung dunay tao nga mag-uol? Sukwahi ba di ay ang pagtulunan nga atong subayon nga kitang tanan? Mugna man sa labang makagagahom? Mga higala, pamatia kining sugilanon. Mihilak na si Fanny. Gisabak ning tulumanon. Ermitanyang Bruha. Sinuwat ni Ray Boris. Direksyon Alan Gulyat Nagurda. Dalit kaninyo sa maayong kabubuton sa Zed Marketing.

0: O karuna ni Alain sumpay ni atong sugilanon. Mihilak si Fanny, gisabak ning tulumanon. Ermitanyang bruha!
1: Adto na ko. Dili na ko magdugay. Matrabaho na ko sa katuban. Magsige ko ganin si Mundubong. Isaad ako. Oh. Uy. Masa mani? Gihugaw-gawa ng iba po sa netso. Niya gisawat. Uling ang gigamit. Buhi ko. Buhi ko. Ibalik-balik ang suwat ang litrang buhi ko. Ang babae ang batig daw. Siya nagsuwat ini. Klaro kayo. Magkupaning isuwat. Niya siya sa menteryo.

O ako lang nakitang tao din sa interior. Pero nakasiguro ko, katubabay nga batig daw, may naghimo ini. Siya nagsigikingon nga, siya mo o si Fanny. Ugwa siya mamatay.

Dining dapita. Dining si dapita mawa og galit. Kadto gisundan ko siya. Kadto nangawat siya pagkaon sa amo. Niya ka ba din eh? Pakita na ko! Ganong giswata ni mga nitsyo ni senyorita? Huwag ka ba maikog? Bago kayo ang nitsyo, limpyo! Unya, gihuga-hugawa ni mo? Pakita na ko! Oh. Usap na! Murag ba sa langob? Ito ni langob ni Lapita? Kano pa ko magkakitain eh? Di ni ko magdako. Pero pa ko may bawa nga. Ito ni langob din eh. Day! Ikaw may nagpuyo ni langob? Nakaka ba sa suod? Uy, bito pa ka. Kuya ko na ibawa sa mga saop. Ganyan siya magtago din eh. Tingilig sulungon siya o pasakitan. Nasuko na ba mga saop niya? Ah, gusto. Tabunan na ko mga sagbot kining gamay ba pa sa langob. Magdali lang ko. Hapon na ba? Hapit na mong gitmit.

sabihin na gusto na rong iliyo ka. Kinala makasood ko sa akong kwarta sa mansyon ug makuha na kong akong kwarta ug mga alangas. Saluyo ko mo agi. Dunay da kong punuan sa manggaluyo sa mansyon nga nag-ambo paingon sa akong kwarto. Adto ko mo agi dito.

0: Pagkamingaw sa kalibutan. Mas maayo gid ay nga doon ay magpuyo sa bahay nga bati o batasan. Kanang maldita o magsigig pangasaba. Kay mo aligre. Kay konpulos at maing tao ang magpuyo sa bahay. Way lame. Kay mingaw. Anong sa mo diha?
1: Ilom ba?
0: Ilom. Dita magsigig hinuktok oy.
1: Bye.
0: Mga katabang ramanggod ta. Dili man nato parente si aning senyorita Pani.
1: Nan karon.
0: Sila ra si mama, mama na hinoon. Sila ra si ma'am Esperanza o si sir. Mao'y angay mag-uol. Magsigig hinuktok. Kaya ilaman tong anak si senyorita Pani. Nya kita, dili man ta igon sa nila. Hilas bayanin niyo. Dili lagi ta mag-uol-guol. Kita, mo'y angay mudasig sa atong mga agaon. Kita'y mudasig nila. Sama ini ha. Sige, sayaw mo. Panayaw mo.
1: Murang gidangat.
0: Ha?
1: Sayaw niya.
0: Hoy! Shhh! Oy! Oy, asa mo, oy! Ayaw ko nagbiyay, oy!

Maayo. Kaingit-ngit din sa likod sa mansyon. Narana kong punuan sa mangga na nag-ambo sa kong kwarto. Mukat-kat ko tiyaw. Oh. Naay nanambo sa dako na mong bintana. Oh. Si Papa Felipe.

0: ni ob sa palipot. Murag langob tanaw ng mansyon na naputos sa kangit-ngit. Bisag ngit-ngit. Mo'y makita ko gihapon ang panagway sa akong anak. Kipakita ko sa tanan nga ako ang ligon. Ako ang kanunay nga muam-am ni Esper Armadawat niya ang kamatayo ni Fanny. Pero ang dinoon, murang dili ko madaog. Murang binatog na ko ang tibuok kalibutan o misamot ang akong kaguol karon nga lalubong ka na, Fanny.
1: Said Health Testimonies. Si Mrs. Concepcion Entrina, 61 anyos, tagalaak, Davao de Oro, nagpa-check up sa doktor. Migawas nga naghubag matod pa ang iyang tinai. Niinom siya og Zen Panyawan Capsule with Mangustin na alibyuhan.
2: Ang pahinding sa doktor, matong hubag ang tinai. Og sige ko, ay butod.
3: Dili sakit.
2: Sakit gani. Palit na lang ko si Panyawan Capsule. Pag inom na ko atong tulo, buntag o tuhapon, nauli ang jugo, sir. Makatulog na ko. Salamat, Jud ka. Ayo sa Seed Capsule kay nakatabang yung nagdako sa mong pamilya.
1: Seed Panyawan Capsule with Mangustin. Epektibo, garantisado, makaayo. Seed Panyawan Capsule with Mangustin. Mapalit sa mga butika.
4: Mga kapanyawan, atong paminawon karon ang kayuhan na tagamtaman ni Ralph Serrera nga nakaangkon ng UTI ni tumar og Seed Coconut Herbal Capsule asin-asin sa ihi ni lugwa.
5: Kailangan po yung ingos ako nga pistingin ang Seed Coconut kay muna yung maya sa UTI. Abin og UTI lang pangiin ako ng gawas tumurag ni lagitik sa ni duro niya akong giwan ako tiwas sa pag-ESR kaya basi musod dito sa bawal noon. Pagkuhit na ako ang tanong kanamur sa tibuok yun siya nga asin-asin bitaw sa inyong bato muto yung nakabarahan to pag gawas ato hasta karumayan akong ihi Ralph Serrera na puyo ko doon sa Pay Garcia at Nabalbiliran.
4: Basta tatak Seed Marketing, tatak kining magaling.
6: Ang kahimsog importante, mao kanang angayan nga ampingan. Ang Seed Marketing, ang tighimo og tigapud-apud sa mga nagunang mga produktong herbal nga tinuod gayud nga makatabang sa kalawasan. Karon, magadalit kaninyo niining 2 minutos nga tanamanon. Seed alang sa kahimsog.
7: Mga igalay, suon uso karon ang ginatawag nga diarrhea o sa kinikamatang sa problema sa ato mga tiyan kundi in aduna kitay sobrang pagpagawas sa ato ang mga gikaon ano? Lay mga problema nato mga igalay, suon kaning ginatawag natong diarrhea. Sa mga kaigsoonan nato karon nga adunay problema sa diarrhea, timani kanunay nga kung ikaw nagasinati nini adunay loose and watery nga stool or kaning ginatawag natong hugaw ang bugawas sa atong lawas. Pinaagi sa ato ang diarrhea, posible nga mukubos kining atong electrolytes. Hinungdan nga posible nga makaangkon hinung tag dinagko nga mga klase nga mga problema sa kalawasan. Aron matabangan dayon ang ato ang lawas kung kita adunay diarrhea, tumar dayon sa ato ang Seed Coconut Herbal Capsule. Gumikan kay ang Seed Coconut Herbal Capsule mga igalag isuon aduna kini siya gahom sa coconut plant aduna pud kini siya gahom sa ginatawag natong banaba o usab sa panyawan nga tanom. Pinaagi niini mapugngan nato nga mawala ang ato ang electrolyte sa lawas o usab matabangan dayon nato nga maulian kita sa ato ang balatian nga ginatawag nga diarrhea or kinang ginatawag natong kalibanga. Di man ikanunay mga igalag isuon nga ang Seed Coconut Herbal Capsule ginama sa Seed Marketing. Buot pasabot nga ang kini nga klase nga kapsula mga igalag isuon makatabang gayud sa atong kalawasan. Basta na'y diarrhea, pag-Seed Coconut Herbal Capsule na.
6: Inyong nabatian ang programa nga maghatod ka ninyong dugang impormasyon o kaalam. Hatod ka na to sa Seed Marketing. Ang tighimo sa mga produktong herbal nga tinuod gayud nga dunay pagtabang. Ang Seed Panyawan Plus, Seed Panyawan Garlic, Seed Coconut Herbal Capsule, Seed Liniment Oil, ug ang Seed Panyawan Coffee Mix. Seed, alang sa kahimsog. At ang ilang hiyapon kini nga tulumanon sa sunod nga higayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
8: Kung kaping aduna insaktong kalami o kaisog, dini na kita sa kaping adunay panyawan. Kape nga na insaktong timplada o kalami. Adunay saktong kaisog o kapait. Ang kapeng adunay paglaban. Ang Seed Panyawan Coffee Mix. Adunay kaisog sa panyawan herb o katamis sa mangustin. Number one sa mga health benefits. Seed Panyawan Coffee Mix. Saktong kaisog o kapait nga mulaban sa kalawasan. Seed Panyawan Coffee Mix. Ang kapeng na ay panyawan. Hinimo sa Seed Marketing.

Naghilak na sad si Papa. Pinanggakit ko ayaw ko sa kong amahin. Pinanggasit na mo si Mama, Papa. Pero di rin ako makaduol ninyo. Isilutan man ko. Dili na mo mudawat

0: Pilefe.
1: Oh, uy, Esmer.
2: Nganuni ana masakat ini. Unsa pa may kilantaw ni mo sa layo ng ngit-ngit naman. Wala naman kay makita. Naghilak na sad ka.
1: Esmer.
2: Wala naman kita'y laing mahimo, Felipe. Magsigig kaguol. Magsigig handom nga mabuhi pa ang atong anak. May nag-ingon ako. Nga patay na si Fanny. O bisag mag-unsa ang patay. Dili na siya mabuhi pa. Dili ba nga ikaw ramay nagsiging sulti na kuana, Felipe?
1: Esper.
2: Ikaw may nagsiging am-am na ako. Pero karon. Ikaw may nagsigig inin mo ni anak. Asa may gusto ni mo? Nga mo apas na lang ta sa atong anak. Ha, Felipe?
1: Dili, dili, Esper. Magpakalingkol ta. Mupadayon ta sa pagpakabuhi bisag wa na ang atong anak, Esperanza. Maging bato kita sa kaguol. Niya ka pa nga nagkinahanglan ako. Ug niya pa ko nga nagkinahanglan ni mo. Esperanza. Esperanza.

0: Lina. Oh. Manood na ta sa atong kwarto. Ato nang siradaan kining bintana. Sige na. Huwag ka na'y malantaw pa diha. Ngit-ngit na kaay ng kakahuyan sa unahan. Huwag ka na'y makita. Dali na. Manood na kita sa atong kwarto. Mamahuwa na kita sa'yo, Karun Felipe.
1: Oh, Esperanza. Kadiyot lang. Nag-uyog-uyog man ang mga dahon sa kahoy.
0: Unsa?
1: Murag...
0: Unsa'y nag-uyog-uyog?
1: Murag na ay tao sa loyo sa mansyon, Esperanza. Doon nag-i-tao. Kadiyot kayo.

si Goliath, aduna ko'y bag-ong na-discovery nga produkto sa SED Marketing. Kinimao ang SED Panyawan Coffee. Siguradong ganahan ka kay gawas nga labian, isog, suabi, o ispiso ang timpla nini. Ang SED Panyawan Coffee, usa ka timpla lang nimo, kung tinto ka na. O kini, makapalagsik sa atong kalawasan. Ang mga sagol, naturalong epektibo, busa, mag-SED Panyawan Coffee na kita. SED Panyawan Coffee, produkto sa

0: produkto sa Shade Marketing Incorporated.
1: Unsa man ka ang sunod nga mahitabo? Mahigala ba matia ang sunod sumpay ni Sugilanon? Mihilak si Fanny, gisabak ning tulumanon, ermitayang bruha, gidalit ka na to sa maayo kumubuton sa Shed Marketing.
2: Nganong epektibo ang Kogon Herbal Capsule sa Shed Marketing? Kinigumikan kay nagaangkon kini sa mga sangkap nga napapatud-an nga maayo sa lawas. Aduna kini Kogon Grass. Banaba ug makabuhay ang Kogon nga nagaangkon sa mga antibacterial properties. Diuretic kun makatabang sa maayong pagpangihi, makatabang sa hypertension, ug usab ang pagsaka sa sugar level. Ang banaba nga antioxidant ug napamatud-an makapakubo sa bad cholesterol ug ang makabuhay kun panyawan nga all around nga makahatag og overall wellness. Mao kini nga kung ikaw naka-Shed Kogon, lawas nimo luwas sa balatian. Matabangan pa ka alang sa mas maayong panglawas. Basta Kogon, lawas bas Kogon.
3: Radyo Magbating. Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
4: Rufa Maranas, naamanggod ko yung TI niya bago ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ang Sandown Plus Gold. Naulian yung ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kog balik. Pasalamat yung gugda ko sa Sandown Plus Gold.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
5: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
6: Sana
5: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
7: Oh no!
5: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
8: Ani ana ang gamhanan og gibulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment, 100% organic herbal mga higala nga naisang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong ug peppermint nga nailana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies ug daghan paguban. Target Line Power Scent Liniment, barato na, epektibo pa, labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulo ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gama ka dawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
3: Radyo Magbating.

0: Radyo Magbating Ting.
1: Kaayuhan gikan sa kinaiyahan.
2: Kaayuhan gikan sa kinaiyahan.
1: Programa hatod kanato sa GFMQ Marketing. Maghatag kanato kaalam sa mga benepisyo sa Paragis Bilabila Herbal Capsule, Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil o Paragis Bilabila Herbal Coffee.
3: Here I am again, ang inyong kaparagis on air. Kabalo ba mo nga ang high blood pressure o sa katraidor nga sakit? Tungod kini sa atong ginakaon matag adlaw. Atong paminawon ang testimonya ni Mr. Dante Manlupig.
4: Ako si Mr. Dante Manlupig, maestro ko na sa Central to sa Mati City. Actually, dugay-dugay na ako nagtumarani kaya ako hypertensive person man ko, high blood ko. Sa diyang nakainom ko na ning bilabila for how many months na, ang dugo na ko bisag na ako maintenance, na yung panahon nga po nga mutase ang level. Pero sa diyang nga nagmintin ko aning Paragis Bilabila Herbal Capsule, sa pagkakaroon, wala na yung pulpitisyon, bagsak na akong blood pressure na nagmintin siya. Digig ko na wala ko mabati ng kaluya.
5: Sa haplas yan, sa...
4: Dere ko sa liniment oil, kanang ang giganahan ko sa Paragis Bilabila Liniment Oil kay pati ganyan itong mga kuwan ako katul-katul na naigo kong buni pastila duwara kaplasan na kuwan wala siya dihagod sa herbal capsule ko ning bilip ni kuwan kay nagkay mga food supplements karon ng mga panahon ng mga nanggawas wala man tayong nga nagkuwan barato siya pero very effective para sa ako kay ako guys ang nabati nga giga sa buntag pa ingon hapon labi na sa kanang coffee digig ka mabati yung kaluya mugan ako na naranasan ganyan ako na wala na ingon nga unsa nga kuwan God's gift siguro ni nga klase ang manufacturer ani nga giyahan po na sa Ginoo. Okay kaya ganyan nga mauan ng mga herbal.
1: Mogado ang kaayuhan gikan sa kinayahan nga naghatag ganato og saktong impormasyon alang sa kahimsog sa atong kalawasan. Until next time, mga kaparagis, ginama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila, di na ka mag-agwanta pa.
6: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
7: Nakakaraan, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ako mga 5 minutes bago na ako banlawan.
8: Mm-hmm.
7: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na naglighten ang akong kuhan. Namang ko pa yung mga melasma sa face.
8: Mm-hmm.
7: Murag dark spots siya, anak.
8: Mm-hmm.
7: Tapos naglighten siya. Dati man ko daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads akong nose the pit. Karun, wala na kay. Wala naman po siya. Mm-hmm.
9: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw naay sakit o naay kailangan naay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. Ang target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon Gamakadawa sa grasya o kalibayon Aron ikaw makatiam-tiam Alang sa mga gustong avail Mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 O gama sa 0935-588-5488 Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
0: Radyo Magbating Ting.

0: Radio Bagbag Ting.
1: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma nimo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon Gamakadawa sa grasya o kalibayon Arun ikaw makatiam-tiam Alang sa mga gustong avail Mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 O gama sa 0935-588-5488 Alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.

0: Radyo Magbating.
1: Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, ug top 3 sa 2018. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average grade sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo enroll og accountancy. 10% to 20% para sa mo enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyag, Juris Doctor, criminology, accountancy, BEd, BSBA major in financial management, BSIT. Og aduna po'y junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027 magsugod karong Abril 20 to 2026 ug ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC nanahimutang sa Tuboran District, Pagadian City ug mamay mausab nga mobisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon ug updates.
2: PCC, taking the lead in providing quality education.
3: Ni ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment, 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies o daghang pag-uban. Target Line Power Scent Liniment, barato na, epektibo pa, lamaw sa tanan, haskang humuta.
4: Sa matagbalit ni Dios sa
3: Target Line
4: Product Package, usa ka battle sa
3: Target Line
4: Food Supplements, kauban sa tulo ka battle sa
3: Target Line
4: Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gama ka dawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery, free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga sulira.

0: Radio Bagbag Ting.
1: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gihigugma nimo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488 ang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga sulit.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alasays imedia.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Radyo Bagting. Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
4: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, bago niya akong bigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
3: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
5: Experience the best accommodation from a hotel. The new
6: Pensione de Eliana.
5: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
7: Ngayong National Kidney Month, ating pahalagahan ang kalusugan ng ating mga kidney. Ang kidneys ay may mahalagang papila sa pagpapanatiling malinis at balanse ng ating katawan. Ngunit ang sobrang alat at kakulangan sa pag-inom ng tubig ay maaaring magdulot ng sakit sa kidney. Kaya ugaliing uminom ng maraming tubig, kumain ng masustansyang pagkain at mag-ehersisyo araw-araw. Kapag nakakaranas ng hirap sa pag-ihi o madaling pagkapagod, huwag mag-atubiling magpakonsulta agad sa pinakamalapit na health center sa inyong lugar. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
3: Radyo Bagting.

0: Radyo Magbating.
1: High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Og maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
2: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo ng glenong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Probahe daw ang Bila Bila Coffee. Masig maulian ka. Ay no, ano na may... Basta ang kainom ko, di naging maglayan ng kabuhi.
1: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna di ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gihigugma ni mo siya, palitin na. Og target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488 ang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
0: Radyo Magbating.

0: Radio Manmanping.
1: Ni ana ang gamhanan o gaybulungan nga haplas herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, og peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies, og daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabatol sa Target Line Food Supplements kauban sa tuluka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 7.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
4: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.
5: Mga ibang...
6: Minsan, may kantahan.
7: Layuning kayo po ay gabayan
6: at samahan
7: upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman.
6: Walang bibitaw.
7: Sama-sama tayo.
6: Walang iwan.
7: Halin at ating pakinggan
6: ang programa
7: Tagumpay sa Kalusugan.
8: Ating kilalanin
9: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa.
9: Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires.
8: Tumutulong gawing normal ang hypertension.
9: Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level.
8: Tumutulong ma-dissolves
9: ang mga tumor gaya ng myoma.
8: Tumutulong mapababa ang risk
9: ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer.
8: Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa
9: sa mga tinatamaan ng arthritis.
8: Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases
9: gaya ng psoriasis.
8: Tumutulong din na makontrol
9: ang pag-develop ng liver cirrhosis,
8: Hepa A,
9: Hepa B,
8: pati na ang fatty liver.
9: Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones.
8: Tumutulong din
9: magpababa ng timbang
8: at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan.
9: Dito sa atin sa Quezon,
8: mabibili na
9: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
8: sa mga butika,
9: pharmacy,
8: drugstores,
9: tindahan
8: at mga grocery stores.
9: Basta't laging tatandaan,
8: R-I-S-E,
9: R-I-S-E,
8: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: Nasa kulay dilaw na karton.
8: Ugaliin din
9: ang pakikinig ng programa
8: Tagumpay sa Kalusugan
9: Nationwide.
8: Alam niyo ba kung anong trending ngayon?

0: Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa. Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa minaw, Gluta para sa kinta, Papaya para sa kinis, at Carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na! Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog at iba pang aspeto ng kalusugan. At Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
1: Ito na ang programang tagumpay sa kalusugan. Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!
2: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balado doon ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Inyo pong napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao. Sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating po namang Facebook account. Rice Brand. Saan man daw po kayo ng Pilipinas, naroon, tara na, tayo po yung magkwentuhan na naman muli.

At dyan sa atin, ang ating mo namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, at syempre pa makakibigan ng ating mo namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon, tara na, kwentuhan na po tayo mga kaibigan sa ating mga programa. 0969-226-9623 ang ating mga numerong pwedeng-pwede po ninyo tawagan dito ngayon sa ating mga paladudunan. Itawag na po ang inyo po namang mga katanungan sa ating po namang numero 0969-226-9623. Tawag po kayo sa ating po namang numero 0969-226-9623. Yung ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyo tawagan. Ngayon na, dito po naman sa ating paladudunan.

Itawag na po ninyo ang inyo po namang mga kwento. Sa atin po namang pala doon ang 0969-226-9623 ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan ngayon na. Siyempre ba mga kaibigan, available na po ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores dyan po sa inyong mga lugar. Pwede nyo na pong simulan ang pag-iinom po ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Eto na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang alusugan po. Hello? Hello po. Magandang alusugan po. Hello? Hello po. Magandang alusugan po. Tawag po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623 yung ating po namang numero na pwedeng-pwede po ninyo tawagan.

0: Tawag po kayo mga kaibigan sa ating naman numero 0969-226-9623 yung ating naman numero. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po. Hello?
1: Hello?
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Magandang kalusugan po, kay Boy.
0: Yes po, sino po sila?
1: Ano po? Melvin po, ng Wongpong, Marinduque.
0: Elvin. Tama po?
1: Elvin po.
0: Opo, dati Elvin, taga Marinduque.
1: Opo.
0: Okay, ilang taon, ilang taon na po si dati Elvin?
1: Ay, ako po ay 54 na.
0: 54. Umiinom na po ng rice coffee, dati Elvin?
1: Matagal na po.
0: Matagal na. Okay po. Ano po yung nag-udyok sa inyo, Tatay Elvin, para magsimulang uminom ng ating rice coffee po?
1: Ay, nadidinig ko sa programa man din na maganda yung rice coffee ay.
0: Salamat po. Yung po mga testimonya ng ating mga kababayan, napapakinggan po ninyo. Opo, Tatay Elvin, sa telepono ka po makinig. Huwag po sa radyo. Sa telepono.
1: Opo, opo.
0: Okay. Tatay Elvin, naririnig niyo po yung mga testimonya ng ating mga kababayan kaya kayo po ay nagsimula rin na uminom ng ating rice coffee. Okay po. Tatay Elvin, ano po yung mga nakita po ninyong pagbabago na nasabi po ninyo matagal na kayo uminom ng ating rice coffee? Ano po yung
1: maganda,
0: mga
1: maganda po dati pagka minsan ako po hindi nakakatulog ng maayos ay kuan pag ako pinainom ng rice coffee ay kuan ako ay nakakatulog ng maayos.
0: Mm-hmm.
1: Yung pagdumi, maayos din.
0: Maayos din yung pagbabawas, tama?
1: Oo. Mm-hmm.
0: Ibig po sabihin po, Tatay Elvin, eh, malaki na po yung naitulong sa inyo ng araw-araw na pag-inom ng ating rice coffee. Maraming salamat po sa inyo.
1: Opo.
0: At tuloy-tuloy pa rin po ba hanggang ngayon yung pag-inom po ninyo ng ating rice coffee, Tatay?
1: At tuloy-tuloy po.
0: Maraming salamat po, Tatay Elvin. At sino-sino pa yung mga umiinom ng rice coffee sa bahay po ninyo?
1: Pag minsan po ay nainom din yung aking kasama.
0: Apo. Yung mga
1: aking mga apo.
0: Yabating yung mga apo po ninyo.
1: Mm.
0: Very good po, Tatay. Tatay Elvin, saan po kayo nabili? Diyan sa Marinduque?
1: Ay, sa Santa Cruz po. Minsan ay napadalalaan po ako pagka sa mga kaitipo ka-isla kami ay.
0: Tama.
1: Napadala lamang po ako pagka may napapapunta rin sa bayan.
0: Very good. Kumbaga, nagagawan po ninyo ng paraan. Yan po yung sinasabi natin.
1: Oo, kahaw-kahaw no.
0: Yes. Pag may pag gusto, may paraan. Pag ayaw, may de. Pa-check nyo po ulit. Magpa-blood pressure po kayo para ma-check po ninyo kung talagang nakatulong po sa inyo para bumaba po yung ano. Kasi mas maigi po na nakikita po natin yon para tayo po ay aware kung ano po yung para sure tayo, Tatay. Okay po. Nakakailang sachet po kayo sa buong maghapon ng ating rice coffee?
1: Pagka-aga po. Wala po. Meron na po kaya rin sa Santa Cruz Marinduque ng ano, yung sabon natin.
0: Santa Cruz Marinduque. Wait lang po, Tatay Elvin. Titingnan po natin sa ating listahan. Saan tayo pwedeng makabili na ng ating po namang rice coffee dyan sa Santa Cruz Marinduque. Wait lang po, Tatay Elvin, ha. Santa Cruz. Tatay Elvin, nung narinig niyo po ba yung ating rice coffee, agad-agad po kayong bumili o meron pong meron din pong pagdududa? Sa isipan
1: kumbaga po sinubukan ko naman po. Sabi nga yung iba yung maganda, sinubukan ko po. Maganda po nga ni.
0: Talaga, opo, maraming salamat. Tatay Elvin, dyan po sa Marinduque, sa mga butika po, mga pharmacy, mga drugstores, pakitanong po, Tatay Elvin, dahil ang alam ko po, meron na po dyan ang ating sabon. Tsaka nung ating po namang 25-in-1. Kung sakali po, Tatay Elvin, ganito, kapag nalibot nyo po dyan, nagtanong-tanong kayo at wala pa po ng ating sabon at ng ating 25-in-1. Kasi Tatay Elvin, pati po yung ating 25-in-1, napakainam din po noon, lalong-lalo na dun sa mga... Opo, lalong-lalo na po doon sa mga mahihilig po sa mga matatapang na kape, Ito po kasi ang ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Eh, tinagurian po itong strong and healthy. So, sabi nga natin, lalo na yung mga mahihilig po naman sa matatapang na kape, yung talagang mga palakape, eh, mainam po na matikman po ninyo. Ito pong ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sakali pong malibot nyo na po dyan, Dati Elvin, sa lahat ng mga butika dyan sa inyo, at wala pa po ng ating sabon at wala pa po ng ating 25-in-1, tawagan nyo po ako muli at babanggitin po natin sa ating mga deliveries nang sa gayon ay madalhan po dyan sa inyo.
1: Ay, opo, sige po.
0: Meron po dyan kay Frederick Pielago sa Marinduque.
1: Ah, sa ano, sa radyo natin yun, pagka ganun.
0: Ah, sa radyo. Tanong po kayo doon kung meron po, meron pa po siyang stock ng ating po namang mga produkto, tatay. Kung sakali pong wala, tawagan niyo po kami muli. Okay, para masabihan natin yung ating mga deliveries na malagyan po dyan sa inyo. Marami naman po siguro mga butika dyan.
1: Marami naman po mga grocery, sa mga grocery store mo po halos ay may mga tinda po nga nyo ng rice coffee. Kaso nga nyo ay madalang ako mapauwi kaya hindi ko pa po na itry yung pagpabili ng sabon na yun.
0: Okay po, sige po. Basta balitaan niyo po ako, Tatay Elvin, ha, kapag meron o wala. Basta balitaan niyo po ako, tawagan niyo po ako muli, Tatay.
1: Opo, opo.
0: Salamat, Tatay Elvin. Mabuhay po kayo. God bless po.
1: Oo, sige po. Sige po.
0: Mag-iingat po lagi. Salamat po, Tatay. Salamat.
1: Opo, kayo rin po.
0: Thank you. Thank you very much po, Tatay. Maraming salamat. God bless. Thank you. Ang kaibigan si Tatay Elvin ng Marinduque ng Santa Cruz. Marinduque po, mga kaibigan. Hello po naman sa lahat ng mga taga Marinduque. Uy nga pala, dumadami po. Mas lalong dumadami yung mga tagapakinig natin at yung mga gumagamit po naman ng ating rice coffee. Diyan po sa Masbate. Thank you very much po sa inyo. Napakarami po nagtitext, nagpapatunay ng kagalingan ng ating rice coffee. Sabi nila, hindi lang makatawag. I-text nyo po kami at kami po yung tatawag sa inyo. Kaya lang kapag natawag kami, out of coverage, mahina po siguro yung signal dyan. Pero napakarami na po nagtitext. Maraming salamat po naman. At yung mga gumagamit po naman ng ating rice coffee dyan po sa Masbate. Ganon din po ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Napakarami na po ng mga kababayan po natin dyan sa Masbate ang gumagamit po naman ito. Ang sa akin lang po, kung halimbawa po, isa po kayo doon sa mga napakarami na pong gumagamit ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 at ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Tsaka yung ating sabon, dyan po sa Masbate. Tawag po kayo at gusto po naming marinig ang mga tinig po ninyo. Yung mga taga Masbate, maraming salamat. Nako, overwhelming po naman at lalong dumadami ang ating po naman mga kababayang gumagamit na po ng ating rice coffee. Dyan po naman sa Masbate, lahat po ng produkto po natin. Thank you! Nakakatuwa lang at taba ng puso, mga kaibigan, dahil dyan po sa Masbate, lalo pong dumarami ang ating po naman mga kababayang natutulungan na po ng ating rice coffee. Maraming salamat, Masbate! Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
2: Hello?
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila? Ano pong pangalan?
2: Josephine.
0: Josephine. Okay, taga saan po si Nanay Josephine?
2: Sa Argao po. Wala rice coffee dito sa Argao.
0: Saan po?
2: Sa Argao.
0: Siargao. Tama po ba?
2: Hello po.
0: Hello po. Ano pong lugar ninyo?
2: Ha?
0: Ano pong lugar?
2: Argao po. Bugo, Argao.
0: Argao.
2: Opo. Wala rice coffee. Rice coffee dire.
0: Ano pong probinsya po ninyo?
2: Wala, Sitio. Probinsya.
0: Ano pong probinsya po ninyo?
2: Palawan, Bugo.
0: Bugo?
2: Palawan.
0: Ano pong probinsya? Anong lalawigan? Anong rehiyon? Ano pong rehiyon?
2: Rehiyon?
0: Rehiyon.
2: Katoliko.
0: Ha?
2: Katoliko.
0: Hindi po rehiyon. Rehiyon. Region.
2: Ah, region. Region. Argao. Argao.
0: Albay.
2: Argao. Argao.
0: Argao. Saan po yung Argao?
2: Argao. Bugo Argao. Bugo Argao.
0: Bugo Argao.
2: Kompleto
0: pong address. Kompletong address. Bugo Argao.
2: Bugo Argao.
0: Cebu. Visayas.
2: Bugo Argao. Cebu. Kuya.
0: Ah, Cebu. Cebu. Cebu. Cebu po kayo, Cebu.
2: Cebu province,
0: ah,
2: Bugo Argao, Cebu.
0: Ah, Cebu. Okay po. Ah, diyan po sa Cebu, nanay. Wait lang po, nanay, ha. At titingnan po natin dito sa ating listahan. Nalibot nyo na po ba yung mga butika diyan sa inyo?
2: Wala, wala. Kasi dito po, nakitala ko. Wala, man.
0: Ah, ang meron po, nanay, sa Cebu City, Liloan, Toledo City, Talisay, Tuburan, Tabuelan, Mandawi City, Naga City, San Remedyo.
2: Ano ako, Cebu City, Radiay.
0: O, Cebu City po, nanay. Sa Cebu City meron Diding's Pharmacy, Southern Pharmacy, Universe Pharmacy, New Sacred Pharmacy, Cebu Queens Pharmacy. Sa Cebu City po yan, nanay.
2: Ah, pero wala din sa Argao, kuya. Ba't wala din sa Argao, kuya?
0: Malayo po ba yung Cebu City sa inyo?
2: Wala, Cebu City, Argao, town, wala, town.
0: Oh, town ng Cebu.
2: Oh, lungsod, malayo kuya, lungsod.
0: Okay po, malayo kayo sa Cebu City?
2: Malayo po, dalawang oras ang biyahe.
0: Ah, dalawang oras yung biyahe. Sige po, nanay, nalibot nyo na po.
2: Sige po.
0: Nalibot nyo na po ba yung mga butika dyan? Nakapagtanong-tanong na po kayo?
2: Oh, di po, pinatanong.
0: Okay po, sige po, hayaan po ninyo, nanay. At sasabihin ko po sa ating mga deliveries ng sagayon ay malagyan po dyan sa Argao, Bugo, Argao, Cebu.
2: Oh, Bugo, Argao, Cebu po. Ang sasisik po, dalawang oras ang biyahe po yan.
0: Ah, dalawang oras. Okay.
2: Oh, dalawang oras po, malayo po yan.
0: Malayo pa yon. Sige po, sasabihin ko po sa ating mga deliveries. Nanay, pwede kayong mag-order muna pansamantala sa TikTok, sa Shopee o kaya sa Lazada.
2: Ah, ganon?
0: Ah, pwede rin po doon, pansamantala, habang wala pa. Pero ang alam ko po kasi meron na dyan eh, sa Bugo, Argao. Meron na po dyan, nanay, sa mga butika. Itanong-tanong niyo po sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstore.
2: Ah, kuya, magtanong ko niya. Kuya, talaga sakit ako, paano talaga mag-ulat akong doktor doon? Pwede rin makuha na sa rest coffee?
0: Pwedeng-pwede po, makakatulong po yung araw-araw na pag-iinom po ng ating rice coffee. Marami na po tayong mga testimonya patungkol dyan. Ang natulungan po ng ating rice coffee, basta po tuloy-tuloy lang, araw-araw lang yung pag-iinom, huwag yung puputulin.
2: Ano po yun?
0: Ano po yun?
2: Bago kumain, kumain ng rice coffee?
0: Kahit po anong oras, nanay, kumain na po kayo o di pa kayo kumakain, wala pong problema. Wala pong side effect, wala pong overdose yung ating rice coffee dahil herbal po yung produkto po natin.
2: Okay, kuya. Sige, kuya. Magtanong ko dito. Pero wala, kuya, ako ng kuhaan. Matanong niya sa Bugo Argao, sa town, sa Argao.
0: Sige po, nanay. At sasabihin po natin sa ating mga deliveries nang sa gayon ay malagyan, malagyan po dyan sa inyo mismo.
2: Kasi sabihin niya, kuya, dahil marami nag-aanap dito eh.
0: Opo. Ipagtanong-tanong po ninyo, nanay, ha, kapag... diyan po sa inyo, dahil ang alam ko po kasi meron na. Pero talagang kung halimbawa nalibot nyo na yung mga butika dyan sa inyo at wala pa rin talaga ng ating rice coffee, tawagan nyo po ako muli at sasabihin ko na po ito sa ating po naman mga deliveries.
2: Paano po yun? Pag matawag ko, muli ito ako, paano mo dahil yun? Naman na.
0: Ano po yun?
2: Bakit pag tinawag ko kaya kasi nag-drain
0: na isang beses, mamatay agad. Okay po. Baka po nalusutan kayo ng ibang mga tagatawag po sa atin. Marami po kasi. Pasensya na po. Pero at least ngayon, nagkausap na po tayo.
2: Eto kuya, kaya nga, nagsibilagi akong bota, labi niya naman nagsibilagi na isang bisik, tapos maalam, maawakasad.
0: Opo, sige po. Anyway, nanay, ngayon, eh, nakapag-usap na tayo. Ganun na lang po muna, nanay. Salamat po. Ganun na lang po muna.
2: O sige po, nagyan na sa taon, sa lungsod sa Agaw.
0: Opo, tapos balitaan niyo po ako pag meron na, ha?
2: O sige po, balitaan kita.
0: Salamat, salamat po, nanay. Mag-iingat po kayo. God bless po, nanay. Salamat.
2: O, God bless po kayo. O sige po, bye-bye.
0: Nanay, nakakita na kayo ng rice coffee? Na nakakita na po kayo ng rice coffee, hindi pa?
2: Ano, hindi pa po kasi nagmatikinan ako sa ano, radyo niya.
0: Opo.
2: Kasi mga testimony niya sa mga tao.
0: Opo. Ilang taon na po ikaw, Nanay Josephine?
2: 57 kaya.
0: 57, okay. Sa paghahanap po ng ating rice coffee, Nanay, dapat tama yung produkto nga hanapin po ninyo para hindi magkamali at hindi masayang yung pera po ninyo.
2: Ah, ganun ba? Marami ba yung produkto?
0: Baka po kasi may mga susulputan na iba. Basta po tama yung produkto. Dapat po kulay gintong dilaw na karton.
2: Ah, kulay ginto, dilaw.
0: Oh, gintong dilaw na karton. Ang spelling po ng rice natin, Nanay, R-I-S-E.
2: Igol.
0: Apo, R-I-S po, Nanay. S, kasi hindi po ito bigas.
2: Ah, kuya.
0: Apo.
2: Magkano kaya yung isang sasayan?
0: Yes po, ang isang box, may laman po ng 10 sasay. Ang presyo po niyan ay nagkakahalaga lamang po ng 180 pesos lang per box.
2: 180. Sana meron dito ako sa taon, nandito ako sa ano kasi may gasaro dito sa amin. Pupunta ko ngayon sa mga butika, sana may red na, pagbibili na ako ngayon.
0: Opo, puntahan niyo po yung mga butika, Nanay. Basta po, kulay gintong dilaw ng karton. Ang spelling po, okay. R-I-S-E.
2: Opo, kuya. Okay, tapos kuya, kumula. Magtitik ako sa inyo.
0: Okay po. Tawagan niyo po ako muli. Parehong oras. Kapag kayo po ay nakabili or hindi ng ating rice coffee, Nanay.
2: Ano oras kita tatawagan, kuya?
0: Ganitong oras po, Nanay. Alas 12:30.
2: Ganitong oras. Sige, kuya. Tatawagan kita lang. Ganitong oras.
0: Yes po, Nanay. Okay, Maraming salamat. God bless.
2: God bless po. Sige, bye-bye.
0: Mag-iingat po kayo. Bye-bye. All the way from Bugo, Argao, Cebu. Si Nanay Josephine, 57 years old, mga kaibigan talaga. Hindi ko nga alam kung bakit nagkaintindihan kami dun sa pag-uusap niya. Bisaya eh. Marunong na pala ako magbisaya ngayon. Nanay Josephine, mabuhay po kayo. Maraming salamat. Nako, talagang nakaka-overwhelming po yung naghahanap po ng ating rice coffee, mga kaibigan. Isa pa, mga kaibigan, dyan sa Daet Camarines Norte. Nako, napakarami na din po. Na halos ganyan po yung mga kababayan po natin dyan. Overwhelming din po, mga kaibigan, ang pagbili po nila ng ating po namang rice coffee. At marami na rin po ang natutulungan dyan po sa Camarines Norte, katulad po ng Masbate. Kaya po maraming salamat. At dyan din po sa Catanduanes. Ganon din po, mga kaibigan, maraming salamat. Lalo pong dumarami ang mga umiinom na ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Bakit po tayo natutuwa, mga kaibigan? Dahil kumbaga nagiging health conscious po yung ating mga kababayan. At kumbaga nagkakaroon po ng kagalingan sa kanila po naman mga iniidang karamdaman sa tulong po ng ating Rice Coffee. Kaya po natutuwa po kami dahil nagiging malusog ang bawat isa po sa atin, mga kaibigan. At dyan naman po talaga yung layunin po natin na ma-meet natin yung ating po namang layunin na bawat isang tahanan eh dapat po umiinom ng ating rice coffee. Maraming salamat po sa inyo. Mga kaibigan, wala na naman tayong oras. Hanggang sa muli na magsasama-sama po natin sa ating balado doon ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan ng mga punong abala. Si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod, lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat, bye-bye. Ingat, God bless.
3: Ating pakinggan ang isang testimonya ng dating umiinom ng ordinaryong kape.
4: Maganda po yung product po. Yung bowel movement po, okay na po. Ako po kasi mayroong hypertension. So far, magandang effect. Hindi po ako nagtitake ng coffee dahil kapag nagtitake ako ng coffee, any brand po, yung mga ordinaryong coffee po, hindi gusto ng chan ko po eh. Nung nasubukan ko po yung rice coffee, sabi ko yung maganda ang effect ko sa akin kasi hindi nagre-reklamo yung chan ko.
3: Simulan mo na ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Rock, rock, radio, rock,

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 7 in media.
2: Radyo Bagting. Kaayuhan gikan sa kinayahan. Programa hatod kanato sa GFMQ Marketing. Maghatag kanato kaalam sa mga benepisyo sa Paragis Bilabila Herbal Capsule, Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil o Paragis Bilabila Herbal Coffee. Here I am again, ang inyong kaparagis on air. Kabalo ba mo nga ang high blood pressure o sa katraidor nga sakit? Tumud kini sa atong ginakaon matag adlaw. Atong paminawon ang testimonya ni Mr. Dante Manlupig.
3: Ako si Mr. Dante Manlupig, maestro ko na sa Central to sa Makati City. Actually, dugay-dugay na ako nagtumarani kaya ako hypertensive person man ko, high blood ko. Sa diyang nakainom ko na aning bilabila for how many months na, ang dugo na ko bisag na ako'y maintenance, na yung panahon nga po nga mutase ang level. Pero sa diyang nagmintin ko aning Paragis Bilabila Herbal Capsule, sa pagkakaroon, wala na yung pulpitation, bagsak na akong blood pressure na nagmintin siya. Digig ko na wala ko mabati nagkaluya.
4: Sa haplas yan, sa...
3: Dere ko sa liniment oil, ang giganahan ko sa Paragis Bilabila Liniment Oil kay pati ganyan itong mga kuwan ako katul-katul na naigo kong buni pastila duwara kaplasan ako wala siya dihagod sa herbal capsule ko ning bilig ni kuwan kay nagkay mga food supplements karon ng mga panahon ng mga nanggawas wala man tayong nga nagkuwan barato siya pero very effective para sa ako kay ako guys ang nabati nga giga sa buntag paingon ug hapon labi na sa kanang coffee digi ka mubati og kaluya mugay na ko na naranasan ganyan ako na wala ningon nga unsa nga kuwan God's gift siguro ning klase ang manufacturer ani nga gigiyahan po sa Ginoo. Okay kaya ganyan nga mauan ng mga herbals.
2: Mogado ang kaayuhan gikan sa kinayahan nga naghatag ganato og saktong impormasyon alang sa kahimsog sa atong kalawasan. Until next time, mga kaparagis, ginama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila, di na ka mag-agwanta pa.
5: Ni ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, og peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies, og daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta.
6: Sa matagbalit ninyo sa
5: Target Line
6: Product Package o sa kabattle sa
5: Target Line
6: Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa
5: Target Line
6: Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-5885-488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
7: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
8: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
7: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
9: Aderico Optical Anniversary Sale Buy 1 Take 1 ng Antipara.
4: Yes, sa kandidat nga 800 pesos, makaangkon na ka og duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kiniagig pasalamat sa ika-45 na katuig nga pagservisyo. Ang Adelico Optical natukod at tuig 1980 og dugang pasalamat, adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Adelico Computerized Optical na himutang sa Paharis Avenue, Pagad and City. Ug ang Adelico Branch na himutang sa City Basement Floor, Santiago District, ning syudad. Adelico Optical Anniversary Sale. Buy one, take one nga antipara. Clear vision is our passion.
9: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
10: Nakakarad, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ko mga 5 minutes bago na ko banlawan.
11: Mm-hmm.
10: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na naglighten ang akong kuhaan. Amang mo pa yung mga melasma sa face.
11: Mm-hmm.
10: Mura dark spots siya, anak.
11: Mm-hmm.
10: Tapos naglighten siya. Dati man ko daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads sa akong nose, the pit. Karun, wala na kay. Wala na mang putiya.
12: Ngayong National No Smoking Month, sama-sama tayong huminga ng malaya. Ang usok ng sigarilyo ay naglalaman ng mapanganib na kemikal na maaaring magdulot ng kanser at iba pang sakit. Delikado rin ito sa mga bata, buntis at mga nakakalanghap ng secondhand smoke. Kaya mahalagang piliin ang smoke-free na pamumuhay para sa sarili at pamilya. Huwag hayaang masira ng sigarilyo ang inyong kalusugan. Tandaan, ang pagtigil sa paninigarilyo ay isang hakbang tungo sa mas mahaba at mas malusog na buhay. Sama-sama nating isulong ang smoke-free na komunidad. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.

0: Radio Bagbag Ting.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
2: Ano?
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay o mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City ug ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
4: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
5: Nakagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ko mga 5 minutes bago na ko banlawan.
6: Mm-hmm.
5: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na naglighten ang akong kuhan. Namang mo po yung mga melasma sa face.
6: Mm-hmm.
5: Murag dark spot siya, anak.
6: Mm-hmm.
5: Tapos naglighten siya. Dati man ko daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads akong nose sa face. Karon wala na kay, wala naman po siya.
7: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma nimo siya, palitin na. Og target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488 alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
8: Congratulations sa mga bagong certified public accountant sa Pagadian Capital College. Dako kayo nga garbo o kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 licensure examination for certified public accountants. Christine Macy Capistrano, CPA. Crizal Jesra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya tung 2018. Nakaproduce na ang PCC si og unom ka certified public accountants sukad sa unang batch sa mga graduates niadtong 2022. Pagadian Capital College diin magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA. Uban pang mga kurso nga gitanyag, Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior or Senior High School Curriculum. Ang PCC makaplagan sa Rizal Avenue, Tuburan District, Pagadian City. Samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsugod karong Abril 28, 2026. Ang klase magsugod June 22, 2026. Kontak lang sa cellphone number 0950-424-9906 o di baka bisitaha ang official Facebook page sa Pagadian Capital College alang sa dugang impormasyon og update.
0: PCC, taking the lead in providing quality education.
2: Radio Magbating.

0: habang malikayan ang mga balatian. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika. The secret of health.
1: Mihanap na ba ang imong pananaw? Naglisod ka ba sa pagbasa o nakasinati o color blindness? Kana usa ka simptomas sa katarata kon katarak. Ang katarata o sa kasakit sa mata tungod kay aduna kini problema sa mga linti sa atong mata. Kasagaran mo atake kini sa mga tigulang apan kini makaapekto usab sa mga bata bisan kinsa makasinati ini nga balatian. Maong batasan ang pag-inom og Visionix Plus Soft Gel aron maprotektahan ang atong mga mata gikan sa mga butang nga makadaot nini. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E nga naghatag og igong nutrisyon og sustansya nga magamit sa atong lawas aron magpabiling himsog ang atong pananaw. Ayaw huwata nga hingpit nga madaot ang imong mga mata pag-inom kada adlaw og Visionix Plus Soft Gel.
2: Visionix Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento nga gituyo paghimo alang sa mata. Aduna kay lutein, beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin, mga nailhang potent antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa cataract, tiridium, glaucoma ug uban pang mga problema sa mata. Visionix Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika.
0: The secret of health.
1: Kay wala naman tay igong oras, kini na usab ang inyong bantay panglawas. Dr. Remy Litoy, bantayin na usab ang sunod natong programang The Secret of Health.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang Ilang Ko.
2: Radyo Bagting.

0: Radyo Magbating.
1: Ani ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, sabad-saman, skin allergies o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa, labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tuluka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-5885-488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8:30.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Hala girl, grabe ka kag-glowing eye. Unsa man imong sikreto?
5: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
4: Skin Shop? Asa man adapit?
5: Naa sa Trace Arcade Building, Ground Floor FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
4: Unsa man ilang baligya didto?
5: Daghan kaayo. Tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products na sila tanan.
4: Safe ba na ilang products?
5: Ooy, FDA approved tanang baligya nila. Maka-sure jud ka nga sa Skin Shop main, safe ug legit tanang baligya.
4: Nindot lagi, murag kinahanglan na nako na.
5: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
6: Mag-skin shop na, muhuwa para ka, mu-income pa ka.
2: Radyo Bagting.

0: Radyo Magbating.
1: Kaayuhan gikan sa kinaiyahan.
2: Kaayuhan gikan sa kinaiyahan.
1: Programa hatod kanato sa GFMQ Marketing. Maghatag kanato kaalam sa mga benepisyo sa Paragis Bilabila Herbal Capsule, Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil o Paragis Bilabila Herbal Coffee. Here I am again, ang inyong kaparagis on air. Kabalo ba mo nga ang high blood pressure o sa katraidor nga sakit? Tungod kini sa atong ginakaon matag adlaw. Atong paminaon ang testimonya ni Mr. Dante Manlupig.
3: Ako si Mr. Dante Manlupig, maestro ko na sa Central to sa Mati City. Actually, dugi-dugi na ako nagtumaran eh, kaya ako hypertensive person man ko, high blood ko. Sa diyang nakainom ko na ning bilabila for how many months na, ang dugo na ko bisag na ako'y maintenance, na yung panahon nga po nga mutase ang level, pero sa diyang nga nag-maintain ko aning Paragis Bilabila Herbal Capsule, sa pagkakaroon, wala na yung pulpitation, bagsak na akong blood pressure na nag-maintain siya, naigig ko na wala ko mabati nagkaluya.
4: Sa haplas yan, sa...
3: Dere ko sa liniment oil, kanang giganahan ko sa Paragis Bilabila Liniment Oil kay pati ganyan itong mga kuwan ako katul-katul na igo kong buni pastila duwara kaplasan ako wala siya dihagod sa herbal capsule ko ning bilip ni kuwan kay nagkay mga food supplements karong ng mga panahon ng nanggawas wala man tayong nga nagkuwan barato siya pero very effective para sa ako kay ako guys ang nabati nga giga sa buntag paingon ng hapon labi na sa kanang coffee diigig ka mabati yung kaluya mugan ako na naranasan ganyan ako na wala ningon nga unsa nga kuwan God's gift siguro ning klase ang manufacturer ani nga igiyahan po na sa Ginoo. Okay kayo ganyan gumawaan ng mga herbal.
1: Mogado ang kaayuhan gikan sa kinayahan nga naghatag kanato og saktong impormasyon alang sa kahimsog sa atong kalawasan. Until next time, mga kaparagis, ginama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila. Di na ka mag-agwanta pa.
5: Ngayong National No Smoking Month, sama-sama tayong huminga ng malaya. Ang usok ng sigarilyo ay naglalaman ng mapanganib na kimikal na maaaring magdulot ng kanser at iba pang sakit. Delikado rin ito sa mga bata, buntis at mga nakakalanghap ng secondhand smoke. Kaya mahalagang piliin ang smoke-free na pamumuhay para sa sarili at pamilya. Huwag hayaang masira ng sigarilyo ang inyong kalusugan. Tandaan, ang pagtigil sa paninigarilyo ay isang hakbang tungo sa mas mahaba at mas malusog na buhay. Sama-sama nating isulong ang smoke-free na komunidad. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
0: Radyo Magbating.

0: Radio Bat Bat Ting.
1: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmani mo siya, palitin na. On target line, Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa Toluca battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon, aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Ang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
0: Radio Bat Bat Ting.
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
3: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, ang imong kauban sa pagpaambit sa impormasyon ug mga sekreto kon unsaon nga magpabilin ang kahimsog sa atong lawas. Nasayod ba mo nga ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay potent phytonutrients nga terpenoids? Ang terpenoids napamatud-an nga adunay ligon nga anti-allergenic properties nga makatabang aron tarungon ang atong immune system nga dili atakihon ang mga non-harmful substances nga musulod sa atong lawas aron malikayan ang kanunay nga pag-atake sa asma, rheumatoid arthritis, sinusitis, eczema ug uban pang allergic reaction sa atong lawas. Sumala sa mga pagtuon sa mga scientist, ang terpenoids nga naa sa Santon Gold Herbal Capsule adunay chemo preventive effects, batok sa colon cancer, breast cancer, skin cancer ug prostate cancer. Ang terpenoids aduna usab kini antimicrobial, antifungal, antiparasitic, antiviral ug anti-inflammatory properties. Busa batasana ang pag-inom og Santon Gold Herbal Capsule o bani sa pag-inom og Santon Vitamin C, ang alkaline ug non-acidic nga vitamin C para masiguro maprotektahan ang atong lawas batok sa cancer ug lung problem tungod sa mga viruses ug bacteria. Ug aron ayuhon ang atong immune system aron malikayan ang pag-atake sa mga allergies.
4: Fungi, bacteria ug viruses nga hinungdan sa sakit ba ang imong gikahadlukan? Inumi og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga suplemento nga makatabang sa nagkadaiyang sakit nga fungi, virus og bacteria ang hinungdan. Santon Plus Gold, ang kapsula nga adunay saponins, usa ka phytonutrients nga nakita sa pagtuon nga makatabang malikayan ang mga sakit nga bacteria ang hinungdan sama sa UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia og uban pang mga sakit. Santon Plus Gold,

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Oras, alas 9. Radyo Bagting sa Jubay.
3: Radyo Bagting.

0: Talk, lots of players.
1: At syempre, para nga po mas exciting ang game time natin. Narito po ang ilan sa mga Lotto players who will serve as our Lotto Draw panel of judges from the gaming public.
0: Also here with us are the representatives of PCSO and the Commission on Audit. And to assist us with our draws, kasama natin ang kagalang-galang na PCSO Draw Coordinator. Good evening, sir.
1: Dito po sa PCSO, we always make sure na pantay-pantay ang chance rin yung manalo sa mga Lotto Games. Kaya naman, everyday po tayong nagsasagawa ng pre-draw procedures. Ang highlights sa mga naging pag-aanda, let us all watch this.
2: Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kompleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live Lotto draws.
0: Lotto Philippines, get your tickets ready!
1: Let's not keep you waiting, Lotto players! Grab your tickets and let's play your favorite Lotto games!

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban.

0: the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
1: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
0: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Good morning! You're listening to DXBZ 756 ang Radyo Bagti, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0328-2023, with authorized power of 10,000 watts. DXBZ 756 ang Radyo Bagting is maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Hockey Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXBZ 756 ang Radyo Bagting is now signing on. Oras, alas 4:30.
3: Radyo Bagting.

0: Nakikinig ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4:30.
2: Radyo Bagting.

o man sa mga panahon sa mga anghel o mga santo sa langit. Nagasangyaw kami si Mang Himaya, doyong silang wife.

Santos Judicaugino, Antumuran Satananka Santos, Ipadalangin mong Espiritu, aron pagsantos ning mga gasa, aron mahimo kinialang kanamo, nga lawas sudugo ni Jesu Kristo, among Ginoo. Sa pagpasakit

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa biyasa Radyo Bagting, Oga Bell FM, alas 6:30 na sa buntag. Masalod na ang honis na kagahapon.

It's already 6:31 in the morning. Ganun yung danan, gabagding, ugabalganas, maing buntag. It just keeps getting... Welcome now, Sam. There is to nga pagpanaguban sa programang Huni sa Gagahapon. Ngayon mabati alas 6:30 nga doon na sa alas 7:30 sa buntag. Usag ka oras nga tulumanon. Aron sa paghatag, ganun yung lingaw, kabagting, ugabalganas. Basta adlong Domingo. Aba nag-iisang koy sa balat ng radyo. Ang yung koy sa Jay sa kahanginan. Alas sige, ubanik, kunin nyo mga musikang kinaraan na panahon sa tuwang mga apuhan o nabagha sa inyong maginikanan nga idaran. Ayong buntag, mga sukinamong tigpaminaw sa kahanginan. 0938-207-7614. Ang atong text line number 0938-207-7614. Adi baka 0954-286-3758. Pwede send mo mong message. Pinagi sa akong official Facebook page. Ang our Facebook account rather. Ang Koy sa J, KUYSJHAY, muna kong Facebook account. Alin itong online karon nga walay pantawag or pantext. Pero gusto nga mo timbaya good morning sa inyohang maginikanan or diba ka sa inyong mga kauyaban. Alas sige, message lang na sa kuwang Facebook account. Ang Koy sa J, KUYSJHAY. Happy birthday sa mga nag-birthday! Happy anniversary sa mga nag-anniversary! Sa may pagsaulog ninyo karon, may pagsaulog, mga pinanggana mo di paminaw! Inaot paunta nga malipayon mo, kagisagi hapon, no? Sa kanunay malipayon mo, ayon taon mo pag... Padala sa mga problema, mga pinanggana mo di paminaw sa kahanginan, kaya lisod na kayo. Kaya magpadala ta sa mga problema karong mga panahon na. It just keeps getting better. Sinugatag dalit lingaw ko ay salang ganinyong tanan. Karong buntaga din sa tuwang pagpanaguban. Alang ganinyong tanan. Maayong buntaga mga pinangga namong tigpaminaw.

0: It's already 6:41 in the morning. Mabinanga naman di Babinaw sa kahanginan. Hello ganinyo sa to mga listeners and also mga viewers karon dere sa tuwang Facebook live. Sa programa nga Huni sa kagahapon. Good morning ganinyong tanan. Good morning ni Honey Love Mangilin diya sa may Purukmanga, Pantad, San Pablo, Zamboanga del Sur. Good morning sa imuha dam. Kumustang kabuntagon karon? Hello sa inyo ha, kaoba sa mong pamilya. Quarter from the line. 698. Hello, good morning. Kasani palihog.
1: Good morning, kuya. Happy Sunday.
0: Oy, good morning from the people of Tabina. Kumusta ang dagat karon sa Tabina? Linaw ba?
1: Linaw, kayo kuya. Pero mabaw lang siya, kuya. Ayaay, mangun.
0: Ay, ayaay, di ay. O sige, mahalag ayaay. Importante yung uban, kaya makatugsaw karong dagat.
1: Sige. Pero, ya, kuya, dahang yan po nang ngaligo, dari kuya, dahang mga dayo, dari kuya.
0: Oh, mawagana lang ampay, basta Domingo or Sabado, magpadagat, dili sila magpabukid.
1: Overnight pa lang kuya, grabe na, grabe yung overnight dari kuya, dahang yan overnight dari jud kuya. Tampunan sa chip, pinakadabest jud kuya.
0: Oh, muna gingon nga, na-develop na magugtaman diha ang maunga beach, no, muna nga ginadugok og mga katauhan.
1: Maudyod kuya, pinagi sa among butan din nga mayor. Proud kayo ni.
0: Maudyod, pinagi ni Mayor Bader Malanco. Good morning, Mayor. Sige, go ahead sa mga mensahe.
1: Good morning sa tanan, no. Magpahuli lang ko sa akong mama Gaga, sa akong papa Joe, sa akong sister Jumi, sa akong manay Berto, o sa akong Princess Lian, o dira sa barangay Tungaw, ni Ate Banjing, ni Uncle Lito, ni Ate Jessica, usada na minaw dere sa barangay Lumbia kuya. Ug dere sa lungsod sa Tabina, ilabi na gyud sa among mayor, Mayor Johanny Malaco. Pwede mo request kuya?
0: Sa request nimo.
1: Pwede duhaon ako kuya?
0: Kung makaya na to ga play.
1: Katong primero kuya, katong kalo naman ka, dun, ay kaduha kuya, katong ulahin na ang pagbasol.
0: Oh, nganong nagbasol naman pugka?
1: Wala man kuya, basta lang. Ganahan lang, walang sunataha.
0: Sige, pabuta lang ha.
1: Sige kuya, salamat.
0: Okay, salamat sa pagtawag. From the people of Tabina, Zamboanga del Sur, good morning sa inyo ha. Next caller from the line, 835. Hello, see you, good morning.
2: Hello kuya, Christy, good morning.
0: Yes, good morning also. Kisa niya itong second caller from the line.
2: Di sa may magsaysay, Miss
0: Oak. Miss Oak?
2: Magsaysay, Miss Amit, Oriental.
0: Oriental. Ano ako, Miss Oak. Sige, go ahead sa mga mensahe.
2: Unang-una dahil sa iyo, Kuya Chris G. Happy Sunday. And then, greet lang dahil ko sa mga friend ako sa On Air. Sila Maika Andalis, sila Gabriela Gab, and then si Francis Palalo. Si Annalyn Dalinaw, and then Ate Marlene Aquino. Kuya Chris G, unsay available nga sa Kuya Chris G?
0: Mga kinaraan nga mga musikang Binisaya or pwede Tagalog or English later mga sa 7 ma-play na to.
2: Kuanday Kuya Christy ka nang naminit sa tuba sa Dogma by Pierrot.
0: Palihog ko repeat sa mohang request title.
2: Para kan Kuya Christy ka nang mabugnaw ang lasang na lang.
0: Mabugnaw ang lasang na lang. Sige, pabuta lang ha.
2: Okay, pwede duha Kuya Christy.
0: Double check na to sa ikaduha.
2: Kuan Kuya Chris, ka nabubuhay ako nang dahil sa iyo, ID for Green.
0: Sige, double check na to imong nabubuhay ako nang dahil sa iyo. Okay, salamat sa pagtawag.
2: Chris, bye-bye.
0: Sige, salamat, goodbye. It's already 6:45 na ng umaga. Good morning, taga Misamis Oriental. Hello sa inyo, hang tanan diha na pita. 6:05, hello to you. Good morning. Kisa niya tong third caller from the line.
3: Mayong buntag ko is Jay.
0: Oy, sa Ozuna Makatkat, good morning to you. Kumusta ang kabuntagon, June? Ahama ka ron, naka diri Santa Maria?
3: Naradyo ko diri sa Santa Maria, ko is Jay. Wadyo ko'y lupad-lupad, nani ko is Jay.
0: Abi ko bag, doon na kasi mong uyab.
3: Awa ko'y uyab ko is Jay. Kay lisod bang panahon, karon, pwede ang krisisa, unya, pwede pang gubusa.
0: Amar to'y mong palangging sa una, gibiyaan, naka?
3: Wala na niya ito ko is Jay. Wala giingon nga kuan dyan. Pinagtagpo pero di tinadhana. Pero lugay na ito siya ko is Jay. Marag mga 2 years na ito kapil.
0: Okay rin na. Importante happy ka karon.
3: Maog yun. Tinood yun, Quiz J.
0: Sige, John. Gawahid sa mga mensahe, John.
3: Una-una ka nimo, Quiz J. May buntag nimo. Happy Sunday. O sa nang naminaw sa Radyo Bagting ang 756 ang DXBZ. O ang 106.3 o sa Bell FM ang DXCA. Magpahuli lang din kuno sa akong sod na higala niya sa may Fatima San Miguel sa Buanga del Sol na si John Mark Manisan. O kang Mawi GD Hasak ang East Chavez. Sa kong mga friends nila ang Ati Gaga Batal. O kang Loverboy. O kang Ati Maika Andales, Rosti Layo. O Kati Milyasis, Jennifer Saga, Juribert Bonsalao, kang Sir Nestor Candia, o kang Marlene Aquino, kang Jade Palalon, o ni Kuan Podno, ni so, sa talagang nalala ko mga ka-friends, guys, o kay Kuan Podno, kang MJ Carpio, o kang Lonely Girl, Kati Labijoy, o kang Katarina, o kang Aisa Maghanoy, o ang nagpahuni, di ka ni Algino Mocarte, tanong ka din sa may Pagalian City. Salamat, Quiz J.
0: Salamat, John. It's already 6:47 ang umaga, guys. Dari paghihapon, nastanan may buntag garon. Good morning kang hello daw si Yahang Silingan sa Purok Manga Pantada, San Pablo, Zamboanga del Sur, Hanila, Bamangilin. Good morning po. Good morning daw kang Rizal Gentalan, Flores Caluno, The Melody, Labajo, Toledo. Good morning. Caller from the line. Fourth caller from the line. Hello to you. Good morning, 931. Kinsani Palihog.
4: Hello, Coach J. Mayong buntag.
0: Good morning, Katarina. Kumusta ang kabuntagon?
4: Okay, ra, Coach J.
0: Okay, Katarina, go ahead sa mensahe.
4: Okay, mapakunin ko una-una ni mo, Coach J. Mayong buntag. Huwag sa ako ang pinalanggang friends ay sa Maghanoy, Maureen Buwan. Huwag ni Aljun Amukatkat. Salamat kayo, John, sa imuhang greetings. Huwag ni Aisha Maghanoy. Huwag ni Maureen Buwan. Huwag ni Tukali. Mayong buntag. O, pwede ko ma-request ko, Coach J?
0: Sa request din mo, Katarina.
4: Paano lang? Katong maksorban nga Puerteng Hubaga.
0: Puerteng Hubaga. Hubag giday ka.
4: Oo.
0: Sige, salamat sa pagtawag.
4: Salamat kayo, Coach J.
0: Okay,
4: bye-bye.
0: Goodbye. Katawa man si Katarina. Hubag giday siya. Hubag ug matag hinilag. Tanan nga bang hubag diha karon, tanan hubag ang sampot, kinagaba-gabaan, oh, deserve. Bito, oy, may buntag sa tanan na. It's already 6:49 ang umaga, 0938-207-7614 and also 0954-286-3758. And you can message me also, pinagis ako ng official nga Facebook account, ang Koy sa J. KOYSJHAY. Requested song, ulahin ang pagbasol. Good morning.

0: It's already 6:56 in the morning. Hala, sige, balik na. Nega, balik nga ri. Baliki na dayon. Pagdali na, inapaglangan-langan pa. Sakay na dayon. Ha?
1: Radio.
0: It's already 6:56 in the morning. 0938-077-614 and also 0954-286-3758. Sa gusto nga mo tawag or di ba ka text lang mo or di ba ka message sad mo sa akong account angkoy sa JKUYS@GHAY kung wala mo ipang text or pantawag. Caller from the line, hello 308, good morning, kisani palihog.
2: Hi, good morning. Happy Sunday birthday.
0: Good morning, Burakyan. Kumusta ang kabuntagon?
2: Okay lang siya po. Bisag dili okay, taka okay na lang.
0: Nagingon nga, ayaw pagluya-luya.
2: Ay, yes, hindi na paluya-luya. Hindi pa lang. Hugno na.
0: Oh, awi pa lang, hugno na, og tiguwang na.
2: No way. No,
0: no way. Oy, regards daw ni mo si Manuel.
2: Kisama na.
0: Ah, kisama na. Huma sa tanan. Pakinsa-kinsa din kang panuhaka ka.
2: Ay, ah!
0: O naman to siya. Giaway ka niya. Naman to siya. Dari galaag man to.
2: Ano nang good siya nga. Dili na lang siya mo kumpiyansa. Kay basig panimalusra.
0: Ah. Basin panimalusra pa. Mamanimalusra po ka sa iya ha.
2: Ay, ah! Masiguro yung pagtuo. Pero hago ka o baruganan ang tao mo isuya na.
0: Oh, labar. Labar. Tinod na na. Biyatay mong gugmaon ta sa iya ha. No? Okay.
2: Hindi na lang.
0: Ayaw na eh. Tiguang bata pa ko na
2: eh.
0: O sige na, go ahead sa mga mensahe.
2: Hindi na sa pagpagkatawa. Ganda ko, kanang magpahuni sa kagahapon sa mga biskin niya na dinitang tulod sa duha ka semana. Kay Marian Rabanuel, kay Lidiat Amor, kay Arjuna Bukatsat, ay kay Elin Camacho Kabutay, kay Gaga Batal, ay kay Rosa Ordenisa. So tanang mga bispin sa kahinan, katong mahinomdom na ko, o nakalimot, good morning to everyone and happy Sunday. Pwede ko makarequest ko, EJ?
0: Ang sa request ni mo?
2: Bigong Pagmamahal.
0: Bigong Pagmamahal. Ay nako, para ni sa iya ha?
2: Aw, umakasab o konti ya, mudawat.
0: Agay, ay. Hindi
2: naman, dito ang dawaton yung kwan, no? Dito ang dito dawaton,
0: ha? Ha? Ngayon ang dito ang dawaton? Ngayon ang dito ang dawaton? Sa kabugat?
2: Ang nali, bugat ang mga raso.
0: Panikon lagi. Pagaan lang, good.
2: Ang akong kaugali nun, gaan. Pero ang mga sitwasyon, bugat.
0: Ah, charot. Charot, ah.
2: Sabaan ko, hindi, dawaon lang, kasi arabi ka kumanawag.
0: Oh, double check na to. Basta dumaplay na to yung mga request. Ano saman?
2: Unang luha.
0: Unang luha? O, pakisa po mo unang gihilakan.
2: Ang unang ex, unang luha.
0: Ah, then ikaduha.
2: Kaduhang luha, mauna na siya.
0: Ah, sana all.
2: Kaduha, katapusang luha.
0: Ah, ayya. Di po na kayong katapusan. Kapermin ka, permin, permin magkapahilakon.
2: Ayya. Mauna ko na ang tingali, no?
0: Oh.
2: Nagingan. Hindi na lang, laban lang. Oh. Laban ang tukso.
0: Kaluha na daw. Okay, anahin mo na daw ang kaluha sa itong kinabuhi ang luha.
2: Na nagid na sa ano to sa patamat sa kalibutan gilapid ng daan ang masakit nga tiyaw sa kapalaran.
0: Ang importante buhi.
2: Bahala kung ako tumatungon ang mga sakit na pagsulay. Pagigyan lang ang hulas ang dili sa mga tao nga lampingasan.
0: Salamat sa pagtawa.
2: Salamat sa pagtubag. Okay. Happy Sunday
0: all
2: weekend. Bye-bye.
0: Goodbye. It's already 7 o'clock in the morning. Break sa task. Session ID sa Takadali. Kabag di Kabalkana. Sa tasang pasudlon ang ato ang BBC Daglit Balita. Alas 7, dari paghapon sa toang pagpanaguban sa programang Huni sa Kaghapon. Standby mga pinagana multipaminaw. Sa BBC.

0: Nakini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: BBC Daglit Daglit Balitang Balitang.
2: Kabag nagbalikad aming buntag, ganyan na ang BBC Daglit Balita alas 7, isabihan sa Radyo Bagting og Cebu FM. Nagkita karon sa Department of Trade and Industry kon DTI nga mas ubos ang presyo sa mga school supplies karon tuiga kun itandi nato nakalabang tuig. Sigon ni DTI Secretary Maria Cristina Roque, usa sa mga nakita ng hinungdan na daghang mga namaligya og school supplies sa kamerkaduhan. Gidugan pa niini nga daghan na silang nahinabi nga mga negosyante og giangkon niini nga niubos gyud ang presyo sa mga supply karong tuiga. May baluan nga dunay gihatag ang DTI nga mga price guide apan nagpabilin matutpang ubos paghihapon ang presyo kwa sa mga namaligya kung ikumpara sa price guide nga ilang gihatag. Samtang ipaniguro sab sa kalihim nga padayon ang ilang gihimong monitoring sa mga namaligya og school supplies aron nga masiguro nga nisunod kini sa gikatakda nga price guides. BBC Daglit Balita alas 7, yun na battery sa 106.3 ang Bell FM o sa DXBZ ang Radyo Bagting. Ako si Bagting 17, Florence Afima, maayong buntag.
1: BBC Daglit Daglit Balitang Balitang 106.3 Bell FM Radyo Bagting.

0: It's already 7:12 in the morning. Balik ka dere sa pagpanaguman. Nahina ko. Manigingon nga. Gikan sa mabugnaw nga lasang din pagkahuman kay unang luha. O nindot yun magpatulo si mong luha samtang ikaw na asa. Ilalom sa man kalasangan. Kay bugnaw daw ka ay. Mapagawas ni mo ang tanan nga gusto ni mong ipagawas. Huy, sana ul. Oh, good morning di ay sa tanan nga mga personahe sa first sa CMO. Sa tuang mga kasundaluhan diha sa may kuta dao sa first sa civil military operations sa Mahigalaon Battalion. Good morning sa tuang mga kasundaluhan. Hello, good morning po mga sir ug mga ma'am. Ingon man sa tuang personahe atong kasundaluhan sa 53rd Infantry Matapat Battalion. Good morning po kang Colonel Rolando Vargas Jr. Good morning, sir. Tanan may buntag. It's already 7:13 ng umaga. 0938-207-7614 and also 0954-286-3758. Sir Jay, hello daw sa iyang partner nga si Giovanni Lira nga galimpyo o para kilawon. Hey, sana ula. Kasayo ba kayo magkilaw? And then, good morning. Magpahonin lang ko sa Amulo Family, Haguni Family, Lugatiman Family, Pradel, Rayman Family, Coronel, og sa tanang naminaw, karon ko is Jay. Happy Sunday. Nagpahonin si Nami. Diri sa may Pitogo, Puensitia, request og himayang nahunlak ka. Salamat kayo sa pagpaminaw. Caller from the line, 115. Hello to you. Good morning. Kisa ni Palihog.
1: Hello. Good morning.
0: Yes, good morning. Kisa ni ato nga caller karong oras, ha?
1: Giselle Martim, yung kuya sa Otanga.
0: Giselle, kumusta man ang Ulutanga sa Buanga Sibugay karon?
1: Okay pa sa alright, kuya, para okay, buya.
0: Okay pa sa alright. Sige, go ahead. Simuha nga mensahe.
1: Every time. Okay, nauna din si Imuha mayong buntag. Okay, na niyong mga kauban din ha. May wakmang po makaila kayo kay talak patawag din mong program.
0: Mm-hmm.
1: Dayon, sa ako ang mga friend, una-una kay Kwan O. Eh, Dudong magsalay, good morning. Ngayon, kay Ryan Patalso, Pito Nyako, good morning. Aklin Puerto, okay, ang wanag mong anak, good morning. Bubong Pahartin, Marjun Bukatkat, sa mga Bukatkat family, good morning. Ay, Mr. Anja, Gilbert Bunsalaw, May Candales, good morning. Then, kay Joy Sano, o kay Pina Brigole.
0: Mm-hmm.
1: Sa tanan-tanan na lang yan sa mga program. Good morning o happy Sunday.
0: Salamat sa pagtawag. Gusto ka request? Gusto ka request ni mo?
1: Pwede Tagalog?
0: Sige, go.
1: Ito, natatawa ako.
0: Natatawa ako by if kuan kisa man si... Kisa kakanta?
1: Si
0: Jess. Si Gabriela. Kau ha? Magbuot-buot ka kwan ha? Kining artist imong gusto. Salamat sa pagtawag.
1: Ate, salamat yan, Ara.
0: Okay, Nara.
1: Okay, salamat.
0: Salamat. It's already 7:15. Amping sa paglakaw ni mo kung nasa man kamuanto. Oy, good morning, Day. Maying buntag po. Dato ang ating bayan. Good morning. Hello daw. Sayahang naginusarang kisa man nga naginusaran ni mo. Hello kang Impalmado Tatski. Good morning kang Esparsha Manisan Sweetie. Sayahan daw ang duha ka anak. Sila si Kianella Impalmado ug si Quinto Impalmado. Salamat naminaw mi sa purok sang pagita Barangay Napulan. God bless. Salamat pud sa kanunay. Hi guys, good morning. Pahuni lang ko sa Lakewood, Galas, sa Ungang and then Palinta ug Pakuyaw family. Request kong nahibulong sila gikan ni Aiza Gala sa Pakuyaw sa Lakewood, Zamboanga del Sur. Good morning, Ma'am Aiza. Kumusta po? Okay, good morning again. Salamat kayo all, John. Salamat kayo sa nagpaminaw karon. Sa gusto mo nang yung gusto magipag text friend or text mate or unsa ba inyong gusto, dunay usa ka lalaki dani nga nangitag text mate. or text friend lang po. Babae, iyahang gusto, 18 to 21 years old. Gikan ni Baby Boy sa Maysaysay, Misamis Oriental. Katuning nanawag na ako kaganina. Katong taga Miss Or. Nawag sa to'y gusto nga makakuha sa iyahang number. Ang iyahang cellphone number, 0948-735-6835. Adong Usbon, sa gusto makipag-text friends, sa iyahang sa usaka babae lamang yung gusto. Dili binabayi, kundili bayig yun. Yang number 0948-735-6835. Gikan ni Scott siya si Baby Boy. Muhilak pa ni siya. Mututoy pa ni siya kay Baby pa man. Uy! Tamo ka kayo. Lagi pakatawar. Okay, Baby Boy man daw siya. Tamo ka kayo. Ito ha, yung number 0948-735-6835. Sa to'y gusto nga ba makipag-friend sa iyahan. Hello daw. Kisa man eh. Hello daw kay Aljo na Mukatkat, si Rian J. D.I. Nikoy. So, si Rian J. D.I. Nisha, si Baby Boy. Gato si Kuandera sa mga binabayi nga gusto po daw mga Baby Boy. Basin pwede na mo ani niya. It's already 6-7-18 rather in the morning. Good morning, Chris J. Yes, good morning. Magpahuni lang ko nila ni Remy Calderon sa Holga family, Botron, and also Lizelle Manet, si Bibi. Oga ni Bibi P. Ang nagpahuni si Sita sa Puro Crescencio. Good morning, kanimo, Ate Sita. Dira sa Barangay Bigong Tigbaw, Zumbangga del Sur. Ang lugar, diin. Peaceful nga lugar. Okay, everyone. Hi, Coach Jay. Good morning. Magpahuni lang ko ni Gabriel Pacolba, Jed Palalon, Aljo Namukatkat, Marlene Aquino, Frances Palalon, gikan ni Maika Andales sa Pitugo, Zumbuanga del Sur. Good morning sa imuha, Maika. Holder from the line, 472. Good morning sa imuha, Kinsani Palihog.
2: Yes, good morning, Kuya Jay.
0: Yes, good morning, Ting. Kumusta?
2: Okay lang yapon, Kuya Jay. Karoon ko nakapamilaw kay ako, importante gilang ko ganiha, Kuya Jay.
0: Maudi ay. Sige, Ting. Go ahead sa mga mensahe.
2: Yes, good morning. Magpahuni lang ko sa side sa mga Carco and Cahote family. Sa kong abigang si Dramat Dramatica, Lady Heart Amor, si Adina Mukatkat, o si Lynn Generali din sa mga ilong sa di Mataling. Dahil yung di lang kumurequest, di lang kumurequest din Jay kay Imo na click ka ganiya. Ngayon, in happy Sunday sa Radyo Bagting og sa Bell FM og sa mga Sirilis family nga namino karong butaga og maayong buntag og happy Sunday sa nagtanan to the people in the Philippines. Salamat Kuya Jay, bye-bye.
0: Salamat and goodbye. 7:19 ako ng umaga. Good morning daw sa tanang taga-Gipo sa Puroca 5 Bagitan. Good morning po. Paho nilang sa Pausanos ug Usaraga family. Good morning po daw kay Mary Eva, Flyzer, Angel Eve, and Francis, and also G. Moore. O si Jojo, gikan ni Irika Caballero sa Daxol Gipos, Zamboanga del Sur. Good morning, taga Daxol Gipos. It's already 7:10 ng umaga. Agay, nako po. Nababuhay ako na health sa iyo. Good morning.

It's already 7:25 in the morning. Good morning to Tederiza Rizada, rather. Good morning sa may Balangasan, Pagadian. Good morning once again kang Hanilaba Mangilin. Hello daw sa Toledo ug Lira family. Good morning po. Sa tanan nga mga nagpaminaw, salamat kayo sa inyo ha nga pagpaminaw pagkipauban sa kuwa sa programang Hunis sa Kagahapan. Hangtod lamang sa sunod Domingo pohon. Thank you everyone. Oy mga estudyante, good luck sa inyong first day of class tomorrow. Salamat sa pagpaminaw. God bless and happy Sunday.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas siya. Imedia.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagding with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagding, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8.
2: Radyo Bagding.